0: Selama kita serta di Jumat, Pastor. Tuhan ayo yakin arthritis.
1: Nakai arthritis.
0: Waktu arthritis, Pastor. Nah, ini tak imat ke sini semar.
1: So, pila nagka bulan o simana nga gibatin mo yung arthritis?
0: Tulo na katuig.
1: At tulo na katuig. Unsa man, ng hupong, ng hubag, unsa man?
0: Wala kasi sa akin, Pastor. Mag-isip ko paglakaw.
1: Ah, mag-isip ko lakaw. So, karo na kinom ng Vigimax, pila ka kapsula yung mga nainom?
0: Pan, Pastor. Right, Pastor. Ako yung simar, Pastor. Ako yung dibli, Pastor.
1: So, wa pa mahurot sa kabutilya, nagka nawala ng sakit o magkalakaw ka nagtarong? Okay, so salamat sa Diyos.
2: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon.
3: Mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin ikas kinunga. Makaayugit siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, itong, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong kita na tambal. Naulian din siya, Pastor, sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
2: Okay, salamat, Igan. Salamat, Igayo.
3: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
2: Okay.

0: Sapadayon nga pag-uswag sa serbisyo publiko, ang City Government of Valencia naghatag og mas moderno og epesyenteng solusyon alang sa atong mga negosyante. Masayon na ang pagproseso sa business permits. Walay taas nga pila, walay libog nga papeles og tanan mahuman sa hapsay og organisadong paagi. Pinaagi sa business one-stop shop o BOS na himong hapsay, organisado og epesyente ang pagkuha sa business permits. Tanang lakang gikan sa aplikasyon hangtod sa pagbayad og approval, maproseso na sa usa ka lugar. O karon mas napadali pa pinaagi sa electronic business one-stop shop o e-BOS diin pwede na mag-transact bisan naasa, bisan kanusa. Mas sayon, mas paspas, mas duol sa katawhan. Para sa dugang kasayuran kabahin sa pagkuha og business permit, bisitaha ang PLD Valencia Bukidnon Facebook page o ang website nga cityofvalencia.gov.ph. Pwede usab mo tawag sa 0953-926-9507. Alang sa lig-on nga negosyo o lig-on nga komunidad, takpayan sa Valencia, padayon sa pag-alagad. Hini nga pahinumdum hatod kanato sa Public Information and Assistance Division ning Dakpayan sa Valencia.
1: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
2: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
1: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
2: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
1: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
3: FA Phone Shop.
4: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
5: Ay, daw, uy, kadaghan magyayaan. Ay, napay tarpulin. Pero ako magastuan ng anniversary, uy.
6: Nagpunot pa ko ng aktang ni Muyots.
5: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, Jai.
6: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
5: GRD Printing Services?
6: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
5: Kanindot, no?
6: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
7: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
8: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
10: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
11: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
10: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon.
3: No, mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, itong, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya. Ako tingin o nga, sila magagamit ko ni ining haplan.
2: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
3: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
2: Okay.
4: Ilong Ranger?
5: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
4: Dili sipon. Di siguro ni mo dayon.
5: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
4: Sipon dayon?
5: Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Niazep C+40 na, naay zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Niazep C+40 with zinc dayon.
6: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niazep Z+40. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Misan ka boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Misan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
9: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
10: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni Ana, ang GRD Printing Services.
11: Hikala, di nagkamuato pa sa bisan asa. Kay ni Ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
10: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
11: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD Quezon Printing Services.
10: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radio Kaibigan.
5: Julie Dumagti, Kapayangan, Banisilan. Pastor, may testimony ako, Pastor. Ang akong bata nga nagaburos 8 months, nagbuwan ang iyang bulik, Pastor, ang iyang sampot. Murag sa diretsyong istorya, Pastor, ng Almoranas. Tapos, buros na siya, Pastor, ginpapalit na ako o BG-Max. Tapos, 4 days lang ang tumar, Pastor, nadula itong iyang kwan, nga bukol sa bulik. Dako na, Pastor, murag kwan na kadako. Dako pa sa itlog. Sa karun, Pastor, nanganak siya katong Pedrero 15. Sulod sa apat kaadlaw, Pastor, nadula itong iyang bukol sa buli. Nanganak ang bata ko, himsog kaayo, Pastor, okay. Ang bata. Salamat okay. Sa BG-Max nga gihatag sa Ginoo.
6: Hala! Kagwapa ko dahil mga tarpaulin to'y. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
7: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
6: Naapari ay na!
8: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signages.
7: Kanindot no?
8: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
6: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
8: GRD Quezon Printing Services na himutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
10: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
11: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
12: Maayong adlaw, Valenciano, muabot na sa inyong barangay ang information caravan sa City Government of Valencia, pinaagi sa Public Information and Assistance Division o sa Gender and Development Office, dungan sa pagpahigayon sa Outpatient Department sa City Health Office o Giyaka Program sa City Mayor's Office. Ang information caravan nagdala sa kasayuran kalabot sa mga programang serbisyo sa City Government of Valencia aron mas mailhan o mas mapahimuslan sa matag Valenciano ang mga benepisyo nga gitaniyag sa siyudad. Alang kaninyo, pinaagi sa OPD sa City Health Office, mahimo kang makapahimulos sa libre nga konsultasyong medikal, batakang serbisyo sa panglawas o health education. Samtang sa Yaka Program sa City Mayor's Office, nagdala o nagkaday ang serbisyo sa gobyerno direkta sa inyong barangay. Aron mas sayon nga maabot kini sa mga residente. Kini nga mga pagpalingkamot na himong posible, pinaagi sa suporta ni Mayor Ami G. Galario o sa 10 Sanguriang Panglungsod sa pagpanguna ni Vice Mayor Griselle Galario Fernandez. Isip kabahin sa ilang padayon nga pagpalingkamot sa pagpaduol sa mga programang serbisyo sa City Government ngadto sa matag barangay.
13: Balitang linaw, Hapsay o Bibo, Valencia.
12: Karong adlaw, adto na sa inyong barangay cover court o pahimusli ang information caravan. Libre nga konsultasyong medikal, pinaagi sa OPD sa City Health Office o mga serbisyong gidala sa yakap program sa City Mayor's Office. Ayaw palabya kining higayuna nga makadawat og tukmang impormasyon, libre nga serbisyo gikan sa lokal nga pagamhanan sa dakbayan sa Valencia. Information caravan, kasayuran og serbisyo mas duol sa matag Valenciano. Kini nga pahibalo gikan sa lokal nga pagamhanan sa dakbayan sa Valencia.
14: Kinsa ni palihog taga-asa?
15: Si Margie Tilingya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
14: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
15: Oh, mag-testimony ko. Baka bahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
14: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw di sa lawas?
15: Nakoy arthritis.
14: Naka-arthritis.
15: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
14: So, igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
15: Tulog kaadlaw.
14: Tulog kaadlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong aroma.
15: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
14: Amen. Okay, salamat higa ayo sa pag-testify.
16: Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ug pinag-iyahan sa pamilya.
16: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malungog nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay basta dili lang yung taon mga pasma.
16: Numero 1 sa musika ug galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon.
9: Radyo Kaibigan.
16: Oh, oh, oh. 98.5

0: na ang plano, pila ang budget, tanan mga plano, no? Mga financial liquidation, appeal na siya sa itunol sa mga nagsingabot nga bagong napili.
1: Okay.
0: So, mga documents, mga ordinansa, mga resolution, tanang records ka na sa barangay, itunol ka na sa bagong mo lingkod.
1: Ah.
0: Ang property nga gipang nag-iyahan sa barangay, kinahanglan, naka-inventory po ko na siya. Ay usa sa mga issues nga atong gatubangon, kanang kinsay nagtag-iyaan eh.
1: Mm-mm.
0: Usahay man ko sa barangay, mag-ina to, for example, natarok ang usa ka tubig or kanang sa
1: water system.
0: Na water system, din ha. May usa ka kaso, no? Din ha, gibutang sa yuta sa kapitan. Ipagamit niya sa. Karon kay wa na siya napili, magpabayad din siya sa barangay. Uy. So, mga ing-ana nga mga issue nga to, buot unta nato nga malikayan sa bagong set of officials nga maglingkod.
1: So mo po na basihan karon Ma'am Rono kung ang government maghatag og pondo para sa proyekto sa barangay, munisipyo or sa probinsya kinahanglan titled ang butangan sa project.
0: Yes.
1: Okay, dapat na siya nga issue.
0: So dapat nata inventory ani asa ang lokasyon, pilay amount, kung propriedad man ka na siya nga napalit sa barangay, luna no? Pila ka square meters, naana siya sa inventaryo. Mm-hmm.
1: So, dapat titulado kay para dili maabot sa panahon nga, ingon ana, no, kung dili na siya ang kapitan or dili na siya ang barangay kagawad, nanay bayad.
0: Yes.
1: No, kay iyahaman ang property, sa iya nakangalan ang property, mm-hmm. for example, sa yuta. Mm-hmm. And then, kining sa sangguni ang kabataan, Ma'am Ron, unsa ang mga dokumento og assets na kinahanglan hatagan og espesyal nga pagtagad sa ato ang mga outgoing officials?
0: O pariha, ragihapon siya sa barangay. Siya. So, property, financial records, and document. Kaya ang mga, atong mga SK, kung dagko, labi na og dagko ang ilang mga alokasyon, gikan sa barangay, makapalit man sad na siya og mga properties.
1: Okay.
0: So, kana dapat naka-imbentaryo, naka-lista kung unsa kani, kay para kung wala na sila sa ilang pangservisyo, itunol ka na siya sa musunod sa ilaha.
1: So, necessary po, Ma'am Ron, kay ang barangay, nagkanya-kanya man na silag mga committees na gihandol. So, kung ako chairman sa Committee on Infrastructure, mo turn over kung adu kang barangay secretary or sa kang kapitan.
0: Actually, ang magpahigayon, Ana, naay committee ba?
1: Okay.
0: So, dili kay kada kagawad maghimo og ingani.
1: Mm-hmm.
0: So, naay committee ba nga i-create sa SK, SKIT, naapoy sa barangay, BIT, naapoy sa munisipyo nga may mutanaw sa kalihukan sa barangay kung nagprepara ba or wala. The City and Municipal Assessment Team or C or...
1: CMAT.
0: CMAT, okay. Uh-oh. So, kana siya ang by-level. Naay mga ilang mga responsibilidad or tahas para ani nga ma-ensure yun nga smooth and orderly ang transition.
1: So, later on, ato na siyang himay-himay yun. No, katong gimension ni Ma'am Rona nga BIT, SKIT, ang sa CMAT o sa DILG, nga role sa mga local government units. So, mga higala, maoday ka na nga ang transition, dili lang siya pagpasa sa opisina. Kiniusa ka proseso sa pagpasa sa responsibilidad, records, assets, resources ug accountability aron ang sunod nga administrasyon diretso nga makatrabaho sa kung unsa man ang angayan nilang trabahoon diha sa barangay. Sa atong pagbalik atong isgutan kun nganong importante gyud ang inventory and turnover sa atong kabarangayan. Standby.
2: Kalihukan sa probinsya.
3: Masaya mag-internet. Maraming laro, videos at kaibigan. Marami ring pwedeng matutunan. Pero tandaan natin na hindi lahat ng nasa internet ay tama o totoo. Maaari kang makaranas ng pananamantala, pang-aabusong emosyonal, at online sexual abuse or exploitation of children o OSAEC. Bukod dito, maaari ka ring makaranas ng pagpapabaya, diskriminasyon, child labor o pagtatrabaho ng delikado at bawal sa bata sa ating komunidad, paaralan at maging sa tahanan. Mahalagang malaman at maintindihan natin ang ating mga karapatan bilang mga bata. Bawat bata ay may karapatan na hindi dapat nilalabag at binabaliwala. Mahalagang malaman natin ang mga dapat gawin kapag nilabag ang ating mga karapatan. I-report o isumbong ang mga paglabag sa pamamagitan ng pagtawag sa Makabata Helpline 1383. o di kaya sa mga sumusunod.

0: Kaliukan sa probinsya.
1: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
2: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
1: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
0: Kaliukan sa probinsya.
3: Kung naay makita sa katubhan nga red stripe soft-scale insect kun RSSI, report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kun SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon o pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itom nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pagspray, hulati ang advice gikan sa SRA.
0: Kaliukan sa probinsya.
2: Ang baha mao'y usa sa labing makadaot nga kinaiyanhong katalagman. Kalit lang mahitabo, walay pasidaan og sarang hinungdan sa dakong kadaot sa mga balay, negosyo og mahinungdanong infrastruktura. Mahimo usab kini nga hinungdan sa pagkawala sa atong mahal sa kinabuhi. Mga panghitabo sama niini.
4: Kap, medyo nituwang naman ang ulan og hunas na sab ang mga baha. Pwede na ba mi makasusi sa among balay nga nabahaan?
5: Aron kita makasiguro kung luwas na baadtuan ang atong kabalayan, atong hulaton ang report sa atong barangay disaster team nga nagsubay pa sa area. Kinahanglan, siniguro atong lihok aron malikay sa peligro ug sundon gayod ang mando gikan kanako. Isip inyong kapitan sa barangay.
6: Kap, salamat kay ania ka dinhi. Gikan nami sa area uban sa trabahante sa electric cooperative, safe na balikan ang mga balay nga nangabahaan.
5: Oh, nay, pwede na tamo balik sa atong balay. Ug sa atong pagbalik, atong susihon nga walay linya sa kuryente nga nahulom sa tubig. Dili basa ang outlets, dili peligro ang mga poste sa balay, limpihan ang palibot o ipangyabo ang natigom nga tubig aron dili puyan sa lamok. Magmabinantayon gayod aron malikay sa disgrasya.
2: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
0: Kaliukan sa probinsya.
7: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabahin sa imong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
8: Stay strong, be informed, get tested.
0: Kaliukan sa probinsya.
9: Pinggang Pinoy, hustong pagkaon para sa hustong lawas. Kabalo ka ba unsaon pag-andam sa hustong pagkaon nga swak para sa katawhan gamit ang Pinggang Pinoy? Dali ra kini. GoFoods, pagkaon nga nagahatag og kusog. Piliya ang brown rice, mais, whole wheat bread o oatmeal. At pinapod ang mga lagot mun sama sa gabi, kamote, kamuting kahoy o ubi. GoFoods, pagkaon nga nagatabang sa pagtubo o pagpaligon sa lawas. Mga pagkaon susama sa isda, karne nga walay tambok, manok, itlog ug mga utanon sama sa munggo ug mga mani. Ayaw kalimti ang gatas ug pagkaon sa adunay calcium sama sa dilis ug hipon. Glow Foods, pagkaon nga nagatabang sa kaanyag sa panlawas. Batasana ang pagkaon sa dagang klasing utan sama sa malunggay, kalabasa, sitaw, ampalaya ug uban pa. Tubig ug mga imnunon. Inom og 8 ka baso nga tubig matag adlaw ug likayhi ang sobrang tamis nga ilimnon sama sa soft drinks. Pahimangno. Basaha ang nutrition labels sa mga produkto. Likayhi ang pagkaon nga parat, pinirito, matikaon ug sobra ka tamis. Ug ang pinakaimportante, lihok ug mag-ehersisyo kanunay. Tinggang Pinoy, giya sa pagkaon nga himsog para sa mas lig-on ug aktibong kinabuhi.
3: Makisayod ug magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Health Office ug sa Public Affairs Information and Assistance.
0: Kalihukan sa probinsya.
6: Mare, unsa nang imong gipang impake diha?
10: Ay mare, wala day ka naabtan sa pahibalo gikan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwit tungod aning kusog nga bagyo?
6: Yun na pa mare, unsa gud ang giingon nimo nga bakwit?
3: Aron malikayan ang mga peligro nga hatod sa bagyo, mahinungdanong masayod sa senyales sa mga pasidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog nga ulan sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod duha ka oras, posible ang pagbaha. Busa, bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert kung grabe ang kakusog sa ulan sulod sa usa ka oras hangtod duha ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha, mangandam sa posibleng pagbakwit. Og red alert kung naobserbahan ang hilabihan ka kusog na ulan sulod sa usa ka oras o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar angayang buhaton ang pagbakwit.
6: Maudi ay nga impormasyon imong nakuha gikan sa barangay Mare. Time pa. Ako kadton si kumpare nimo aron mangandam na pud mi.
3: Tukmang kasayuran, peligro malikayan. Makisayod og magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
0: Kalihukan sa probinsya.
11: Marina, alam mo ba yung salitang Riz?
12: That means charm.
11: Eight?
12: Impressive.
11: Delulu?
12: Delusional.
11: Sheesh! Basic naman yan, Ate Maxie.
13: How about sus?
12: That means weird or suspicious.
11: You know, sis, ang daming bagong words and knowledge na nagpa-pop up every now and then, no? Kaya it's very important to always stay on top of what's new, what's trending, what's in the know.
12: Tama ka dyan, ate.
11: Do you know about the word osaek?
12: Spill!
11: Osaek means online sexual abuse or exploitation of children. At magandang may alam tayo tungkol sa usaping ito. Dahil binibigyan tayo nito ng guidelines at mga dapat tandaan para mapanatiling ligtas ang ating mga sarili mula sa kapahamakan at mga mapagsamantala na ginagamit ang internet at teknolohiya.
12: That's lit, ate!
11: Kaya Marina, lagi mong tandaan, you've got a friend and kakampi in me. Mas slay kapag safe ang lipunan mula sa mga mapang-abuso.
0: Kalihukan sa probinsya.
3: Usa ka gabi sa kinabuhi nila Pedro ug Maria samtang nag-obserba sa palibot, kamulo ang kasarangang kusog sa ulan.
14: Pangga, murag delikado galing nga magpalabay taog gabi dinhi sa atong payag. Niara ba kita sa bakilid nga area?
15: Mausad bitaw nga akong ginahuna, pangga. Dali, ianda mga atong mga gamit kay magto kita sa barangay hall. Magpatabang kita sa atong mga opisyalis. Ako unang agtuon atong mga silingan. Aron, malikay kita sa peligro.
3: Mga panghitabo nga sama ni ini, sayron ang mga lugar nga adunay hulga sa pagkahugno o pagdahili sa yuta ug sayron ang mga timailhan ni ini. Makisayod sa lakad sa panahon ug mga anunsyo sa kaluwasan. Iandam ang go bag nga naay sulod sa mga panginahanglanon sa pamilya. Sayron ang mga lugar nga bakwitan ug ang pinakapaspas ug luwas nga dalan padulong dinhi. Kung giabisuhan sa otoridad, paspas nga bubakwit ngadto sa luwas nga lugar. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council og sa Public Affairs Information and Assistance.
0: Kalihukan sa probinsya.
14: Hala, naglihok ang mga gamit! Mitayog ang balay! Dali, ato to sa gawa sa balay!
3: Hinumdum
2: duman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Muyoko og magtago sa ilalom sa lig-on nga lamesa ug mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay ug muadto sa evacuation area. Mulayo sa mga building, punuan, puste ug mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin og ihunong ang salakyan ug mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
0: Kalihukan sa probinsya.
16: Masaya mag-internet. Maraming laro, videos, at kaibigan. Marami rin pwedeng matutunan. Pero tandaan natin na hindi lahat ng nasa internet ay tama o totoo. Maaari kang makaranas ng pananamantala, pang-aabusong emosyonal, at online sexual abuse or exploitation of children o OSAEC. Bukod dito, maaari ka ring makaranas ng pagpapabaya, diskriminasyon, child labor o pagtatrabaho ng delikado at bawal sa bata sa ating komunidad, paaralan at maging sa tahanan. Mahalagang malaman at maintindihan natin ang ating mga karapatan bilang mga bata. Bawat bata ay may karapatan na hindi dapat nilalabag at binabaliwala. Mahalagang malaman natin ang mga dapat gawin kapag nilabag ang ating mga karapatan. I-report o isumbong ang mga paglabag sa pamamagitan ng pagtawag sa Makabata Helpline 1383.
0: Kalihukan sa probinsya.
17: Alright, welcome back sa ato ang programa, ang Kalihukan sa Probinsya. Sa gihapon na itong kauban, si Provincial Director Rona Pedraza Abadilla sa DILG Bukidnon. Ma'am Ron, sa ato ang second segment, ang atong hisgutan kung unsa gyud ang importansya o significance aning turnover and transition sa ato ang barangay governance. So una nga pangutana, Ma'am Ron, nganong importante nga hapsay ug dokumentado ang transition sa outgoing officials pangadto sa ato ang incoming officials?
18: Okay. Of course, pinasikad gid kana siya sa duha ka importante nga prinsipyo,
17: okay,
18: nga nakasulod din na sa atong Batakang Balaod, 1987 nga Batakang Balaod,
17: mm-mm,
18: the principles of accountability and transparency.
17: Mm-mm.
18: So all local officials, ma-appointed man or elective, are accountable to the public they serve. So one way of showing that we are accountable is by doing, ensuring that when we left the service,
17: mm-mm,
18: we left everything in order.
17: Okay.
18: Dili magkayamukat nga asa pangitaon ang mga butang murag to ang usa to as tresurera, ang laptop to as secretary, ing ana ba magyagaw.
17: Electric fan to as a...
18: Oo. ang tendency man good kay walay security of tenure ang mga nasa barangay.
17: Oh,
18: every time there's a new set of local officials, magbag-o pod ang mga officialis.
17: Mm.
18: Unya ang mga records, so bandalhon sa balay.
17: Oo, no? Lagi.
18: Muma na itong nasayran nga, dalhon sa unsaon.
17: Naka-experience, good me, ana, ma'am. Ga-evaluate ni sa provincial level, walay documents si barangay.
18: Yes. Mm. So, gusto na ito nga malikayan. Kana nga mga problema nga, mo'y atong pirmi masugakod every time there's a new set of officials, mm-hmm, nga maglingkod. So, transparency, patay gitaguan.
17: Okay.
18: No? So, dayag nga ang imong mga transaction diya sa barangay according to rules and regulation.
17: Mm.
18: So, duha kay kahadlukan kay dayag man, transparent ang imong pamalakan.
17: Mm-mm.
18: So, kung wakay gataguan, dili ka mahadlok, nga ibilin ka ng mga listahan din ha. Kana nga mga records, kana nga mga documents.
17: Okay.
18: Kay na nakalatag na siya sa imong mga records.
17: Unsa pa'y posible nga mahitabo, ma'am, kung walay insakto nga proseso sa turnover sa barangay?
18: Ang ending yun na magkinasuhay. Mm. So it doesn't mean nga ang outgoing officials, nga dili na sila officialis, dili na pud sila magukod sa balaod.
17: Mm-mm.
18: Kay two-fold liability ang kaso.
17: Mm-mm.
18: Kung wala, kung for failure nga, wala ka ni hatag ana ng mga dokumento, no? Mawala man ang imong admin, nga tulubagon, administrative, which is through civil service, no? But ang imong criminal liability magpabilin kung wala ka nag himo sa maong kamanduan.
17: So far, Ma'am Ron, sa Bukidnon, ano na filean ang nagkaso?
18: Wala pa man yun ko'y na dunggan ana. But in other parts of the country, naa.
17: Naagid siya. Okay. Unsaon pagtabang sa proper turnover or mapadayon ang serbisyo publiko bisan og mag-usap ang mga opisyal, Ma'am Ron, sa inyo ha, sa DILG?
18: Mauni, maghimo tag mga advokasya, no? Gikan pa sa katong, mga dagko ang kalihukan, Liga Congress, magyapon kini atong mga diskusyon, no? Gihatag na itong mga requirements. And then succeeding activities, no? Kada cities and municipalities through their Liga meeting will also conduct orientation or briefing. And naapagyud, before pagyud karong election, na among panagtigom, no? Panagtagbo serye ikatulo, panagtagbo serye tres with the outgoing local officials, mga barangay level, para nga mas ma-emphasize pa yun ang importansya aning turnover.
17: So year three na siya, ma'am, no?
18: Yes.
17: So kumusta man po ang pagdawat sa mga outgoing officials sa mga previous ninyo nga pag-holdan ng mga ina ng akalihukan?
18: So far, supportive man sila. Basta kamanduan gikan sa taas, supportado man ka na sa atong mga kabarangayan. Pero tanaw na lagi gihapon eh, will it translate to actual compliance on their part? Kay bisag kapila pa ta magbalik-balik o advokasya, the end thing is sa ilamang yun. Tumanan ba na nila or dili?
17: Okay. Okay. So importante gyud kaayo, no, especially sa ato ang mga barangay and SK officials nga mosunod gyud ta kun unsa man ang mga mandato nga gitaha sa ato, especially kiningikan sa DILG. Kay sa tinuod lang ang governance dili man magsugod og matapos sa usa ka termino lamang. Ang barangay adunay mga program, mga kinahanglan ipadayon, no? Adunay mga dokumento nga kinahanglan maprotektahan, adunay public funds and properties nga kinahanglan ma-account. Ug labaw sa tanan, adunay serbisyo sa katawhan nga dili dapat maputol tungod lamang sa pag-usab sa mga opisyal. Sa atong pagbalik, Ma'am Ron, ato ang tukion ang kining critical sa financial records, ang accountabilities ug unsa pud ang mga responsibilities sa mga opisyal nga nakatutok para niini nga katuyuan. Standby.
0: Kalihukan sa probinsya.
19: Sa mga nagmaneho sa mga salakyan. Kanunay nga pagtuman sa balaod trapiko nga nahipatik sa RA 4136 sama sa musunod. Pagparehistro sa inyong mga salakyan sa kasamtangang tuig ug ang paglukat sa updated valid driver's license. Pagsunod sa gitakda nga speed limit tukmang paggamit sa linya inner o outer lane. Gidili ang pagmaneho ubos sa impluwensya sa ilimnong makahubog. Isulob ang seatbelt bisan ang anaa sa backseat nakalatid sa RA 8750. Gidili ang paggamit sa mobile phones o susamang mga gamit samtang nagamaneho subay sa RA 10913. Pagmindi na sa saktong gilay-on gikan sa gisundan nga salakyan. Pagsulob sa standard protective helmet alang sa nagmaneho sa motorsiklo base sa RA 10054. Susiha kanunay ang kondisyon sa inyong salakyan sama sa pagsubay sa blow baguettes, brake, lights, oil, water, battery, air, gas, engine, tires ug self o kaugalingon. Sa katapusan, kanunay mainampingon sa pagmaneho, mahimong pasensyoso ug masinabtanon aron malikayan ang disgrasya o aksidente.
20: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
0: Kalihukan sa probinsya.
21: Ang pakighilawas nga walay proteksyon mamahimong muresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas og confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong! Be informed, get tested.
8: Stay strong. Be informed, get tested. Standing in a crowded room and I can't see her face.
1: Marina, alam mo ba yung salitang Riz?
4: That means charm.
1: Eight?
4: Impressive.
1: Delulu?
4: Delusional.
1: Sheesh! Basic naman yan, Ate Maxi.
22: How about sus?
4: That means weird or suspicious.
22: You know, sis, ang daming bagong words and knowledge na nagpa-pop up every now and then, no? Kaya it's very important to always stay on top of what's new, what's trending, what's in the know.
4: Tama ka dyan, ate.
22: Do you know about the word osaek?
4: Spill!
22: Osaek means online sexual abuse or exploitation of children. At magandang may alam tayo tungkol sa usaping ito. Dahil binibigyan tayo nito ng guidelines at mga dapat tandaan para mapanatiling ligtas ang ating mga sarili mula sa kapahamakan at mga mapagsamantala na ginagamit ang internet at teknolohiya.
4: That's lit, ate!
22: Kaya Marina, lagi mong tandaan, you've got a friend and kakampi in me. Mas slay kapag safe ang lipunan mula sa mga mapang-abuso.
0: Kalihukan sa probinsya.
6: Mare, unsa nang imong gipang-impake diha?
10: Ay mare, wala day ka naabtan sa pahibalugikan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwit tungod aning kusog nga bagyo?
6: Yun na pa mare, unsa gunang giingon nimo nga bakwit?
20: Aron malikayan ang mga peligro nga hatod sa bagyo, mahinungdanong masayod sa sinyales sa mga pasidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog nga ulan sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod duha ka oras, posible ang pagbaha. Busa, bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert kung grabe ang kakusog sa ulan sulod sa usa ka oras hangtod duha ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha, mangandam sa posibleng pagbakwit. Og red alert kung naobserbahan ang hilabihan ka kusog nga ulan sulod sa usa ka oras o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar, angayang buhaton ang pagbakwit.
6: Mao di ay nga impormasyon imong nakuha gikan sa barangay Mare. Time pa. Ako katun si kumpare nimo aron mangandam na pud mi.
20: Tukmang kasayuran, peligro malikayan. Makisayod og magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
0: Kalihukan sa probinsya.
20: Usa ka gabii sa kinabuhi nila Pedro ug Maria samtang nag-obserba sa palibot, kamulo ang kasarangang kusog sa ulan.
14: Pangga, murag delikado galing nga magpalabay taog gabi dinhi sa atong payag. Ni araba kita sa bakilid nga area.
15: Mausad bitaw nga akong ginahuna, pangga. Dali, ianda mga atong nga gamit kay maadto kita sa barangay hall. Magpataban kita sa atong mga opisyalis. Ako unang agtuon atong mga silingan. Aron, maliki kita sa peligro.
20: Mga panghitabo nga sama ni ini, siren ang mga lugar nga adunay hulga sa pagkahugno o pagdahili sa yuta ug siren ang mga timailhan ni ini. Makisayod sa lakad sa panahon ug mga anunsyo sa kaluwasan. Iandam ang go bag nga naay sulod sa mga panginahanglanon sa pamilya. Siren ang mga lugar nga bakwitan ug ang pinakapaspas ug luwas nga dalan padulong dinhi. Kung giabisuhan sa otoridad, paspas nga bubakwit ngadto sa luwas nga lugar.
10: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
0: Kalihukan sa probinsya.
3: Kung naay makita sa katubhan nga red stripe soft scale insect kon RSSI, report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kon SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon ug pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itom nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pagspray. Hulati ang advice, gikan sa SRA.
2: Ang baha mao'y usa sa labing makadaot nga kinaiyanhong katalagman. Kalit lang mahitabo, walay pasidaan og sarang hinungdan sa dakong kadaot sa mga balay, negosyo og mahinungdanong imprastruktura. Mahimo usab kini nga hinungdan sa pagkawala sa atong mahal sa kinabuhi. Mga panghitabo sama niini.
5: Kap, medyo nituwang naman ang ulan ug hunas na sab ang mga baha. Pwede na ba mi makasusi sa among balay nga nabahaan?
7: Aron kita makasiguro kung luwas na baadtuan ang atong kabalayan, atong hulaton ang report sa atong barangay disaster team nga nagsubay pa sa area. Kinahanglan, siniguro atong lihok aron malikay sa peligro ug sundon gayod ang mando gikan kanako. Isip inyong kapitan sa barangay.
6: Kap, salamat kay ania ka dinhi. Gikan nami sa area uban sa trabahante sa electric cooperative, safe na balikan ang mga balay nga nangabahaan.
7: Oh, Nay, pwede na tamo balik sa atong balay. Ug sa atong pagbalik, atong susihon nga walay linya sa kuryente nga nahulom sa tubig. Dili basa ang outlets, dili peligro ang mga poste sa balay, limpiyuhan ang palibot ug ipangyabo ang natigom nga tubig aron dili puyan sa lamok. Magmabinantayon gayud aron malikay sa disgrasya.
20: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
0: Kalihukan sa probinsya.
9: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
23: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
9: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
0: Kalihukan sa probinsya.
24: Masaya mag-internet. Maraming laro, videos, at kaibigan. Marami rin pwedeng matutunan. Pero tandaan natin na hindi lahat nang nasa internet ay tama o totoo. Maaari kang makaranas ng pananamantala, pang-aabusong emosyonal, at online sexual abuse or exploitation of children o OSAEC. Bukod dito, maaari ka ring makaranas ng pagpapabaya, diskriminasyon, child labor, o pagtatrabaho ng delikado at bawal sa bata sa ating komunidad, paaralan, at maging sa tahanan. Mahalagang malaman at maintindihan natin ang ating mga karapatan bilang mga bata. Bawat bata ay may karapatan na hindi dapat nilalabag at binabaliwala. Mahalagang malaman

0: the initial nga inventory, no? Tan-aon ang mga barangay kung ready na ba gyud
1: kini si CMAT.
0: Si CMAT.
1: Okay.
0: Ready na ba gyud sila sa ilang mga documents nga ipang turnover. So, to ensure gyud nga tinuod nga mapahigayon gyud ni siya nga mga activities. Dili kay during September December 20 sa final turnover ay hapa nga magprepara ang barangay.
1: So dili siya pwede.
0: Ang usual nga practice, ning ana man no. So kaning December 20 dapat ceremonial na lang ni siya nga turnover. Before that, dapat ang incoming o outgoing na anay ipahigayon nga panagtagbo.
1: Okay.
0: Para nga mausa-usa gyud, no? Ang mga listahan. Kay dako kayo ni siya og impact. Sagaran ra ba sa atong practice kanang iha pagyud sa ceremonial turnover, di na nato na sa kuti-kutihon ang listahan. Once ang incoming mo dawat sa listahan, meaning in order ka na siya, mawala na'y responsibilidad anang
1: ang outgoing.
0: Sa katong unsay gibilin kaniya. Kay gidawat naman sa incoming.
1: So dapat kuti-kutihon yun incoming.
0: Kuti-kutihon sa incoming. Okay. No? Lesson learned yun na nga mudawat lang ta, na'y laptop, listahan. Pero maday nato tanawa og functional pa ba kani or dili. No?
1: So usa na sa mga gatanawon gyud.
0: Yeah, so it's not only the physical count of things
1: okay.
0: but also the condition sa imong gidawat. Kay kung maingon ka nga naay loti or luna nga napalit 100 square meter pag on-site di kay 50 or 80 raman. So dapat dili siya himuon nato nga for compliance sake lang. It should be substantial nga pagdawat.
1: So dapat sigurista gyud si incoming.
0: Correct. Madudahon yung ka.
1: Ba? Kay, for example, Ma'am Ron, ay project, wala siya na liquidate. Unya, part siya itong giturnover ni outgoing, gidawat ni incoming. So, kinsay na responsibility. Oo.
0: Ang nahatagan, ang nag-receive.
1: Oh.
0: Pero napag-yapoy ka ng si residual nga kuan si outgoing kaysa iya man nga time.
1: So, maugid nino sa mga incoming officials, kung madayon ang eleksyon this coming November, dapat sigurista gid mo, magkuti-kuti gid mo sa mga dokumento nga inyo hangga pang dawaton. So, kining sa inventory, Ma'am Ron, kanus apod ni siya dapat magsugod?
0: Okay. This time, no, by August, we assume that all teams, no, SK inventory team, barangay inventory team, and the CN CMAT. Municipal MAT, no? Have already organized nga nanay executive order nga gi-issue to see the composition of this, no? By virtue of executive order. Kay para pagka September 30, which as specified in the memorandum circular, dapat naka-initial inventory na sila. So, nakatuyok na ang mga CMAT po.
1: Days before the election.
0: Yes.
1: So, unsay ang ayan buhaton, Ma'am Ron, sa initial inventory? Unsa po ang ayang ma-verify sa final inventory?
0: O, katong imong gilista sa initial inventory, of course, based sa forma, no? Tanaon, no? Tanaon, i-check na to. O, sakto ba ang pagka-entry sa mga datos? Nabay kulang, no? So, munang ma-check daan the completeness, the count, and the quality. Para sa final inventory, which will be December 20, murag seremonya na lang siya na magdawat ka ato nga mga dokumento.
1: Unsa man na siya, 464 barangay sa Bukidnon. Inana po siya kadaghanan sa documents nga dapat makuha ninyo sa DILG?
0: Dili na namo kuha o na siya. It will be kept in the barangay.
1: Ah, sa barangay.
0: Ang amo monitoring na lang through the means of verification like na ay teams na organized and then photos of the actual inventory nga gihimo
1: okay.
0: And also the assessment by the city and municipal assessment team no nga adto nag onsite kids barangay
1: okay.
0: Kana na ang among subayon but the real work is on the barangay.
1: So,
0: mo ipahigayon ani.
1: So sa coordination, Ma'am Ron, si barangay mo coordinate sa munisipyo, si munisipyo ni mo coordinate sa inyo sa provincial sa DILG.
0: Yes, oo.
1: So mo na siya
0: ang submission sa report okay. Ang city and municipal assessment team na.
1: So para nga maklaro gyud no, unsa gyud ang role sa DILG offices, ani nga proseso.
0: So making sure that all teams are organized and oriented on the memorandum circular mo na ang among role. And lastly, is katong to supervise kung nahimo ba or wala. No? And kung wala po, doon sa may rason. I expect already no, by this time nga, naagigihapon problema. Kaya natin mga barangay nga, wala na ang chairman, iski chairman, no? Or chairperson, no? or dili kumpleto ang iyang sanggunian ang kabataan nga komposisyon. So who will do their task?
1: So kinsa?
0: Amo na lang ikuan nga ang barangay na lang pod kay total kabahin pa mangyapon jud sila sa barangay.
1: CSK.
0: Oo. So i-assume na lang na if ever naay mga problema sa kanang kulang sa composition. Okay, they cannot do it kung dili kompleto.
1: So dapat si barangay na mag-guide sa ato ang mga kabataan.
0: Kaya nabi mga barangay yun na to din sa Bukidnon nga at the start pa lang sa election, problematic na kaya walay sakto nga setup, tulo lang kabuo, na wala man po nakapas special election, no?
1: Okay.
0: Kung naay kakulangon. So, murag, dito na punta sa next batch.
1: So dapat naagi election. No, kay para pud masukod nato ang performance sa ato ang mga incumbent na mga barangay officials and SK officials. Ma'am Ron, naminaw karon atong mga punong barangays, unsa imong tambag sa ila para sa ilang unang laka nga angayang buhaton aron nga makaandam sa transition?
0: Appeal na gid ni sa pag-motivate sa ilahan, no? So, ang ako lang gid ikaingon, let us leave a legacy of good practice para sa sumusunod. Adi man gid na malikayan nga naagi mga komento, but at least we can prove to them nga kanang naghimo gitag mga laka nga ma-ensure nga ang bag-o nga mopuli kanang dili pud siya maglisod, no? Okay. Kay kung wa gud tay gihimo, na may mga ebidensya, wala ta naghimo, wala ta naka-organize sa inventory team, wala ta nagpa-inventory, the documents will speak for themselves, no? So, moto siya, let us leave a legacy of good governance practice.
1: Okay, ma'am, para nga klaro gyud sa ato ang mga barangay officials, nga gapaminaw karon sa ato ang 13 ka mga radio stations, unsa gyud ang timeline nato? Pwede na to i-summarize.
0: Okay, so una gyud karong Agosto, dapat naana na-organize na ang atong mga barangay inventory o SK inventory teams through an executive order.
1: Karong August.
0: Yes, makahuman na sila, ana. And then by starting, mahuman na ang pag-organize, automatic nga mag-listing, mag-kuti-kuti na mo og enumerate kung unsay mga properties nga naadiha, no? And make sure nga may balo kita unsa po'y condition. So kung serviceable pa ba, kung na, for example, barangay vehicle.
1: Okay.
0: Labi na kani atong mga na-receive sa probinsya, patrol vehicle, no? So ba kani, in good condition pa ba kani, or wala na? So dapat sa atong inventory, there are other information as to the quality or status sa maong mga kabtangan or butang. Dili pwede nga listing rapod. So as I've said, we're not only counting or accounting these properties, documents, or financial records, no? But also the quality makita po na to. Okay, so kana siya.
1: Kaning portion na ma'am nga mag-abot na si outgoing o si incoming, kinsa ni mo facilitate ana?
0: Sa
1: muna na sa panagtagbo.
0: Muna siya ang sa DILG good unta na siya, pero the same day man good the same day man na siya expected good nga turnover. So sila-sila na lang gid ni siya. Or kung naamay pwede, murag random na lang siguro nga magtuan. So, dili may po din noon tanan barangay pod nga doon ay bago nga napili. So, naaman po ay katurang re-elected.
1: So, ma'am, para sa ato ang mga barangay officials, aron nga malikayan gining mga last minute nga problema sa inventory and turnover, unsa imuhang practical advice sa ilaha? Direkta ba si kapitan or si barangay secretary?
0: Ang
1: kanang magtrabaho sa mga papel para malikayan ang last minute nga problema sa inventory and turnover.
0: At this early, no, ang kapitan dapat iya ng instructionan
1: si secretary.
0: Ang iyang BRK na lang.
1: Okay.
0: Barangay records keeper, no. To do the inventory. Checking na daan, then i-check sa treasury ra, no, barangay treasurer. And then the secretary will kanang refine, no. Ipapong cluster ning tanan para ready na siya para sa final inventory.
1: Okay. So mga higala, klaro kayo nga ang maing transition, kinahanglan andam daan, kompleto ang records, klaro ang accountability ug adunay coordination between outgoing and incoming barangay officials. So Ma'am Ron, para sa ato ang mga incoming officials, unsa ang imong tambag para nila? Unsa ang nila pagdawat ug pag-review sa mga records and resources nga ilahang mga panulundon?
0: Sige. Ang maayo ana mag-set gyud ang incoming ug outgoing og preliminary nga mga meetings before siya sa last or final nga turnover. So mga September to December taas-taas po na nga lugway, no? Oh. There will be a day or two nga mag-meet ka ni sila.
1: Mm-mm.
0: So, the outgoing, make sure nga all things are accounted for sa barangay. And then, ang incoming pod, make sure nga kanang ato yung duki-dukion pod ang ibilin ng mga or ang ihatag ng mga records. Mm. And ask questions where it is necessary to ask.
1: So far, ma'am, sa experience nato sa kining turnover, sa inventory and turnover, wala po yung mga init nga panag kanang magbangi sila between outgoing and incoming.
0: Ah, kasagara na mahitabo kana namang gin sa final. Labi na during sa after election, no? Kanang nagbinatuhay og mga bugat or makapasakit nga mga pulong, munang sa final turnover, munang uban dili na gani makapahigayon og final turnover. Oh, so muna siya nga importante before that naplaster na unta.
1: Pati, nagyod yung mga init yung mga lantugi mahitabo. No? Di pod malikayan kasi lang nagkontra last election.
0: Yes.
1: No? So, ma'am, aduna ba'y papel ang ordinaryong residente, civil society organizations, youth organizations, of community representatives sa kining proseso ng atong gihisgutan karon?
0: Okay. Since part man pod sila sa inventory team, kinsa mang galing itong mga CSO, make sure pod nga ang kanilang presensya will count. Mm. So, makapangutana gihapon sila. Labi na og na makita nila og nay mga gagmay nga mga bikil sa records og sa aktual, no?
1: Mm-hmm.
0: So pwede sila mga mangutana, magpahayag, no? Kay para kana will factor in to the quality of the documents nga i-turn over, no? Sa final na nga turnover.
1: Yes. Okay, so daghan kayong salamat, Ma'am Ron, no, sa imuhang gi-share karon nga information, especially para sa ato ang mga barangay officials, outgoing and incoming, para sa ilang pagpangandam sa mamahimo nilang papel sa umaabot nga inventory and turnover sa ato ang barangay governance. Before ta mag-end, Ma'am Ron, naapa ba kay mensahe para sa ilaha ang mga salient points sa memorandum circular sa DILG para aning inventory and turnover sa barangay governance?
0: Okay, para sa mga kapitanes o tanan mga barangay officials, we know that prevention is better than cure.
1: Mm.
0: So mas maayo pa nga buhato nato religiously kung unsay giingon sa balaod eh para malikaya nato ang kahasol, no, labi na og mag-atubang nakita og mga kaso.
1: Okay.
0: It doesn't mean nga kung wala na ta sa serbisyo di na ta malakag sa kaso,
1: okay,
0: no? Kay magpabilin ang atong criminal liability even if dili na kita public official kung naatay mga kalapasan. So kami, isip DILG, proactive mi nga side always, no? So gusto na mo nga di ta mo abutan ng magkinasuhay. So even before that will happen, no?
2: We make sure that everything is in order and will go smoothly. So munang pangandaman nato ang turnover o transition nga mahitabo sa barangay.
1: Okay, ma'am, para pod awareness sa ilaha, ma'am. If in case na ikaso nga mahitabo, unsa pod ang sanction?
2: Criminal case man ni siya, depende sa gravity, no?
1: Oh.
2: Sa barangay officials.
1: Mm.
2: Grave abuse or sa baka, depende na maguna, di nato pa makuha kung unsa gyoy klase sa kaso nga mapataw sa ila, depending on the situation. Situational okay. Gihapon siya.
1: Okay. Depende sa kabug-aton sa kaso.
2: Yeah.
1: So ang importante,
0: yes.
1: Mo gyud ato ang giapas no mo nang tumungkod sa ato ang programa karon nga mapasabot din ha sa inyo kung unsa gyud ang inyuhang role sa inventory and turnover of barangay governance. Ma'am Ron, daghan kayong salamat no sa ato ang Provincial Director Rona Pedraza Abadilla sa imong panahon, ma'am, og sa inyong importante nga mga impormasyon gikan sa DILG Bukidnon. Mga higala itong hinumduman ang transition and turnover sa barangay o SK governance dili lang usa ka requirement. Kini usa ka pamaagi aron masiguro nga, una, mapanalipdan ang kabtangan sa gobyerno. Ikaduha, ma-account ang public funds and resources. Ikatulo, ma-preserbar ang importanteng records and documents. Ug labaw sa tanan, mapadayon ang serbisyo publiko bisan pa og mag-usab ang mga mangulo sa atong barangay. Kay usa lang man ang tumong natong tanan, ang kaayuhan sa atong barangay o ang kaayuhan sa atong katawhan. Sa ngalan sa Provincial Government of Bukidnon, ubos sa liderato ni Governor Rogelio P. Roque, sa tibuok pwersa ug kusog sa PGO Paia, ako si Fridolin Ragandang. Daghang salamat sa inyong pakiguban hangtod sa sunod nga panahon ug higayon. May God bless the Province of Bukidnon.
3: Inyong nabati ang
4: PSP Dalihukan sa Provincia.
3: Hangtod sa sunod higayon sa samang oras ug istasyon. Daghang salamat.
4: PSP Dalihukan sa Provincia.
5: Ang programa inyong nabati pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay labot kining sibihan.
6: Numero 1 sa balita.
7: Bukabat sa 9.24 mil ang damyos sa sunog sa duhang kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
6: Numero 1 sa serbisyo publiko.
8: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
6: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
9: Magkalingawan sa Bukidnon,
6: Radyo Kaibigan.
10: Aside from school, what other activities do you do?
11: I do karate, and my karate is really getting better nowadays.
10: Oh, are you getting stronger?
11: Of course, the Vegimax helps me so much. I do feel stronger.
10: Do you still take Vegimax nowadays?
11: Of course. Vegimax has helped me since April 2025. It really is a good vitamin for everybody.
10: Oh, great. It helps you a lot, right?
11: Yes, of course.
10: What would you like to say to our listeners, especially parents who have kids like you?
11: I would say to them that they should buy their kids and themselves Vegimax. As I always said, Vegimax is great and good for everybody.
10: Oh, thank you for sharing, Victoria.
12: Mga on na ta.
13: Uy, kalami sa sinabaw.
14: Naabay kinilaw.
15: Ilabas ang bida sa lamisa.
16: Fuego blend jelly paste.
14: Kalami ane.
16: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
15: Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
13: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
17: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
18: Unilab quality yan.
19: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Si Roger kuha ni Pastor sa taga-hubang San Francisco, Agustan del Sur.
21: Yes, Egan. Unsa may atong ipaabot sa atong mga tigpaminawan?
20: Mag-testimony lang ko sa Bigimac, Pastor. Ikaduhan ako na ayaw aning Bigimac, Pastor. Kaysa una, akong apo, Pastor, nga gidinggi na kuha na sa doktor, Pastor, nga iyahang tiplet is 18.
21: Oo.
20: Nga akong ipatumarog ni Mac Pastor, tulo lang ka kapsula, naka-recover dahil sa Pastor, ng balik ang iyang normal nga pipit.
21: Na-admit sa hospital at higa yun na?
20: Oo, na-admit Pastor, na-admit.
21: So, ipainom ni mo Vigimax, so kalit lang ang misaka ang iyang platelet.
20: Oo, Pastor.
21: Okay, salamat
20: Pastor,
21: sa Diyos.
20: Ako na po ang gigamit sa Vigimax, Pastor, kay sakit kayo akong ilib, Pastor, kanyang ubus sa atong kusunan ng pagbakod na ako magkadaon, Pastor, kaya sa iyo magkusakong uma.
21: Oo.
20: Kapiling sa kita iba ko, Pastor, mag-aguroy na ko sa akong asawa na muntong kuhan ko, Pastor, na kredisyon kong mapalit ko bigimak, yung palit ko, Pastor, o 20 kakapsula. So, akong natumar ka, Pastor, lima lang kabuok na wala ang akong libati, Pastor, o akong pagpangin, Pastor, murag na ay migawas na sakit kayo sa akong agyanan sa ihip, Pastor, o mga ito pagkahuman na ito, Pastor, mga lakadla, wala na ko ibati, Pastor, sa akong silid.
21: Okay, salamat kay Iga, salas pagtawag.
2: Haplas po kakaruma na eh.
12: Oh, mauga na, ipapalis ko itong pag-ana, ane ka distagong, nagpalis ko duha.
2: Oh, okay, duha ka ruma, okay.
12: Hindi ako pa, naku, nindus giyo kayo, nagunong man itong nangulmul.
2: Oo.
12: Salamat giyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan.
2: Okay. So, imong punto na ay, nangapras kag aroma na wala ang ngulngul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
12: Oh, nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
2: Salamat sa ginoon na ya.
12: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na akong kuhaan niya. Iyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulog na mapod ko.
2: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
12: Salamat, Iwan.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Ang saktong motorista, gasuot og helmet.
2: Ang saktong driver, gasuot og seatbelt.
1: Ang saktong motorista, di na kinahanglan mo taod og LED lights, blinker, siren, og bora-bora.
2: Ang saktong pagkarga og tubo og grabas, gagamit og canvas cover.
1: Pipila lang kini sa mga dapat sundon alang sa maayong pagbiyahe o pagtuman sa mga balaod nun kalapot sa trapiko.
2: Mahimong responsable sa kadalanan aron kahapsay makabtan.
1: Kini nga pahinumdom atod kaninyo sa City Traffic and Transportation Management Division sa lokal na pagamhanan sa Valencia.
3: Everybody line up!
4: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
5: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo.
4: Na, apari ay na!
6: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
5: Kanindot no?
6: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD, Quezon Printing Services.
4: Doon na tadiri no?
8: Accessible o affordable nga printing services.
6: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
9: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
10: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
9: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
11: Tanaw nimo, unsa na?
12: Sip-on o dili sip-on?
11: Dili sip-on. Di siguro ni madayon.
12: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sip-on.
11: Sip-on dayon?
12: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neozer C plus 40 na zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neozer C plus 40 with zinc dayon.
13: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Number one means you're always on top.
16: Radio Kaibigan, 98.5

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Good morning!

i ganate sa Luzon. Eh, grabe naman. May pa Luzon tayo for today's video. Ito mga iganis ay napakagandang umaga sa atin nga tanan. Another morning is given. Another morning of Chikahan. And of course, another morning with the only one, DJ B. Ayan, isang napakagandang umaga, mga igan. Kamusta-kamusta naman ang ating morning? Kamusta ang ating Friday morning? Grabe, ang bilis ng oras! Grabe, Friday na mga igan. And Friday, for me, it's a very great day and one of my fave day. Tungod kay rest day pagkaugma. Ano, di ba? Laag na po. Palatara kayo ng laagan, mga igan. No? Bitaw, isang napakagandang umaga sa atin nga tanan. Kumusta-kumusta ang ating buhay-buhay? Kumusta ang ating pagising? Ayan, kumusta naman yung ano natin, yung tulog? Hinaot nga nakatulog raka og super lamig, mga igan. Sana naman quality yung tulog mo. Alright, and of course, today, mag-uban-uban na po ta hangtod 11 a.m. And welcome po sa Tunog Kaibigan. Ano ba? Mga igan, mag-checkahan lang po tayo ngayong araw. Checkahan, tugstugan, kulitan, kwentuhan, at kahit ano paman. Ikaw bahala kung ano sa pa imong gusto nga buhaton nato. Karon nga adlaw. Ano pa ba? Okay. Ayan. And of course, good morning din naman sa ating station general manager, Pastor Dan Dangalio. Good morning. And also to our station operations manager, Engineer Romy Chang. Good morning. Ayan, good morning din po sa ating finance manager, Ma'am Bernadette S. Kilong-Kilong, and to our finance and traffic officer, Ma'am Stephanie Jane Diote. And of course, to our station technical staff, Kuya Joshua and Kuya Ramil. And to all the Radyo Kaibigan staff, good morning, good morning, good morning, good morning! Ah, diba? Gusto niyo yun?

is August 21, 2026. Ayan, and grabe, Friday na, 21 na, grabe naman. Ang bilis naman talaga ng panahon. Diba? Pero sana yung kapaspas sa panahon, hinaot na, hindi naman ganun kadaling kadali. Ano sa man, Joy? Wait lang. Kadali lang, Jod. Plasaron sa nato ang ato ang mga wordings. Ayan. Diba? Sana hindi naman ganun kabilis maglaho ang pag-ibig mo, Sinta. Kanta lang. Ayan. And sa mga iga nato ang gusto. Gusto ko ni mo. Charot. Without na gusto mag pa-shout out, magtimbaya ko unsa pa man imong term, pwede ra kaayo na nimo i-text ato ang text line number sa 0965-601-1688. Again po, 0965-601-1688. Hawak mo ang beat, hawak mo ang beat. Diba? Noon, hawak mo pa ang kanyang puso. Ngayon, hawak na ng iba. Paano naman yon? Bakit naman napunta sa ganon? Bitaw mga igay, huwag po natin kaligtaan na always i-appeal sa atong daily routine ang pag-intake sa atuang Vision Max Plus Capsule, ang pinagpalang kapsula. This supports all over wellness and helps provide a daily nutritional balance. And of course, mga igan daghan nagpamatuod nga naayo sila sa ilahang mga sakit. So, dili gyud ato kaligtaan nga i-appeal kanunay sa ato ang daily intake ang Vegemax Plus Capsule. And also, sa mga need na o mga pahid-pahid sa kalawasan. Ayan, of course, muabot manggitaan na nga time. Nga sa una, humot pa ta og perfume. Karon humot na gihapon. Pero, og haplas na. Diba? So, aniya, ang ato ang Aroma Plus Herbal Oil. Ang pinagpalang lana. Ayan, ano siya ay virgin coconut oil, peppermint oil, sampaguita oil. Now, sabi ni siya ay mineral oil, citronella oil, and menthol crystal. And of course, mga igan, of course, mawawala ba ang bida sa lamesa? Ang Fugu Blend Chili Paste. Ayan, para mas lami ang atong kaon. And speaking of lami pa ang kaon, ako lang ba na kanunay gyud dapat dili gyud mawala ang kape. And of course, importante nga healthy ang ato ang coffee, mga igan. Ayan, sulayin na or mag-change na ka sa ato ang Herbiva Coffee Blend. Ayan, this is a healthy coffee and it is naturally good. Nanishay rubusa coffee, chia seeds, barley grass, moringa, turmeric, mangosteen, goyabano, tangkat ali, spirulina, insulin, and stevia leaves. Ang ato ang Vegemax Capsule, ang ato ang Aroma Herbal Oil, Herbiva Coffee Blend, Fugu Blend, Chili Paste. Mapalit na siya sa Kaibigan Center sa Valencia City that is located at ground floor Alquino Building, Poblacion. And of course, napo na siya sa ato ang station sa DXRK Radzo, Kaibigan. Second floor, AMQ Building, Saire Highway, Poblacion, fronting Old NVM Mall. And napo na siya sa Kadingilan, Kaibigan Center that is located at Purok 5 Poblacion, Public Market, Old Stall beside Food Court. And of course, naapod sa Maramag Kaibigan Center that is located at stall number 18, Perimeter Building, Agro-Commercial Complex. And of course, for a quality printing services, niya na ang GRT Printing Services that is located at Tigit Building, Balangay 6, Quezon, Bukidnon. O mga iga na, huwag kaligtaan, dirin na ta sa ato ang mga Radyo Kaibigan products. Alright, good morning!
Ayan. Good morning kay Kuya Marlo Awitin. Ayan. From Barangay Sugod, Valencia City, Bukidnon. Good morning po sa inyo dyan, Kuys. And good morning. Salamat po ng mga nakaantabay. We are live today sa ating FB page sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. So, mga igan, kung busy ka, scroll, scroll din, ha? Paminaw na dere sa ato ang sa atong radyo, paminaw na sa ato ang FB page para makita mo na ang nag-e-storya sa inyong atuba, ay sa atubangan na no. Atubangan sa inyong radyo? Eh, sa radyo. Ito ang mga igan, stay tuned na po kayo dyan na. Kay damo na to, sang yaw-yaw. Enjoy nyo muna ang ating music. Okay, because it's already 10:23 in the morning. We have here Kaba by Tutsi Guevara. Only here on 98.5 Radyo Kat.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Yung siyang kabiji, Max, eh.
2: Yes, Lugaira, kami tibok pamilya. Gawa sa papatiyak, mama, papa.
1: Nung naingon ko kanina nga, ang Biji Max, ayon sa talungan si mong anak. Sinita po?
2: Baby pa siya, kanang mga months pa siya, kanang inahan ka nga, di ka kapalo magpaligo pa, kanang madok pa ka. Sudan niyang dalungan o tubig, tapos lingon din ako mama nga, advisan ko niya nga, butangan lagi, Biji Max, ikapaho naman to siya pa. Yan, oh, yan dalungan. Ibubuan na mo isa din mo din ton ragnay nang gawa sa iya nga tubig nga mura siya gnana kay ito pa. Oh, mura pa ikas. Is kato, mga taw-tawd po to kay nabaho naman to sa iyan dalungan. Tapos, mula gito, Biji Max, saragid ka buuan. Iurot yun din akong isa ka kapsul sa iyan dalungan niya. Iawas pagaling uban.
1: Hmm. Kausal din mo gito ba?
2: Oo, kausal lang.
1: Sa kaikwan,
2: kung bana. Oo, akong bana dahi tuod. Ganyan. Mawiya pun to niya. Nailika mo siya sa kwa nga. Nag-ihilagi daw ko na siya o tugo. Bag-ulang po. Tapos, mo rin to, nagpaitwa ni Biji Max. Then, una na kong painom sa kaduha rin. Ana din siya nga, kuhan daw ko no, sakit daw ko no kay panghid. Nakaihi daw ko no rin siya tibugol. Na, dugo naman to. Ayun. Pagkakuha na dahil yun, sa gunso na din siya ihi nga, wala na isakit, pero mo lagi na, masige pa, sige pa siya ihi na lang yun daw kuno, pero lami na daw sa paminaw.
1: Hindi na, ano, wala kayo
2: po dito ba? Wala na.

0: Uy, nabugahat ko. Naapa siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
1: It's me, your Auntie Melay. Diskarteng bisdak na kuana.
2: Rexido Forte!
3: Di ka liho, di ka trabaho, hassle ka ayaw mabugahat.
2: Rexido Forte!
3: Naapa'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
2: Rexido Forte!
1: Maunang diskarte na ko, diskarteng bisdak na to.
2: Rexido Forte!
1: Mas paspas, banat sa upat!
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sama sa atong inahan, ang kinaiyahan tinubdan sa kinabuhi. Kini naghatag sa preskong hangin, labas nga tubig ug enerhiya nga nakahatag og kalambuan sa ekonomiya ug katilingban. Apan kining tanan mawagtang kung ikaw dili magpakabana. Likayan ta ang pagdaot sa atong kinaiyahan, undangan na ang pagpamutol sa kakahuyan ug paghinugaw sa palibot ug kasapaan. Tabangan nato nga may uli o mapalahutay ang kakayahan sa atong kinaiyahan. Pahinumdum gikan sa Valencia City Environment and Natural Resources Office.
7: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
8: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
9: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
10: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugit siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
9: Okay, salamat igan, salamat igayo.
10: Okay, pastor. Salamat po, pastor.
9: Okay.
11: The best songs on the radio.

98.5 Radyo Kaibigan. Maigan. Yes, naman po. Yes po, po. Ako pa rin po ito ang inyong kasama sa ere. Ayan, ang inyong nag-iisang DJ B. Good morning, maigan. 10:50 na sa Kabuntagon. And I know that you are all doing well right now. Ayan, hapit nating paniuto mga igan, mga hinaot. Ready na ang atong paniuto din ha. Sa mga igan na to, din ha, sa may merkado publiko, sa may farmer's market. Ayan, and diha po sa ato ang may mga ukay-ukayan. Good morning. Salamat po ng mga solid na listeners natin. Good morning po sa inyuhang atanan din ha. Ayan, hinaot po that you are all doing well right now. Grabe. Paspas kayo ang kwan, mga igan, no? Ang oras. Paspas kayo ang panahon. No? Marag, sa una, gaingon sila gadagan ang oras. Marag karon ga-sprint na. No? Kung sa una, ga-jog lang. Karon ga-sprint na, Jod. No? Like, super galumbaanag yun. Anang level ay grabe naman talaga. Well, so much for that, mga igan. Ito na nga po, ah. Ayan, good morning po sa lahat po ng mga nakaantabay. And today, we will be talking, mga igan, about how can we show our love for our country. It is because this month, no, we are celebrating Buwan ng Wika. Diba? And celebrating our wika is also celebrating our country. Yung sariling atin ba? Ayan. But before anything else, good morning muna kay Kuya Daniel Jeff. Hello, Miss B. Kamusta ka man? Ako, okay lang gid ako talaga. I am doing well po, Kuya. Pwede ba magpa-shout out? Pwede ka ayo. Alright, pa-shout out ko ang ako ang kaibigan nga si JNM. Ay grabe, kay unique na lang yun og pangalan, 'di ba? Si JNM Maranga. Salamat daan Miss B. Alright, and gigan po kay Kuya Bong Ilio. Hi ma'am, shout out ko lang sweetheart ko. I love you, sweetheart, at magandang umaga. Grabe naman talaga. Good morning sa ako, sweetheart ko din. Charis. Ayan, hello, Miss B. Magandang araw. Pwede po ba pa-shoutout po kay Angelica Alice Susukunog, kay Lady Diana, at kay Daniel Jeff Vera. Request po ng kanta, ikaw lamang, para kay Daniel Jeff Vera. Salamat, Miss B. Ay, grabe naman talaga. Ikaw lamang ang nasa isip ko, sinta. Grabe naman. Sige, try natin. Hanapin natin ang ikaw lamang. Ikaw lamang. Ikaw lamang ang aking mahal. Kinsa may nagkantaan ni Igan? Silent Sanctuary ba niya siya? Ayan, play natin yan later, alligator. Ikaw lamang. Ikaw ra lagi. Sa pandiay ni Oy. Grabe naman talaga yung pagmamahal na yan. Pero mga igan, balik po tayo sa ating topic ngayong araw po na ito. No? How can we show our love for our country? No, bahala na og we don't love some of our government officials. No? Because, ganun maingon ako ni siya ngayon, hindi lahat ng tao ay kanabitong gusto sa, or pabor sa ato ang mga government officials. It is because it is evident sa ato on social media, di ba? And, hindi naman talaga lahat ng tao bumoto sa kanila. So, dili po tanan nga tao, gusto gid po sa ilaha. Okay, so, bahala og dili na to gusto nga to ang, I mean, some of our government officials, we should show love for our country too. Dapat hindi natin hate yung country natin. Bahala og hate ni mo nga to ang mga officials, some of our officials. But I hope that you will not hate our country because our country is so rich. Our country is really fun because it's more fun in the Philippines. Without kidding aside, mga iga, no?
ang super dato ang ato ang country. Yun nga lang, no, na some of our officials and sa mga nakaraang officials, ganun. Talaga namang ginamit talaga nila yung power nila to really gain for themselves. Well, that's life and we cannot control those kind of people. So, ang Ginoo na bahala sa ilahang mga igan, di ba? Ayan, so much for that. Here's how can we show how we can show our love for our country, no? Tungod kay we are celebrating Buwan ng Wika, mga igan. Of course, ang paggamit, wow, talaga ba? Ito talaga yung pointer number one, no? Though, Bisaya mang ginuntata, no? Pero dili talaga magka-estret ng Bisaya. Pero kapag nakikig-istorya naman ako na wala itong microphone na ito, estret naman yung Bisaya natin. Pero bakit naman ngayon hindi natin ma-estret? So, yun nga mga iga, no? Na we should use, wow, talaga naman, we should use, tapos English ka. Talaga ba? Kaya mga igan, no? Gamitin po natin ang ating wikang Filipino, no? At of course, ang ato ang mga katutubong wika. I hope na i-practice na to na siya. Bala og naisagol-sagol ng English. Diba? Pero wag din po natin kalimutan na gamitin ang ating mga katutubong wika, no? Let's try to learn those katutubong wika. And also, pwede kayo na to na ipakita ang ato ang paghigugma sa ato ang country, no? Pinaagi sa paggalang sa ating mga kultura at tradisyon, no? Paresa ng mga kuan ba, mga cultures na to, pag-amin, no? Sa mga pagkaon, sa manang mga pagkaon nga diri lang sa Pilipinas. Of course, ang ato ang sining, 'di ba? And ang ato ang mga music. That's why ano gid mga iga, no, na atay tunog kaibigan, and isa na din hapon nga atong gina-play ang ato ang original Filipino music. Ayan, original Pinoy music. Kasi kailangan nating tangkilikin ang sariling atin. Ayan. Of course, ang mga product na hinimo sa mga Pinoy. Ayan. And ang ganda ng mga gawang Pinoy, mga igan. No, naot nga dili ta dito perminte sa made in. Oh, kamo na bahala magsumpay. Ayan. Though, yun nga, mas barato sila. Usahay, no? Pero mas quality man po ang ato ang mga igan. I hope natang kilikin natin ang sariling atin. Ayan. And I hope nga kanamitang halos sa makita sa ato ang panimalay is made by the Filipino people. Ayan. And also, sa pa ba ang ato ang pagpakita sa paghigugma nato sa ato ang country? That is sa paggalang at pagtulong sa kapwang Pilipino, no? Dahil ang pagmamahal sa bayan ay nagsisimula sa malasakit sa kapwa. Labi na akong OFW. I hope na we will fight for our Filipino men. Alright? And ang pagiging mabuting mamamayan sa pagsunod sa batas. Ayan, kahit hindi naman sana kagalang-galang ating mga officials, some of our officials, but I hope na we are one of those mamamayang Pilipino na sumusunod sa batas, no? Ang pangangalaga sa kalikasan, eh, kasi this country is ours, okay? At pagkikilahok sa mga gawaing makatutulong sa komunidad. And to make it short, mga iga, no, mapapakita natin ang pagmamahal sa ating bansa sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa ating wika, sa ating kultura, sa ating kapwa, at pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Ayan, I hope that we are proud to be a Filipino, to be a Pinoy. It is because tsada atong country, and one of a kind ang ato ang, we, the Filipinos, we are one of a kind.
Kasi we are resilient. Hinatay daghan nga mga good qualities. So, sayo lang, madaot tungod sa kanang tibitawag na influence sa social media, sa other country. Sometimes, ato ang pagkinabuhi na dayon is based sa pagkinabuhi sa other culture, other nga mga foreigners. Diba? But I hope na kanang we will be proud ng mga Pinoy ta, and let's wear it tungod kay again one of a kind ang mga Pinoy. Tiaw mo na makita sa balita no nga bagyo na bahan na pero nag-smile kay day camera. Iba talaga mga Pinoy, mga igan. I mean, mga resilient yun kaayo. Diba? And madiskarte sa kinabuhi. And hindi lang yan. Kasi maalaga din ang mga Pinoy. And I hope na hindi yan mawawala. And hindi yan talaga matitrade ng other culture. Ayan. Kasi one of a kind ang mga Pinoy. Alright, so yun lang naman yung chika natin ngayong araw po na ito, mga igan. And I hope na meron po kayong natutunan. I hope, mga igan, nga dili po takasukan. Kaya naglapas na ta sa atong orasan. Kaya mga igan, magbababay na po ako. Wala na tayo igo nga oras. Kaya naman, again, this is your DJ B, yung amega nga guwapa. Yes, sir. Kian, pero buuta ka na sobra. Always remember, the best makeup to wear is your beautiful smile. Kaya always wear it. But God bless you. Have a great morning. I love you ng super duper mega ova. And thank you ng super duper mega ova. Ayan, sa ngalan na lang sa ito ang station general manager, Pastor Dan Dangalio, to our station operations manager, Engineer Romy Chang, to our finance manager, Ma'am Bernadette Esquilong-Kilong, and our finance and traffic officer, Ma'am Stephanie Jane D. Yote, and sa tibuok puwersa sa Radyo Kaibigan. Thank you so much. Good morning. I love you ng super duper mega ova and thank you ng super duper mega ova. Bye bye mga igan. I'll be leaving you with a song, Ikaw Lamang by Silent Sanctuary. Bye bye. Only here on 98.5 Radyo Kaibigan. I love you.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon na pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni! Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta!
5: Uy, kalami sa sinabaw!
6: Naabay kinilaw!
7: Ilabas ang bida sa lamisa!
8: Fuego blend jelly paste!
6: Kalami ane!
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, matag-hamal, taupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: Mag-testimony ko, Pastor, kay ang akong anak bagay lang ta na itong Ben, atong Martes. O niya, kuan ka ng ilang time kay ayo, Pastor, taga-gabi igyo sa ilang time, tag-krantay na igyo ang iyang kuan, iyang nilagnat.
10: Oy, tapos?
9: Nga, di pa inyo sa nga mga pa-inak ko, Bidya Max Mabing, kung nga nagpalit ko, lima dito kay Bibing Sibog. Nga, karon kay nag-ingon man siya nga, Ma, kanang nami lagi po mano, anak siya, oh. Pastor. Nadakod ko pa salamat, Pastor, kay imbis na dalon na nako sa karong ribis ang sa doktor, kay di na nako sa makuan ba, kay taga-gabi, o nag-jogay lang sa Pastor niya. Wala na siya naka-eskwila. Umapit na lang isang Pastor niya. Ang sama na napingalaman ako, Pastor, kuanto lang na inong Pastor, mga pito, umaga, ogto, hapon. Nga, kuan Pastor ba, kung di kuanan siya, kaya iyaplasan po nagsag aroma. Ingungkod siya nga, ay, ma, ayan ako, ma, pwede na ako maligo. Ma, yan na, di ko, Pastor, dako, di ko pasalamat sa Ginoo, Pastor, kaya di ayaw niya, kuan na ako siya dala sa hospital, oy, maayaw na lang yun, kaya nagyay, di dyan, masa nakatabang sa ako, Pastor, oy.
5: Salamat ka, Igan. Salamat ka, Igayo.
0: Numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon na pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni! Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
11: Ang musunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay lakot kining sibihan.

Higala, kumusta? May ngadlaw ka natong tanan, mga kaigsunan. Welcome, usab dili sa ato nga nandan nga tulumanon ang programang Ratsada dinhi sa Sibyahan DXRK Radyo, kaibigan. Adlaw karon nga Biyernes, walay trabaho, holiday. Good morning, good morning, good morning, good morning. Sama sa nandan, mga binatin tigpaminaw, inyong alagad, inyong angkorman. Ako si Igan Tata Retisa, makiguban ka ninyo, ubani ko ninyo, ubani ko ninyo. Anto talas 12, mga igsoon. Pizza 21, mga igalan, Ninoy Aquino Day. Karon, holiday. Inaot mga igalang anaasa kahimtang mayong panglawas ang inyong tagsa-tagsa mga igalang ka mga kinabuhi. Ato sa pasalamatan ang ato mga kaubanan din sa Sibyahan DXRK Radyo, kaibigan, sa ngalan sa among station manager Stephanie Dangalio Yuti. Sa among finance officer Bernadette Kilong-Kilong, kauban sa tibuok puwersa sa technical department. Ang akong sparring partner karon mga igsoon, atong technician on board dito sa studio, si Engineer Igan Joshua Sison. Dito sa transmitter, kauban usab nato sila si Engineer Igan Ramil Bedriho o Engineer Igan John Tingkang. Sa atong mga kaubanan sa production department, ngagi panguluhan ni Engineer Romeo Chang Jr. Sa atong technical consultant, Gerald Ray Dangalio, labaw sa among station na general manager, ang Kuya sa tanan, Kuya RG. Guwapo kay to, Kuya, ang imong, kuan ko ba, imong area, Kuya. Hamugaway kayo, murag maano ang atong problema sa kakusog sa hangin. Nindot kay itong imong pwesto dito, Kuya. Ato da pita, overlooking, o nagita sa Tumoy's Bukid. Kuya Reginald John RJ Dangalio, mga igsoon, sa atong CEO, tagiya og tagdumala ning Sibihan, ang pastor ng bayan, akong kuya gyapon, mga igala sa Eagles, Kuya Pastor Dan Dangalio. Mayong pagpaminaw, salamat kayo kaninyong tanan sa 20 ka mga lungsod ug duha ka syudad kutob sa maabtan ni atong Sibya, mga igsoon, karong mga orasa, manginaot ko nga ang grasya, panalangin, gikan sa atong labaw magkagagahom, unta, matag-adlaw iyang ibubo kanato. Thank you, Lord. Salamat kay Ginoo sa laing adlaw nga imong gipahuam nosob karamo. Guna tayo 18 minutos, mga igala, milagapak, mga igsoon, sa lason, si Antak na, mga igala, padayon kamo sa kiniang mga kasayuran nga inyong makuha o mahibawan, mga isoon. Una, ako sang ipaibalo kaninyo ang mga aktibidades para sa atong nagsingabot nga kapistahan diri sa siyudad sa Valencia. Karong umabot, Pizza 28. Simana na lang, mga isoon, no? Unang simana. Katapusang simana. Piesta na yun. Ang Sports for All, schedule din ni mga igala, no? So good karon. Agosto 21, dunay Sumba Marathon. Dayon, pagka Sabado ugma, hangtod sa Domingo, kuan mga igsoon, opening sa volleyball tournament diya sa atong city gym hangtod sa Domingo, o ingon usab ang football soccer, mga igsoon, sa kiniang bisitasyon, Ades Pro 4. Dayon, dungan po doon igala ang opening sa basketball, open na invitational basketball tournament. Sugod ni unya, mga ano, ugma, mga igsoon, Sabado, alas 4 sa hapon, hangtod alas 10. Padulong sa Pizza 26. Doon ay boxing tournament, Robinson's Valencia. Alas 10, magsugod sa buntag, kanang pag-open dyan sa Robinson's Mall, hangtod alas 8. Nindot ni Maygala kay nganong diha di mga igsoon gihimo sa Robinson's Mall para ang itong uban, mga igala, dili layan, no, sa while waiting or magtanaw boxing, uban mga igala, mag window shopping,
Window shopping na sa kay Pitos kayo. Pitos pa ang panudlanan. Dayon, Dunay Motor Show, no, sa Plaza Rizal, Pizza 25 sa Agosto. Sa niadlawan ng 25, Martes. Diya sa ato Plaza Rizal, alas 8 sa buntag magsugod, padulog alas 10. Dayon, Motor Cross. Muna may gala ang di paabot ni Janjan, taga Halapitan, San Fernando. Ilig ba ka ni Jan, kini Motor Cross? No, Pizza 27 sa Agosto o Ingon Usab 28. Duwan ni Kadlaw, Dispiras o sa Piesta. Dito ni sa Diversion Road. Ilang Rusal dapit mga kaigsunan. Doon na ilang gi kwa dito, no? Doon na ilang gi gihimo dito may galang kana mga obstacle, no? Sa motocross. Dayon, back to back dayon mga galang nga concert. Anang kahulugan dyan sa Fiesta, Pizza 28. So good, alas 6. Mga igsoon sa gabi, tuloy-tuloy ang ligaya. Kinsa kining mo perform may gala sa back-to-back live concert ang Spanskula o ang G-Heart. Tanahon ta ni? Ganaan kay kuan ng G-Heart may gala. Pirmi yun ako ni sa tanahon sa kuan. Kining iyang reels. Guwapo sa nimo kanta ning tawhana ni. Dito lang ha, kay naay kwa din ni mga igsoon. Ako sa ni may gala ni Basahon. Good morning, Sir John. Musta? Kadiha, sir. Okay. Hilig na kuno si John Ogwan. Kini ang motocross. Si Jan mga igsoon. Atong sukinting paminaw di sa Lapitan, San Fernando. Daghan na ba kuno kayong gapaminaw sa to ang programa diha sa San Fernando Bukidnon matud pa ni kini ang Igan Jan ang akong amigo. Okay, mga igsoon, ako sa dibasaho na kay dunay gihatag nga info. dugang na pud ni mga igala sa kuano kini ang kahuot sa atong mga piniriso diha sa Pinatilan na napoy nadakpan mga igala sa kini ang atong bypass operation sa mga pulis. Nadiri mga igala, nakuha ang ubay-ubay yun nga siya bo. Kagahapon ng adlawa, mga igsoon, alas 3 sa hapon, diya sa Purok Jis, Barangay Lumbo, Valencia. Malampuson, gilusad ang usa ka drug bypass operation. Uy, babae man din eh. Dakpan ang suspitsado nga mao si laki man siguro ni Majun man. Rokamura Losarita alias Junjun. Lalaki 40 anyos. Minyo ni siya unya kini ang Bindur. Residente sa Purok 10, no? Purok Jes, Lumbo, Valencia. Og usa ka RJ Troy Sopiesa. Marabi. Igunsa kani sa among Vice Mayor dito sa Malaybalay. 24 anyos, ulitaw, residente sa Purok Jis, Lumbo. Ang gilusad mga igala nga drug bypass operation, pinagi sa ato mga tinugyanan sa kapulisan din sa Valencia sa pagpanguna ni Police Lieutenant Christopher Ibanez. Obo sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Brian Panganiba ng among kugihan kayo nga hipi sa pulis din sa Valencia o inabagan sa mga membro, no, sa CADSOT City Anti-Drug Special Unit Team. Pinag-iusap sa pagpanguna ni retired Colonel atong kanhi Provincial Director Police Colonel retired Colonel Rustom Carmona Duran. Unsay mga nakakuha mga kaigsunan atol sa drug bypass operation kagahapon? Dunay usa ka dako mga maigsuon nga sasi sa Cebu. Unya ang pinaka importante kining bypass money. Meaning to say kung naa makuha sa imuhang lawas
ang kwarta mga kaigsunan nga mo ay gamiton, no, pagpalit o droga, unya mark money man siya. So, og makuha kini mga igsoon, same gyapon ang serial number sa maong kwarta, bot pasabot nga positibo yung ka nga ikaw ka pamaligya. O, muna, ayaw gyubog undang. Sige, padayon lang gyubog pamaligya. Padayon lang mo, kamo mga drug poser din sa Valencia, ay gyubog undang. Kay aron nga magdasok gyubong tanan dito sa Pinatilan BGMP. Kay mo manay yung gusto, mo manay yung gipili, gyud nga trabaho. Ha? Eh, padayon lang. Dili mo butan o di mo pugnan. Ang tod magpabilin nga naigay pamaligya, di po gaundang ang mga pulis pandakop. Kinila po ko sa akin natay problema din sa ato, may gala, labi na espesyali sa poblasyon. Ay, usahin ko no, may gala, batiyon na katapo lang ato mga opisyalis dres barangay poblasyon. Mupo ni usa sa problema mga igsoon ni piskal. O, tinood na. Kay pariani karon ay applyan nila nga kini ang bypass. Imbes may gala nga spotted na ang suspect i-implement na unta mga igsoon ang bypass operation. So manginanglan magina ang pulis may gala nga dunay mga opisyal sa barangay. Kay di man mahimo may gala nga sila sira ay magdakop-dakop. Dapat na i-witness especially gyud mga igsoon elected barangay officials. Pero ang problema kay pila na kuno na kay gayon mga igsoon nga wala sila'y makuha ng mga barangay official o kagawad baka sa barangay poblasyon nga ilahang mapauban mga igsoon atol sa ilang himuon nga kini ang bypass sa ato mga pulis. Nga no, pila kabuk ang ato mga barangay kagawad sa barangay poblasyon gawa sa atong kapitan. Nga no, nga usara may permi sa ligan nga og wala lugar di makauban si TG Bourbon. Ang uyad ang ubang mga kagawad, pwede mo na sila magka-assist. Pero ang reklamo sa atong piskalya, mauna mga kaigsunan, nga dili kuno kayo mga igala, ga kanaba taong gatutukan sa atong mga opisyalit diri sa poblasyon barangay sa Valencia. Ewa kuno magka-assist sa mga pulis, wa magkakuyog, binuang mala kayo. Ha? Usag pangkapoy na mo? Kapoy na mo og trabaho, ay pag-resign mo. Labon na gan pa kayo din sa poblasyon nga gakisi-kisi ng may gala mga lagad. Daga na kayong interesado mga igsoon nga magpapili karong umabot o madayon manggaling ang eleksyon sa Nobyembre 2. Unsay problema? May mangutan ako sa inyo, unsay magi problema og panalitan karon? Muangyo mga pulis nga ubanimiwad ka natay bypass operation ni Moondre sa poblasyon unsa ni nga purok. O nga nang wala sila'y makuha. Dili ni tumutomo mga igsoon. Mismo ang atong piskal ang gareklamo. Kay masayang manggod mga igsoon nga og panahon na may gala ilahang i-file ang kaso ang pagpangutana na karon pag-abot dito sa husgado. Nabay ni Kuyog ani as witness kagawad sa opisyal bakas barangay. Pag-ingog wala, aw, dismissable. Masayang ang kago sa atong mga pulis, sayang ang ipot, ang atong syudad naning kamot, ang atong mayor naning kamot, grabe ang support nga gihatag sa atong mga pulis. Aron lang jud may gala nga mapuo kining problema sa droga. Unya, ang problema diha nay noon mga igsoon pag-implementar, pagdakop na sa mga kini ang akusado o sa mga na-involved may gala sa pagpayuhot og droga kay tungod walay diha mga igsoon available nga mga opisyal nga magka-assess or mahimong witness. Ha? Unta mga igsoon, mga sir ug ma'am. Wala ana nang inyong kwan, ang kanang inyong pamulitika. Kayo dili ninyo kaalyado, dili ninyo amigo ang mayor. Sa ngalan nga kamo opisyal sa barangay musugot mo sa dili, ang atong mayor karon sa Valencia, Galario. Ug mingon mo karon nga dili mo ga suporta sa programa sa mga Galario, wa moy mabuhat ya kay musugot mo sa dili. Magrespeto kita. Grabe mamulitika ra mangyapon ni mga kagwangan eh. Human namang eleksyon, tinabanga ita, gusto magkatanga, malinaw na nga tong pamuyo. Gusto magkamo nga mahimong safety inyong mga anak. Muna hipuson taning mga sagbo sa katilingban sama ini mga gapamaligyag syabo. Unyag na ihimong red ang atong mga pulis. Dili magbalampuson, dili matigayon kay tungod
Walay mga opisyal sa barangay nga mo-assist nila? Isip mamahimong witness? Dili man abugat sa inyong trabaho, igo laman mo diya magsakse, igo na mo magtanaw. Tanaw ninyo ba, aron legal ang himoon nga search? Pag-serve sa kiniang SWO? Aron dili mahigala po madihado ang mga akusado? In fairness nga to sa mga suspect, para makita na to may son, nga doon ay transparensya ang pag-implementar. Pero nga nung dili man na mabuhat sa pipila ka mga opisyal sa Barangay Poblasyon Valencia, ang pag-uban o pag-assess, panahon nga doon ay drug bypass operation. Pangutanan ako na. Di mo magduko-duko na. Tubag! Ay pitok-pitok sa inyong mga mata. Manginaboy sa tamang ison. Atong oras, alas 11:31 na. Standby, mabalik ko karong pipila ka mga minuto, mga ison. Gadget lang.

0: Yes, unsay atong mga testify igan?
1: Na ako'y ikatestimony, na ako'y apo nga gi UTI.
0: Oo.
1: Duha na kaadlaw yang UTI. Unya nangutana siya sa ako kung unsay itambang ingko ni IBG map. Ah, pero tag-try talagi ingon ko.
0: Oo.
1: Na ingon ko, nagpalit siya, nag-inom dayon, ingko inom dayon kay wala pa kay kaon. Nag-inom siya pagkaugma sa buntag. At pinaw-pinaw ko no siya ang iyan kung sakit na bukit kaya sakit mangit kaya ng UTI. Oh,
0: tinood.
1: Pagki niya, na tingala siya kay wala naman sakit. Dito-dito na. Muna nga inga, nay, naayaw na gid ang akong UTI.
0: Amen. Salamat, salamat kay kayo.
2: Ilong Ranger?
3: Tanaw ni mo, unsa na? Sipon o dili sipon?
2: Dili sipon. Di siguro ni mo dayon?
3: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sipon.
2: Sipon dayon?
3: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neocef C plus 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocef C plus 40 with zinc dayon.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
7: Sukad karon, mataghamal, kauban doon kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
6: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Jelly Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
8: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
0: Nakaplas po ka aroma na eh.
1: Oh, maugan eh, papalis ko itong pag-anay ka distagum, nagpalis ko duha.
0: Oh, okay, duha ka ruma, okay.
1: Hindi ako pala, naku, nindos giyo ka ayaw, nagunong man ito, nangulmul.
0: Oo.
1: Salamat giyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan.
0: Okay. So, imong punto na ay, nangapras kag aroma, nawala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
1: Oh, nindos na kayo, pagtulog na ako karon ba?
0: Salamat sa ginunay ah.
1: Pamila, makamata ko. Alas ko hato, makatulong na akong kuhaan niya. Iyo, pamila, kuhaan ni mo wali nga. Makatulong na mapod ko.
0: Salamat kay nai, salamat kay kayo.
1: Salamat iyo.
9: May good news!
10: Hello, oy, unsa koy good news!
9: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
11: sama sa large format outdoor sticker,
12: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimus at sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs, and billboards.
9: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad o parato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
13: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
14: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
15: Rexido Forte!
13: Di kaliho, di katrabaho. Hustle ka ayaw mabugahat.
15: Rexido Forte!
13: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
15: Rexido Forte!
14: Maunang discarding nako, discarding bisnak na to.
15: Rexido Forte!
16: Mas paspas, banat sa upat! faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexulti Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Yes, Egan.
18: Magkasimani ko parte sa aroma. Nag-atiman kong tigo lang, Pastor. Okay. Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma sa oil.
0: Okay.
18: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyan sama sa sampot na ulian. Tapos, siya hubang mo yung laplas. Limboto, di na ulian. Din karon, dili naman na siya makaliho. Karon pasto mga isa ka bulan nakahurot siguro kung mga tulo ka kuan botella, tulo ka baton. Karon siya pasto malihok na niya yung gamot nga tuo nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higdaanan.
0: Salamat sa Diyos.
18: Sa una dili na siya makaliho. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na Pastor kay tuloy kay siya panalangin nga iya gid panglangina na mo haplas nga may akong ginagamit sa iya.
0: So aroma herbal oil ka igan.
18: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
0: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon.
18: Mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin kita sa kinunga. Makaayugit siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, murugit akong kita na tambal. Naulian din siya sa ako sa kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
0: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
18: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
0: Okay.
19: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
20: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
21: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
22: Ahay, mao lagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest ng panahona. Apiki kayo ang pagpalit sa abono, mahal na kaayo.
21: Maugyud na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
22: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
21: Ato-ato ra ni pre ha. Rumix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Rumix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, ligon ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom og makaminus kapagyod sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunok diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
22: Ha, mao ba? Muad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
21: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pagyod, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. So,

0: pre. Basig mahal po ni.
1: Barato ra pre kay tag-iya ani Romex Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga kaagri, mapalit ang Romex Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
2: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
3: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan ni. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan ng anniversary, uy?
4: Nagkunot pa mo ng aktang ni mo, Yots.
3: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani, day.
4: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
3: GRD Printing Services?
4: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Kanindot, no?
4: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD, Printing Services. Bayot, bayot!
5: Hello, Dai. Diyanap ko sa GRD Printing Services.
6: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, adto alam na ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
8: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kinsali pala yung taga-asa.
12: Si Margie Tulingya, Pastor, sa Marihapag, Pagbahanan.
11: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
12: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor. Nga itong agisimana, wala po nakalakaw. Tungod ginagubag ng tuhod. At lasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
11: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw di sa lawas?
12: Nakoy arthritis.
11: Nag-arthritis.
12: Oo, nagpasik ato sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
11: So, igan, okay na karun. Pira nag-adlaw ka di ay nga di makalakaw?
12: Tulog
11: ka-adlaw. Okay. So, karun, okay na ka karun. Makalakaw na ka humang ka na kapra sa atong aroma.
12: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
11: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.

At oras, mga kaigan, doon natin 44 minutos na milapas sa alas 11 ang tagna. No, paki-adjust palihog ang inyong orasan o gatong orasan. Din sa DXRK Radio, kaibigan, alas 11.44. Murag ako'y naikog, mga igala ba, magtanaw sa kinibitang hulagway ni Senator Lito Lapid nga gatapisaw sa tubig baha. Maikog ko mga igsoon nga nganong gabasa-basa mentaw ni tabuhan na, di ba ka ni mga igala magkasakit ang iyahang panit kay murag kuan na ba ni mga igsoon kanang kutis murina. Gapa picture sa Maygala while galakaw siya sa kiniang kinibang baha tubig sa Metro Manila. Wa uroy mauaw ni klases tao mga igsoon no nga. Ambot ako Maygala usapod mabaso la kong kaugalingon kay nagbutar ba po ko ani ato ni aging eleksyon. Pero nakapanumpa na ko mga igsoon nga di na gyud ko mubutar sunod ining Lito Lapid. Kay puryagaba ni nga klase mga igala nga tao. Mabuka raman ang baba siguro ani mga igsoon ug manghuyab. Maisa ra ang kamot ini mga igala sa Senado ug manghuyatid. Wagi pulos, muran mga igala ni siyag manikin. Naimo ra ning Kiko mga igsoon diya sa Senado. Ha? Sayang kayo ang atong kwan ba? Kinibitawong buto ani niya nga. Pero tindakuha kayo mga kaigsunan o budget ang mga senador. Pero wag yun eh, kuhan nga klases tao, wag gamit. Munang ayaw na yun, butari ni sunod, Lito Lapid. Wag manipulos nga klase nga senador.

0: Oh, gatapisaw sa tubig baha. Kapoy kay ning mga ingon ani nga klase sa mga politiko bitaw may gala nga mayra sa mga props ba, pamailang sa mga kwan, kining pang optics bitaw may soon. Puriya gaba lang niya klase sa senador. Ay, nako. Ayaw mo kalimot, mga Ikson, ugma na ang adlawa ang katong mga schedule sa kwan, no? Uy, Nenet Balmoris. Mayang uto din mo, Danit. Mayang pagpaminaw. Diya sa Malay-Balay. Balikon ako mga igsoon ang schedule para sa ugma nga kalihukan. Pizza 22, pickleball, volleyball, dayon football. O, muni ang opening. Dayon pagka 25, boxing, motor show. Dayon dunay motocross, 20 city o pizza 28. Dayon concert. Kining basketball mga igala kay duha man ni ka bracket mga igsoon. Ang bracket A muni ang team sa Golden Harvest Valencia. Dayon WB and Sofia. No? Manila ni. Dayon Montanya Davao. Ang sa bracket B AMC Cebu City. Kauban nila ang RA Sports X Miloy, no? Cagayan de Oro ni. Dayon Jorge, Malay-Balay City. O sikata bitaw ning Jorge, no? Anong wa mako giapil kuha aning Jorge nga team nga taga Malay-Balay man ko Diyos. May na lang pud unta mga iso na ilang water boy dito. Ay! Ahay, bitaw kabalo sa tamo dribble eh. Kabalo sa tamo dribble. Pero nung una yun, karon dilison na kayo. Maka dagan na kayo siguro mga upat ka dupa, wala hanguso na. Ayaw! Luya na yung si Manoy. So, nabatanon pa ta, magkasugakot pa ta, ginukuray bula. Sukol pa ta, mga igalag, pila ka, kiniang, pila ka balik sa, kwa no, balikan sa court. Di pagitaga ka, hudtag hangin. Alam, bata, pero karon mga iso, tigols na si Manoy, wa na yun. Wa na eh, kwan. Wa na eh, puwersa. Wa na eh, puwersa. Balikan na to problema des barangay poblasyon. Katong reklamo ni kwan sa fiscal office. May tugod, may gala, ining kakulangon sa kwan, no, support sa barangay official. Kay natlan po na ito nga panahon mga igsoon, wa man ay problema kung makatarungan nun sa dangin yung rason nga di mo magka-assist sa mga pulis. Kabalo ko, dinis barangay poblasyon, isa o duha naman siguro may galak ang mga kagawa din nga naasa team sa galaryo. Pero bisan pa og lahi mo nga partido ug lahi bakang politiko ang inyong gilabanan at umilabay ang eleksyon. Pag-abot sa mga ingon ani nga dunay himuon ng mga pulis ug kana manginanglan sa inyong serbisyo, pareha aning mag-witness la mo ug dunay drug buyback operation. Ay san mo gabalibad? Ug daghan kay mo katarungan nga wala dinhi, wala diha. Atong panahon nga si kagawad TG Bourbon. Masayo ta nga katong time nga gikuan sa mga igsoon, namatyan ba siya ito? Di ma pwede mga gala, bunlutun po na ito, nga nasa kasubo ang tao niya. Nga no, si kagawad, TG Bourbon na ba na yung official sa barangay poblasyon? Ang iyan mga kaubang kagawad, nga nung dili man magkauban, huwag magka-assist mga pulis. Siyar de sa ligan firme na ito. Nga daghan man mo. Ha? Muna mga igsoon, mamuliti ka, nagyapon mo, bisag ka nang humana. Kinabangay ta kay naman mo nagpuyo. Gawas tingali o guwa mo nagpuyo sa Valencia. Ang problema sa peace and order sa poblasyon, apil ang mga opisyalis, inyo ng concern. Kalisod mga igsoon, napoy uban mga barangay may galaw, nagani mga taga City Hall, Moana, da sila ha. Murag, kuhan kayo, kuhi kayo mga kaigsunan mo, kanabita mo abi-abi. Ngano, kay dili mo galaryo. Kay tuwa mo sa pikas. por delikadisa na lang padunta. Labog na yung mga problema, kugyan, mga kwan kay mo, abti kay mo, mayangungos mayor. O niya, og. Na yung mga taga City Hall mo, ana, sa inyong barangay, mo bisita, kwan kay mo. Mura wag kontra gusto ninyong intertinon. Ka mga baga og face. Ay mo pa yung unana eh. O, napati barangay dire, ato nga barangay nga, ang hulagway ni Mayor Ami, mga Iksoon, banpipir ang ilang gipapilit sa bungbong. Siyaro man sir, magduha na katuig si Mayor nangalaga sa Valencia, wag yun mo lugar ga, gasugo di ang inyong messenger sa barangay nga. At to isa dito ang Mayor's office, mangayo tawag ka ng picture frame. Naadya ang hulagway ni Mayor Ami og ni Bay Cecil. Gapaklaro lang yun mo ba nga kanabi taong kwan mo sa inyong barangay, kanabi taong kamo mo'y magpatuog yapon mo, kamo mo'y haringgangis. Nga no? Kanang inyong mga labanan politiko, sumalagod? Og tarong pa na, nang daog pa rin natong leksyon. But pasabot, wala na mauyunin sa mga tao. Kamo ro may giganahan, mga opisyalis. Muna dawatag kwan, dawatag kapildihan. Pag human sa eleksyon, wala limta na natanan. Servisyo na ta, trabaho na ta. Dili kay mamulitiko ragyapon, mamulitika ragyapon sa human ang eleksyon. Way respeto sa mayor, way respeto sa mga opisyalis.
1: Bida ng klase sa mga tao ni. Ambot ba? Teka lang ha. Mga ison, wala tayo oras. Dali araw pa itong orasan na ito, agino na. Bago ni atong kwan, Diyos, bago atong bateri sa Wolklak.
0: Ay mo kalimot may gala, no? Pag tumar yun o paggamit may gala sa produktong BG Max o bingon usab mga igsoon ang aroma. No? Kay dako kay ni may gala o ikatabang yun, labi na may igsoon o doon na mo yung mga giantos diha, no? Mga balatian. Tested and proven na mga igsoon ang BG Max o ang produktong aroma. O, muna yung mga gala, inyo mapalit sa mga suki ninyo diha ng mga outlet. Kung alam mo kalimot mga igsoon, paminaw lang kanuna ay gudri sa radyo kaibigan. Sa ngalan, sa among station manager Stephanie Dangalio UT, sa atong finance officer Bernadette Kilong-Kilong, kauban usab sa among tulog ka mga technician on board. Akong co-pilot dire sa studio si Engineer Egan Joshua Sisun, sa transmitter si Engineer Egan Ramil Bedriho, kauban ni Engineer Egan John Tingkang. Sa ngalan usab sa among mga kaubanan sa production department, gipanguluhan ni Engineer Romeo Chiang Jr., technical consultant Gerald Ray Dangalio. Sa atong station, general manager, ang Kuya Satanan, Kuya RG, Reginald John Dangalio. Tagiyang tagdumala ni si Biyahan, ang atong CEO, Kuya Pastor Dan Dangalio. Kininyong alagad, inyong angkurman, ako si Igan Tata Retisa, manamilit ang mingondaga, salamat. Maayong pagpanyudto kaninyong tanan.
2: Ratsada! Inyong nabati ang usa ka taknang tulumanon. Ratsada! Hangto sa sunod higayon sa samang takna o istasyon. Daghang salamat.
3: Ang programa nga inyong nabati pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay labot kining sibihan.
4: Numero 1 sa balita.
5: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
4: Numero 1 sa serbisyo publiko.
6: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
4: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
7: Og kalingawan sa Bukidnon,
4: Radyo Kaibigan.
8: Mga on na ta.
9: Uy, kalami sa sinabaw.
10: Naabay kinilaw.
11: Ilabas ang bida sa lamisa.
12: Fuego blend jelly paste.
10: Kalami ane.
12: pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend. Jelly paste. Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida salamisha. Ang Fuego blend. Chili paste.
13: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
14: Lu, nganong katakiang kaman?
15: Sakta kayo, hubag sa tail down. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasakas sa akong hubag. Sakit pa jod kayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan, orsa na lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
14: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bago ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nana.
16: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
17: Nahaplas po kag aroma na eh.
18: Oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ana, ani ka distagum. Nagpalis ko duha.
17: Oh, okay. Duha ka aroma. Okay.
18: Hindi ako rin ako. Nindus liyo kayo. Nagunong man itong nangul-ngul.
17: Oo.
18: Mas giyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan. Tambal ka.
17: Okay. So, imong punto na eh, nahaplas kag aroma na wala ang ngul-ngul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
18: Oh, nindus na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
17: Salamat sa Ginoo naya.
18: Pamila, makamata ko. Alas ko ato, makatulong na akong kuhaan niya. Iyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulong na mapod ko.
17: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
18: Salamat, Iwi.
19: Ang saktong motorista, gasuot og helmet.
20: Ang saktong driver, gasuot og seatbelt.
19: Ang saktong motorista, di na kinahanglan mo taod og LED lights, blinker, siren, og bora-bora.
20: Ang saktong pagkarga og tubo o grabas, gagamit og canvas cover.
19: Pipila lang kini sa mga dapat sundon alang sa maayong pagbiyahe o pagtuman sa mga balaod nun kalapot sa trapiko.
20: Mahimong responsable sa kadalanan arang kahapsay, makabtan.
19: Kini nga pahinumdom atod kaninyo sa City Traffic and Transportation Management Division sa lokal na pagamhan Hanan sa Valencia.
21: Yes, Egan Marites.
22: Mag-testimony lang ko, Pastor. Anak sa akong manghod. Anak niya, Pastor, is nag-open o kanang buti sa Sprite. Kay ad sa bata, kung Sprite, yun tinood ang sulod. But dili day Sprite, Pastor, kanang ang sulod ay is kanang acid dito, Pastor, nga para sa kuma.
21: Oo.
22: So, maayo na lang kay wala ra natulon sa bata pagkabutang ka acid dito sa iyang ba mga minuto lang naluwa ra niya so okay. So ang iya yung ba sa bata paso is murag naluto dito sa kainit sa store so ang tupos na kum na gyud ang iyang ba pero pag after ato gipaugom din sa og gigimak then maulang to ang nahimo nga tambal pastor wala nay lain na usan ang baba sa bata pastor wala ra gyud nalata og maayo ang baba okay
21: so kamusta ang bata karon okay na siya
22: oo okay na pastor
21: okay salamat sa Dios no ko salamat ingon ay importante nga nay Vigimax sa atong balay salamat kay Iga nate salamat kay Gayo igan tiso blagan lang adamolog
23: number one means you're always on top
24: Radyo Kaibigan 98.5

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Umanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
3: Numero 1 sa balita.
4: Bukabat sa 924 mil ang dangyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilyang.
3: Numero 1 sa serbisyo publiko.
5: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
3: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
6: Magkalingawan sa Bukidnon.
7: Radyo Kaibigan.
8: Silap sa kautuho. Mga igsoon, kumusta? Nining musunod inyong madungog ang tuluman. Silap sa kautuho. Ang tinuod sa Mindanao o sa dakbayan sa Valencia. Silap sa kautuhon. Programa mo tunol sa mga balitag impormasyon. Magadayig sa mga angay daigon o musaway sa mga hiwi nga binuhatan. Silap sa kautuhon. Kay ang paglimud sa kamatuoran, mao kana ang dakong krimen nga imong mabuhat sa katilingban. Og karon, ania ang inyong

Itong Islas Mindanao. Nay lugar sa Mindanao nga nahilabihan ang kainit. Nay nakasinatig pag-uwan-uwan. Napoy mga lugar nga wa gyud giuwan mga higal. Mayong pagpaniod to lalawigan sa Bukidnon, Gilangkuban sa 20 ka mga lungsod o duha ka dakbayan. Amusta man ang lalawigan sa Bukidnon? Mga nagkadaiyang suok sa Bukidnon. Ang Bukidnon nga nagmalambuon, pinaagi sa pagtimon sa rindas pangagamanan ni kasamtangan niya administrasyon Governor O'Neil Roque. Kumusta man, Gob? Mayong pagpaniod to diha kanimo. Kumusta man ang probinsya? Kumusta ang serbisyo sa mga pangagamanang probinsyal ngadto sa nagkadaiyang purok sa 20 ka mga lungsod ug duha ka syudad? Manghinaot kita nga na-address pag-ayo ang nagunang panginahanglanon sa itong mga katawhan sa lalawigan sa Bukidnon. Ilabi na katong pinakasuok. Ilabi na katong di masulod og sakyanan. Di matuan og servisyos atong gobyerno. Manghinaot kita nga matagaan ka nagpagtagad. Nalipay kita mga higala dito sa lungsod sa Impasugong, atong nabasa ang usa ka balita. Gi-prioridad ni Mayor May Ukinlay ang ambulance dito sa barangay Kalabugaw o silingan ng mga barangay. Perti natong lipaya mga higala sa diyang ato kanang nadungog. Kay nasayod kita nga kana nga mga barangay Hagba, Kalabugaw, layo kana sa sentrong bahin sa lungsod sa Impasugong. Akong pagsaludar iya kanimo Mayor May Ukinlay sa imong prioridad sa ambulance dito sa barangay Kalabugaw o silingan nga mga barangay. Maginaot kita nga susama usab ang panglantaw paningkamot serbisyo sa ubang mga mayor ubang mga opisyal nga pagaunahon kadtong mga lugar mga sitio mga purok nga layo kaayos sentrong bahin mga higala. So congratulations Mayor May Ukinlay og uban pa nga mga public servant, mga mayor og mga opisyal nga ilag yung gi-prioridad ang mga suok nga sitio og purok. Di kay ang sentro ra ang duol sentro ang gibalik-balikan og hatag serbisyo. No. Kay ato usab nang mga konstituwente tuas kinapunaw-punawan, kinatumyang bukid, kinasuukan sa Bukidnon. Dapat usab sila makatagamtam sa mga kaayuhan serbisyo sa atong gobyerno. Kay part siya sa atong lugar. Ang mga katawhan diya, mga pobre, mga yano, atong mga kaigsunang indigenous people. Dapat usab matagamtam nila ang serbisyo sa patag, ang serbisyo sa sentro dapat ipaabot ngadto sa pinakasuok mga higala. Nakahinumdum ko mga higala atong kanhi Mayor Quezon Bukidnon, Mayor Stewart Leonardo. Uban kita sa iyang administrasyon kay diha kita sa buhatan sa mayor. Sa dibisyon sa buhatan sa mayor ana ang barangay affairs, anaa ang tourism, naa ang information, naa ang indigenous people, naa diya ang peso kon public service employment office.
Public Employment Service Office peso, mga higal. Hinumdum ko, WIVA 2007, kada tuig, kaduha sa usa ka tuig, mubisita yun to siya sa barangay. Dad-uniya ang iyang mga department heads o ang iyang sangguni ang bayan. Aron magpahigayod o konsultasyon, makighinabi sa mga katawan sa barangay. Ambot ba, aduna ba, mayor nga kahimo ana sa pagkakaron? Magpahigayon o barangay visit. Dadun ang tanan niyang department heads. Dadun ang tanang membro sa guniang bayan. Aron hinabion ang katawhan dito sa barangay. Tanang barangay. Ang Quezon 31 barangay mana. Mura man nagdakbayan sa Valencia ang Quezon. Pero mas daghan o population, mas dako ang local income sa Valencia. Morning na himong syudad. Pero pirarag barangay, 31 barangay ang Quezon o Valencia, mga igal. So nalipay yun ta. Kay pinaka-importante ang ambulance sa mga suok nga barangay. Prangka-prangka nga pagka-istory. Bina ng kalabugaw, hagpa, manadiha. Lipay kita pag-ayo, mga igal. Kay nakataakta diha, kausalang kay gayon, dias hagpa, dias kalabugaw. Medyo layo-layo yun sa sentrong bahin. Lipay kita. Mayor May Ukinlay, congratulations, mayor, ha? Kay imong gitagaan og ambulance katong suok nga mga lugar dias lungsod sa Impasugo. Padayon kita, mga higala, dinis atong papanag-uban. Happy birthday di ay sa tanang mga nag-birthday karong adlawa. Atong mga palangga nga mga kaibigan members, ang atong mga miyembro opisyal sa Kaibigan Christian Foundation Incorporated nga nag-birthday karong adlawa, happy birthday. Atong mga suking tigpaminaw, atong mga palangga nga senior citizen, si Lulu ug Lula nga nag-birthday karon, happy happy birthday. Ato sab itimbaya ang atong igagaw, si Ate Lorna Kagol Kambarihan Iligan. Happy happy birthday kang Ate Lorna Kagol Kambarihan Iligan. Yes, Brooks, this is size Malabuaya. Kang Ate Ruth Ing Ate Ing Ing Tungkwa Kagol. Happy birthday usap. Kang Ate Ruth Ing Ing Tungkwa Kagol. Happy happy birthday. Sa tanang mga nag-birthday, dawata ang akong mainiton nga pag timbaya bansa panghinaot. Nga nining adlaw nining orasa ang grasek panlangin sa Dios nga labawng magkagagahom, ibubo diha kanimo uban sa imong pamilya. Sa tanang mga nag-birthday, happy birthday. Happy fiesta usab sa tanang magfiesta, mga higala, og nagpiesta karong adlaw. Happy fiesta nga na kaninyo. Tali abot na ang fiesta sa sentrong bahin ning atong dakbayan sa Valencia ni Senior San Agustin ang ika-75 nga selebrasyon sa kafiestahan ni Senior San Agustin din yung sentrong bahin ning atong dakbayan sa Valencia. So ikatulo karon nga adlaw nga misa nobinaryo sa umabot nga kafiestahan ni Senior San Agustin ang atong patron din yung sentrong bahin ning atong dakbayan sa Valencia. Patron usab kini didto Archbishop
sa Archdiocese of Cagayan de Oro, ang patron nila si Senior San Agustin usab. Bansa pipiesta sa Archdiocese of Cagayan de Oro, si Senior San Agustin. Og piyesta po ni dito Central Visayas, dito sa Bohol nga atong gigikanan, ang lungsod sa Panglao, Bohol. Ang lungsod nga at gidugok og mga international og local tourists, ang ilang patron usab dito sa lungsod sa Panglao, Bohol, si Senior San Agustin. Og lungsod sa Sagbayan, Bohol, San Agustin gihapon ang ilang patron, mga higal. Advance happy fiesta nga na kaninyong tanan, labi na diapod sa may guaan, dias puro kwatro og silingang mga purok, napoy magfiesta diha ni Senior San Agustin, mga higal. Karong adlawa og ugmang adlawa, magsugod na ang mga kalihukan paugnat kusog. Kalambigitan sa alang sa hapsay, linaw

Karong adlaw Agosto 21 Zumba ning physical fitness mga higala kining exercise nga dag sayaw ning Zumba. Dayon ugma Agosto 22-23 pickleball tournament. Dito kini pahigayon ang pickleball tournament sa Bullhub. Jerpitz Pickleball Bullhub mga higala. Ogmang adlaw hangtod sa 23. Ogma usab adlaw Sabado. Kung Sabado paingon sa 23 volleyball open tournament dito City Gym. 22-23 alas 8 sa buntag nga tos alas 6 sa hapon. Open tournament volleyball for men category. Agosto 22-23 football dito sa may visitation ground. Agosto 22 o 26 open invitational basket.

Heligans Basketball. Ah, magdugok ta dito si City Gym. Agosto 22 to 26, alas 4 sa hapon. Agosto 25, tournament boxing, Diaz Robinson's Valencia, alas 10 sa buntag, payos alas 8 sa gabi. Agosto 25 ang boxing mga higala, dito sa Robinson's Valencia. Agosto 25, motor show sa Plaza Rizal. Hiligons, panindutay og motor mga higala, adunay motor show Plaza Rizal, Agosto 25. Agosto 27-28, motocross, Edos Diversion Road. 27-28, motocross, Edos Diversion Road. 29, Mahiligons Cheese, mga math wizard mga higala, mga bright math. At mga game board mga higala, bright manigmat. August 29, Chess Tournament sa Robinson's Valencia. Dayon ang concert sa Spanish School. Murag na usab. Agosto 28, Biyernes alas 7 sa gabi, Dirina Sairi Highway in front sa Plaza Rizal. Ang unang schedule ani sa City Gym. Pero adunay post GUC

samtangs laing bahin mga higala, ato di ay pag-congratulate sa City Government of Valencia o sa atong Valencia City Police Station, ang atong Valencia City Anti-Drugs Special Unit Team, ang atong PDEA Bukidnon, PNP Bukidnon, sa padayon sa pagpanglutos, pagpandakop nining mga individual nga naglambigit nining illegal nga drugas, ilabi na ang shabu mga higala. Laino sab nga nagmalampuson nga lakang, laino sab nahipos palhin ang ilang Pinoyanan sa prisuhan. Sa atong mga suking tigpaminaw, gusto mong mabalhin ang inyong bahay sa prisuhan, padayon mo anang inyong trabaho, anang inyong kalaki naglambigit sa illegal nga drugas kung shabu. Kung gusto mo ang inyong Pinoyanan bungbong siminto, bungbong putaw o gisikyuan pagid mo, hala, ayaw mo kundang. Pero dinis dakbayan sa Valencia, di kamo welcome, lutuson, dakpon kamo sa atong kadagkuan, sa atong otoridad, kining mga individual nga naglambigit sa illegal nga droga. Atong sab pag-congratulate sa mga magbubuwis nga Valencianos sa atong City Government of Valencia, sa atong mga empleyado o sa mga kliyente nga musulod gawas diyas atong City Hall ng Dakbayan sa Valencia. Nagmalampusong gipahigayon ang blessing o turnover ceremony sa bagong food hub sa City Hall compound. Ang nasangpit nga inisyatibo pinagi sa City Government of Valencia o Valencia City Government Employees Union. So congratulations sa nindot nga proyekto makaservisyos mga Valencianos sa mga empleyado o sa mga kliyente diha sa atong City Hall, kining bag-o nga food hub diha sa atong City Hall compound mga higala. Buwis sa katawhan, gibalik ngadto sa katawhan. Walay programang proyekto makita o di makita mga higala sa gobyerno, gikan kana sa atong paglukat o sinula, pagbayad o mga clearances, pagbayad o mga buluhisan o uban pa nga mga balay ronon, real property tax, mga taxes, business tax mga higala. Mauna, maunang gigamit sa gobyerno aron adunay matunol nga proyekto programa ngadto sa katawhan, mahikap o dili mahikap nga mga programa, ato kanang buwis, dili kana angay ang kunon sa usa ka politiko, di gani na angay butangan sa pangalan sa mga politiko, kay kana di kana ilang personal nga kwarta, kwarta kana sa gobyerno, kwarta kana sa katawhan, ato kanang mga buluhisan. Maunang mga politikong ilang mga pangalan naas mga projects gobyerno, mga bagag lips, mga bagag daong mga higala, wa mauwaw di na inyong kwarta, butangan anang inyong pangalan,

samtang lain usab natong pag-congratulate sa Department of Education Division of Valencia. Labi na diyas may Buko Sinait Integrated School o Mabuhay Integrated School. Nagmalampuson gipahigayon ang blessing and turnover sa mga bagong classroom. So posible dito ni gikuha sa local school board fund kung gikan sa atong panudlanan syudad. 1% anang atong real property tax. 1% anang, correct me if I'm wrong. Paingon ka na sa Department of Education. Paingon ka na sa atong local school board fund. Kwartas katawan gyapon gibalik nga tos katawan sa atong kadagkuan sa Dakbayan sa Valencia. So congratulations sa Buko Sinait Integrated School.

0: punta ng conducive place for learning sa atong mga kabataan dihas may Bukusinait Integrated School o dihas Mabuhay Integrated School. Congratulations sa mga kabataan, mga ginikanan, mga magtutudlo o mga magbubuwis kay ato kining kwarta mga higala gibalik ngadto sa katawan. Mupadayon kita mga kaibigan sa atong paghisgot-hisgot sa mga panghitabos atong palibot hilabi na sa Ninoy Aquino Day holiday, special non-working holiday, Ninoy Aquino Day, Agosto 21. At usang pasalamatan ang naghatag og kusog kinabuhi ning atong panag-uban sa silab sa kautuhon dinis radio kay bigan. Kon aduna kay gihambin nga balatian, wa na kay kasabot sa imong gibati sa imong kalawasan. Ayaw ka na problema. Ano yan ha? Ang makatabang sa imong gihambin nga balatian, ang Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula. Daghan ang nakasulay, daghan ang testimonya nga naayo, human sila mipalit, migamit, giinom ang Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula. Kon aduna kay pagpanakit sa imong kalawasan, kargado panuhot ang imong kalawasan. Patasan usab pagpalit paggamit ang Aroma Herbal Oil. Epektibo kayo mga higala. Ang Aroma Herbal Oil o ang Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula, mapalit dinis radio kaibigan o sa kaibigan center sa Aquino Emporium ning atong dakbayan sa Valencia. Lels Laundry, daghan kag labhunon, puyan kag pangpanglaba, ayaw ka na problema. Barato ang per load, uga na diritso, pinilo na daan. Dadak ka na yung mga labunon sa Lels Laundry. Naimutan ka na, Purok Uno, along National Highway, Lumbu, ning atong dakbayan sa Valencia. Musta daig mayong pagpaniod to? Dias BCLA Batangan, Ma'am Rialin Asingwa, o sa imong mga kakabanan, mayong pagpaniod to? Kuya Philip Kapadngan, ang amigo higalas tanan. Yes, no kamiling. Musta man? Kang classmate, Maisel Sembre, Genevieve Garay, tanan di at tagabatangan. Kuya Arby Usminia, Kuya Tata Quirino, Kuya Alfredo Vilos, Kuya Joel Pabalulot, Kuya Edgar Dadang, Ati Agnes Casas, Eski Samantha Faith Abus, Manangkila Abusio. Happy Ninoy Aquino Day! Kanini yung tanan. Laing testimonya na tabangan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Taga Quezon, na stroke, na ayuhuman ni gamit sa Vigimax Plus. Ania ang testimonya.
1: Anyway, salamat kay Igan sa pagtawag. Dalay ko ng Diyos. So, nakabailaing masulti sa ato mga tipaminawan.
2: Oo, salamat sa mga naminaw garon. At sa pinagi sa Vigimax, nakabato na umubag ang kusog. May isod pinagi sa tabang usab sa ginaw sa mga pag-ampo. O ako kining ipaabot sa inyo. Basin kung doon ako sa'yo kamoy. Kasi nga dan sama sa mga isoon, gamit ka mo sa Vigimax. Kay doon ay dakugig kayo ang gibot sa ginoo. Bagong kusog sumala sa iyang pulong. At katungulay mga umoy,
1: tagaan yan,
2: bagong
1: gusto. Okay. Sige,
2: salamat.
1: Salamat, Igan, ha? Salamat, glory to God.
3: O si Ato, Igan, na Alex.
4: Akong pasalamatan ng pasikat, ulit-alit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugad yun ang kanang kuan, tamad.
3: Naunsa tayo mo, na itsamad yung tiil?
4: Kano-kano ka na ako, pastor, kay
3: nangauga. Okay. So, pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taw-taw na din mo na siya nga gikuan, no?
4: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, pastor.
3: Uy, tapos sa diag-aplasan mo ga aroma, nauga?
4: Nangalayos siya, pastor, nangalayos.
3: No, salamat sa Dios, no. Salamat sa Ginoo nay aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum.
4: Oh, lima ka buok pastor akong gipalit oi.
3: Ah, lima ka. Ah, okay. So salamat kay kaayo.
4: Lima ka buok.
3: Okay.
4: Lima ka buok akong ganya. Magpasalamat kay ko pastor sa Ginoo kay nakita na jud ta nga na imamata ka. Salamat kay sa Ginoo.
5: Ayong buntag pastor.
3: Ngayong buntag nay. Kinsa ni?
5: Ato si Julie sa Imandi sa Tagum.
3: Ah, okay. So kamusta man?
5: Feel na ko nga, gikan ka nito nga sakit, pingon siya lapa-lapa, katong ugat nga dako gani.
3: Oo.
5: Na, di, mo itong sinugdaan, di ko kaya makatulog, kay sige magmulungon ba, sakit kayo.
3: Oo.
5: Na, mo sige apahan na ko, kuan, pagkagabihan na, maayaw gila akong pagtulog, pasto kay wag yun, nagmulungon ba.
3: Pila pa ka Vigimax imo na inumad to?
5: Naway, Vigimax, nagpalit na kong, kuan, mo itong wala ko, nagpalit na imo, kaya na ko una kong palit. Wala okay, mo kay Bawg, maani ka sa Tagum.
3: Away, walay problema, naman ta sa butika. Anyway, so nag-inom kang Vigimax, nawala ang ngulungul si Mong TL?
5: Oo, oh, asa ka, nindot na kaya, pagtulog na ako.
3: Okay, salamat sa Ginoo. So pasalamat ang Ginoo na eh.
5: Huwag yun na basta na ako ng ngulungul sa gabi ba?
3: Oo.
5: No, luwag yun ang mayong pagtulog na ako ba kay di na ngulungul.
6: Lu, nganong katakian ka man?
7: Sakas kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pa jod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan or sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wadji hapoy alibyo.
6: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bago. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
8: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikit, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang

Padayon kita mga igan sa mga nagkadayang establishmento karon nagmonitor kanato mayong pagpaniud tong anak kaninyong tanan. Yes, may hagkol kang Ma'am Ruth Agripo Pulinar. Mayong pagpaniud to. Yes, my 888 Travelers Inn. Yes, hagkol kang Aileen Pulinar Quarisma. Kang Lakay, kang William. Tanan, yes, tagahagkol, yes, Baliti Water District. Sa mga Alcocer, Kagol, Buagas, Espina Family. Ayong pagpaminaw mga kasangkayan. Atong mga kaliwat diya. Purok 17C, Hagkol, Poblasyon. Mayong pagpaniod to. Yausap, Malabuaya. Barangay Batangan, mayong pagpaniod to. Ati Agnes Casas say Sud-an mo subong dia. Sir Gabriel, bansi mong pamilya. Ati Agnes Ruby Casas, mayong pagpaniod to. Ay paniod to dia ate. Yastabok tulay. Mayong pagpaniod to Sir Juni Iana. Yes, Barangay Pinatilan. Frank Tagmuan kang los. Kumusta mamong tanan dia? Brad Bito Guzman, Ate Elaine Exili Guzman, kanin yung tanan. Kumusta? Happy Ninoy Aquino Day. Kang Danjun Payagan, ang mayong pagpaminaw sa Payagan Family. Daghang salamat kang Jay Ubas. Mayong pagpaminaw, Jay. Ubans, imong palanggang asawa. Tanday-tanday ka rin, Jay. Holiday man. White trabaho. Yasumpong Malaybalay City. Taga Malaybalay. Kumusta mamong tanan? Yas Dakbayans Malaybalay. Saman mo diya. Nasulbad ng inyong problema sa tubig. Sa Malaybalay City Water District. Huwag ka ng inyong private nga take apod-apod anang yung tubig diya sa Malaybalay. Okay na mo diya. Mayong pagpaminaw against Sumpong Malaybalay. O kang Tukayo Noel Cesar diya sa may Libertad Market Bacolod City. Mayong pagpaminaw Sumpong diya sa Bacolod sa Libertad Market. Na ako igagaw diya si Maricel Kagul Kahilig Diaz Bacolod. Kumusta mong tanan? Belated happy birthday kagapon Arman Agripo. Kumusta man diya Arman? Sir Arman Diaz Pinamaloy Dapit Diaz Oro Integrated Cooperative Don Carlos. Nurnama ka diya, Sir Arman, no? Mayong pagpaminaw og belated happy birthday Sir Arman Agripo. Sa mga Agripo family Diaz Lungsod Don Carlos. Maayong pagpaminaw ka Ma'am Inday. Basta mas Ma'am Inday. Mingaw na ko sa iyang bahak-hak ni Ma'am Inday nga hagting kaya. Mayong pagpaminaw to ka Ma'am Inday Agripo. Sa mga Agripo family Diaz Lungsod sa Don

Espiritu Santo. Ang interes sa kinabag-an, ang interes sa tanang Pilipino, dili ang ilang personal interes unta ang ilang pagatuto. Atong iampo nga maayo ang ilang pagdesisyon og undangon na nila ang ilang personal interes og ang pagpangawat sa kwartas gobyerno, mga igan. Naghisgot-hisgot na usab og propose national budget, mga igala. Mangutang na pud kuno ang kasamtangang administrasyon. Idugang sa atong pundo sunod tuig. Kurbida. Pila na may atong utang. Kaya pa baka bayran

Apiki naman kita mga higala, mga kaibigan nga muaginod pa ngetos unahan. Dinis atong papanag-uban sa silab sa kautuhon. Dinis Radio Kaibigan.

0: Yo kay Biga.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Anong hog? Malumong nga kasing-kasing ako nagahang nyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
5: Pre, nga nung nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
6: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest ng panahona. Apiki kayo ang pagbalit sa abono, mahal na kayo.
5: Maugid na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
6: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
5: Ato-ato rani pre ha? Rumix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Rumix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bug-at ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapagyod sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
6: Ha, maoba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
5: Ay sa pre, wala pa kumahuman. Plus pagyon, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan og mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot orgahi nga yuta. Mauning dapita nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
6: Kung mao ang Rumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals o soil conditioner ang pangutana pre. Basig mahal po ni
5: para tura pre kay tag-iaan eh, Rumix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Rumix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.

0: Kabalubak ka, anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwilahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan nga Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, una ay managoy o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na, labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gid na. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy timuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
1: May good news!
2: Hello! Ay, unsa ko'y good news!
1: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o gikalidad ng trabaho kung hiskutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
3: sama sa large format outdoor sticker,
1: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
4: Wa kanay pangitao pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
3: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
5: The best songs on the radio.

Isang magandang hapon, maayong udo at good afternoon po. Kaninyong tanan, mga suking tigpamanaw, mga higalat, mga kaigan sa kahanginan. Usa ka mabugnaw, nga hapon ni po kanatong tanan. At lagarong may galang nga Lunes, sapit sa 3 sa bulan sa Agosto, tuig 2025. And once again, makaigan ni War with me, online na po't nga adlaw sa atong parag-uban-uban sa kahanginan, aron sa paghiskot-hiskot ug mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagtambag, pagtulunan para sa mga tawon na sakitan. Para sa mga taong gipang pinuangan. Para sa mga gipang bulagan. Para sa mga ga-move on. Sa mga walay plano ga-move on. At atong programa higala para kaninyo sa unsa pang gihulat. Ipadala na po ang inyong mga sugilano na sa kinabuhi dira lamang sa atong pinalanggang sibyahan. 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Once again, mag-alay ka magkaulang, magpadala sa inyong mga sugilanon, mga pangutana, mga hugot-hugon, or bisan unsa, mahitungod sa gugma, gaginabuhi, and ang design na po ang bahala ni Anang Tanan. Ang inyo lamang buhat na sa text ka na sa tuang hotline number, 0965-60-101688. Sige, mag-alap para mabasa ni Lady Diana inyuhang mga text message, mga greetings, or pagpa-shoutout sa inyo mga loved ones, mga minamahal sa buhay, or mga friends on air na gusto ninyong timbayaon sa ating programa karong kapunan. Text lamang mo sa atong numero once again, 0965-60-101688. So, sige, maayong udto kaninyong tanan. Mga palanggang suking tigpamanaw. Nagkatsunin ka na ito karoon sa nagkalain-lain ng radio sets. Huwag sa tanang naka-standby sa anong Facebook Live karong kahapunon. Maayong hapon at welcome po sa iniwang tanan. Na mga galing na once again, hello po sa mga kamulong paniudto karon, sa kamulong galingkod-lingkod, sa kamulong gahari-haray, sa kamulong gaduyan-duyan, sa kamulong gapangapin, sa kamulong gabarekay-sikay sa ilang tag-satag sa kapaniwalay, sa kamulong padagabiyahe, padulong sa eskwelahan o padulong bagaha sa trabahoan, sa kamulong ga-drive sa ilang mga sakyanan. Amping-amping mo mga hagala, ha? Pagpadayon lamang mo sa inyo ang ipang buhat ni ha sa iyong tagsatag sa kabuluhaton. Samtang mamino sa programa ni DJ Karong Kapunon. Si DJ na ang bahala sa inyo, ha? Kautuhon mga hagala, ha? Because today is Monday, Lunes na Lunes po tayo ngayon. And every Monday means another sulat ng baganan mga galang atong daga-agbagdagad. Ang lain na po't nga sender ang atuang tambagan karong kahapunon. O nang sa mga gusto nga mutawag, I mean gusto nga mutambag, gusto nga maminaw, o gusto nga muhatag o ginagmay nga mga piece of advice para sa atuang sender karong adlawa, sambay lang kayo dyan. Kasi dili paglangay karong taon-taon, mga gala ito ng basahon, ha? Ang lain na po't nga sulat nga atuang taga-agpagtagan at himay-himayon karong adlawa. But before that, magandang hapon, po muna sa tanang nagatsunin ka nato karoon dignipita sa Maysurala, South Cotabato. Sa kamulang mga namino, pinaagi sa 104.9 Radyo Kaibigan, Surala, South Cotabato. Pinaagi sa 104.9 Radyo Kaibigan, Surala, South Cotabato. Magandang hapon is ating technician ni Haon sa atong mga palangga ng mga suking tigpamanaw. Na palaging nag-aantay, naghulat sa programa ni DJ Matag Aluna para sa pag-abri sa ilang mga radyo para maminaw sa atong programa. Magandang hapon niyo po and happy listening sa inyong lahat dyan.
Napapita sa may lagindingan mga Samis Oriental. Mayong hapon sa mga namina na katsuni in pinaagi sa 94.9 DXDD Radzo kaibigan lagindingan mga Samis Oriental. Kauban po ang atuang DJ Karuan, DJ Miss B Bagahan. At ang technician niya kaside, magandang hapon at salamat sa pag-hook up. Og, sa ating mga palangga, ng mga gwapo-gwapa, ng mga suking tigba mina. Take a side sa may nagindingan Miss Samis Oriental. Maayang hapon po at maayang pagpaminaw sa inyuhang tanan. And of course, sa managatsun ay pinaagi sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Tugod na lang po sa mabot sa ato ang Sibiyahan sa Tibuok Probinsya sa Bukidnon. Pagkutob sa mabot sa ato ang Facebook Live karong kahapunan. Saan ka mang sulok ng mundo naroroan. Aka mang dapita karon na minaw na nagad. Managatsun in sa ating programa, maayong hapong kanimunihan. And once again, welcome, welcome po sa inyong lahat. This is, once again, Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Alright, so once again, magandang hapon ha sa tanong nagatambay sa ating Facebook Live karong hapunan. So wala na sayon, live po nating mapapanood inyuhan DJ na nagaprograma sa official Facebook page ng Radyo Kaibigan ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Sa mga nanonood po sa atin ngayon, palihog ko mga kaigan kaya mag-share sa ating programa, mag-like and pag-comment po di ha para po't mabalaan ni DJ kung kinsaning nagdanaw sa ato akaroon nagbara mag-shoutout mo nato sa ating programa. Alam po kong share mga hagalan sa ating programa ha para layo pa tayong ma-abdan o masdaghan ba ang magkapaminaw ka nato karong kahapunan. Libre lang pa shoutout mga hagalan mo nagpag-comment mo di ha ayaw magkaulong mag-comment di ha mga hagalan na basta na may gusto timbayaan o basta na may gusto ipa-shoutout or greet sa ating programa. Basta na may mga pangutana di ha ayaw kung sining mahatagag katubagan. Or pwede mo mag-comment yung magalay mga song request. Diba? Kay Kutob sa Magaya sa itong oras. At ang panigamutan yung ma-play inyo ang ipang request ng mga awit kayong kaigan. So kung saan yung hinahinayan, nagsugod ay sugdan o basa magagalay inyo mag-comment sa Facebook Live, sir. Lady Diana pa, shoutout po kay Angelica Alisuso Kunog sa po. Ang... siya po ang best friend ni Stephanie Perez. Inutusan lang po ako ni Stephanie niya. Shoutout po siya kay busy po siya ngayon at hindi niya daw po magawa. Salamat po DJ. Ay, salamat din po. Magmayang hapon ganimuri ha Sir Daniel Jeff Vera. Ang nanonood sa atin ngayon through Facebook Live. Huwag iagi pa shoutout si Mamanjali Kalisuso Kunog dyan sa may Purok Noibi Tugaya ang Valencia City. Ang best friend ni Ma'am Stephanie Perez mga gala. Ma'am Stephanie, may hapon po sa imu ha ha. Salamat ka imo. Salamat ka ay sa imo na magkananayong pagsunod sa atong programa matag hapon. Once again, Sir Daniel Jeff, maraming maraming salamat po. Comment po mo para mabalaan kinsa ng mga panulay nga nagtanaw. Grabe sa ng panulay. Ay, di lang ko nagsulti ato. Pag naapa from Ma'am Marie Suratan Bustamante Sibilieta. Hello, guapa, good hapon. Then, shout out to all people around the world, especially sa akong igsuon, sa akong best friend, kang manong kagawad Max de la Serna. Happy, happy birthday, manong. Thank you, Lord, nga nahimutag ka na igsuon. I love you always. Wow. Oh, happy birthday po sa iyo dyan. Kang kagawad Max de la Serna, ang igsuon ni Ma'am Marie Suratan Bustamante Sibilieta. Na nagsaulog garon sa iyong adlog na tawhan. Happy, happy birthday po sa iyo dyan. Ang may hapag kanimo niya, Mama Reese, na nagad sa may Old Kibangay, Lantapa na Bukidnon. Sir Martin, laginan magandang hapon po sa iyo dyan, na nagad sa may North Cotabato na nanonood sa atin ngayon. At
Kag Maribel Aguanta. Hello, may hapon po ma. Magandang hapon din po sa iyo dyan. Magrepita ka ron. Oh God, naglantaw sa atong programa, Ma'am Maribel. Ma'am Maribel Aguanta, maayong hapon. Ang salamat sa imong pagtan-an sa atong programa through Facebook Live.

We have a text message here from 960 Marad Benia. Hi, Idol. Maayong hapon. It's me, Fat Javar Javar. Nakipasok ang bukino. I miss you, Lady Diana. Ay, kumusta mo lang itong buhay-buhay ni ha, Sir Fat Javar. Taod-taod po ni siya magala. Wala na ka paminaw sa tua. O wala ba ka nag-text sa itong programa, no? Salamat ang may hapon na lang kanimo ni ha, Mr. Fat Javar Javar. Limunia ng impasog ang bukid not. Ay, nabay na nag-birthday mga gala. Wala na galagi ka-birthday ka ron. Basta niya magkahatod o paniod to riha. Dawat ragid po may mga gala. Ano ba, may hapon, guwaba nga DJ. Kumusta na magkadara ang aside ka ng Adlawa BFF? Okay lang kayo. Guwapa lang ihapon. Request kong song, Pagkasama Ka by Gimme 5. Maayo kay na ka nag-onboard BFF. Naanadjod ang radyo, kaibigan. Pinagadis, ganawala, nagtingog ang radyo, kaibigan BFF. Yes po, kay naami ginagmang mga kakulian dito sa awang transmitter side. No, wala ta natungog, mga galan, no? Wala ta sa kahanginan for the last few days, mga galan. Pero thankfully, medyo na okay na po ang atuang guan na tong stasyonan, ha? Salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating minamahal na radyo, kaibigan, mga galan. Happy birthday po sa akong friend si Carol Calugas. Birthday niya karon BFF. Happy birthday, Ma'am Carol! Si Ma'am Carol Calugas nagsaulog sa iyahang adlang na tawhan. Kasi si Carol Calugas, maubani si Ma'am Carol sa Impalambong or lahitong na taon. Masa'y bilyado ito ni Ma'am Carol sa Impalambong. Masa'y happy birthday sa imo hariha, Madam Carol Calugas. Ang nagdimbaya imuhang amiga nga si Ma'am Angelica Alisuso Kunog. Narukad sa may Poroknoy, Vito Gaya, Valencia City, Bukidnon. Pasanad po sa ako ang amiga nga si Stephanie Perez Guapan. Og sabutan kayo, og buutan kaayos sa Lady Diana's Angelica Kunog Newa. Salamat naman hapon sa iyo dyan once again, Ma'am Angelica Alisuso Kunog. From 762, hi Lady Diana. Hello po. Magandang hapon. Sino po ito? Wala may pangalan na kabutang mga gala. Nag-hi Lady Diana lang yun siya. Maghapag ganin mo riha 762. Salamat sa imuhang pagpaminaw sa ating programa karong hapon. Hi guwapa. Ay, magandang hapon guwapo. Engineer Ryan J. Amutan. Ayang hapon sa imo hadi ha, Don. Salamat sa imong pagtanaw sa atong programa karon. Ako yung dating caller, mga gala. Karoon na daod-daod, magtawag si DJ o tawag, ha? Stambay lang po muna kayo dyan. Total gasugod po man si Dan. Hot na hot ang ating mga magtatawag karong hapon, mga gala. Unya na ito magtawag o tawag, inigumano na ito basa o sugilanon, ha? Ay, para mausa na nato, mga gala. Kaya ito, kinahanglan mo ko na ito, bahino na itong oras kay sound naman, ako rin ba yung isa dire, ha? At sumuburo ba itong oras, mga gala? So, stambay lang po kayo dyan. At nga tubagon, kutob sa tumakaya tubagon nga tawag unya taod-taod mga kaigan. But for now, it's already 1:28 in the afternoon. Ano una 28 na po sa gahapunon o panahon na para atong masahon, atong paminawon o atong himay-himayon. Ang lain na po nga sulat ang baganan nga atong tagaag pagtambag karong kahapunon mga kaigan.

sa ipaglangay mga galay, here it goes. Ato ng sugdan ug basa. Kining sulat ga atong paghimay-himayon karong adlaw. Pagmatod ba ni letter sender? Dear Lady Diana.

0: 98.5. Aye, sa paliog pa ila-ila o gatagasa?
1: Saka purok tris ni Pastor.
0: Purok tris? Asa dapit nga purok tris?
1: Purok tris, Barubo, petisyon.
0: Ah, diya sa petisyon, sa Barubo. Kinsa ang pangalan paliog?
1: Judith Ligardi, Pastor.
0: Okay, iga na Judith, unsa may atong mapabot sa atong mga tigpaminuan?
1: Ano, pasalamat ko sa Ginoo, Pastor, sa pilagi sa Digimax na napaso ang akong apong sa likod na buwan o tubig init o niya. Wa ko'y laing gisampit. Akong girebyok, Pastor. O niya, nakahinomdom ang kumanap ako'y Digimax na isa kabuok. Akong gipahid sa iyang likod. Wala dang tig isa kaminuto, Pastor, na wala ang iyang kahapula. Niya, wala din sa libutoy.
0: Okay, so okay na siya ang bata. Dakuunta ang magkapaso. To siya kay tubig mang yun na ininit.
1: Okay na siya, Pastor. Pero laki ko po salamat sa Ginoo, Pastor, na ligamit ang Digimax na makaayo sa paso sa bata.
0: Okay, Igan. Salamat kay Igan. Salamat kay Kaayos pagtawag.
1: Salamat, Pastor.
0: Igan, Judith.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
0: O si Ato Igan na Alex.
7: Akong pasalamatan ng pasikat ulit palit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nang nangaugas itang kanang kuan. Tamad.
0: Naunsa dahil mo na itsamad imong TL?
7: Kano-kano ka na ako, Pastor.
0: Kay okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taw-taw na din mo na siya nga gikuan, no?
7: 4 years na ako na sagyan din ng mga allergy, Pastor.
0: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga.
7: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
0: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So, nakapalit ka itong pag-anak na ko sa Tagum?
7: O, 5 kabuo, Pastor, akong ipalit, oy.
0: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kay Gayo.
7: 5 kabuo.
0: Okay.
7: 5 kabuo ka kung ganyan. Magpasalamat kayo, Pastor, sa Ginoo. Okay, nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
8: Oy, Maray, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi, Maray, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema, Maray. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.
11: Surprise, Lola!
5: Hala, on siya na!
11: Happy anniversary, Lola!
5: Hala, oy!

0: Alright, 52 minutes past 1 o'clock in the afternoon. Alas dos, alauna segunda y dos na po sa kapunod mga kaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Alright, welcome back sa ating lahat mga galang. Salamat kayo sa pagkapatayang paghihapon. Namino sa atong programa karoon sa nagalain-lain na radio sets. Oga, sa tanang nagatambay paghihapon sa ating Facebook Live, garo kapunod. Welcome back sa inyong lahat. So my God, ito ring dabagon ang ito ang unang magdatawag. Karong kapunuan is si caller 960. Alright, ito paminawan makagalag ko ang unsa iyahang tuyo sa atong programa. Hello po, maayong hapon.
1: May nga pa, Lady Diana.
0: Ay, magandang hapon. Sino po ito ang taga-asa po?
1: Hindi ka na ba kailan sa kawal, Lady Diana?
0: Kailagay. Si Kuya Fajibar po ba ito?
1: It's me, Jibar. Ang problema niyo ba sa buong telepon?
0: Ay, Kuya Fajibar. Welcome back sa imuha niya. Kumusta man? Murag daod-daod man tawang nagawang nagdungog, Kuya Fajibar.
1: Lagi, Lady Diana, kay yaman ko kapuyo ay at tungo na pang simana na ka-uling ko dyan sa muha. Di ako sa Linabo. May nga pong sa taga-Linabo.
0: Ay, barangay.
1: Kabakungan.
0: Mao ba?
1: Ha?
0: Nanigay ko, anak, taga-Linabo di ka, Kuya?
1: O, dulo na. Anak
0: yung mga kaparantihan.
1: Sa Linabo.
0: Ay, naala yung mga pariente sa Linabo di ay.
1: O, dyan sa Lalawan. May nga pong kanina dyan sa Lalawan. O, taper.
0: Alright, sumayag hapon sa imo mga kaparantihan dyan sa may barangay Linabo o sa may barangay Lalawan. Sa may Malay-Balay City, Bukidnon.
1: Ay, kapaminaw niyo sila di hapon, Lady Diana.
0: Wow, salamat ka. Ayok may hapon once again sa inyo, hadi at sanahan. So, Kuya Fajibar, unsa may kaalaga di DJ sa imuha karong hapon?
1: Ay, mo try lang kung tambang, Lady Diana. Mo tambang na sa ding kinaraan ang pagtambag, Lady Diana.
0: Mo tambag na sa ding utro tambaganan.
1: Utro po niya tambaganan.
0: Sige, wala yung probatang paminawan, makagala ang tambag ni Kuya Fajibar para kang sender
1: ka. Pamit lang kung isang gamayra, Lady Diana.
0: Yes po, wala yung problema, Kuya. Go ahead, imuha ang
1: pinawa. Alang sa sender, mayo nga pong ganimo.
0: Mm-hmm.
1: And then, po lagi nang ikalisod sa mga ginikanan niya parehan ni Lady Diana. Kay na ako'y nabantayan niya pareha kaya po na ni Lady Diana.
0: Uy! Ibali, murag na akin ilhan nga pareho kinaiya sa ginikanan ani nga itong sender karon. Sige po, anong nangyari?
1: Pero di sad, kanan mga ginikanan na sa ginikanan niya matarong yun.
0: Tama. Ay, mga ginikanan, diligid ka pa sagad sa ilang mga anak, di ba?
1: No?
0: Pero naagid po'y uman.
1: Wala na taong pagpakabana silang anak na nagtrabaho. Dapat nun sa mga musta. Kumusta nila kayo? Kumusta na ka? Anong sa nakatira?
0: Yun! Di ba labi na nga nasa layo ang ilahang anak o gadili nila permiti mabisita. So may lang itong misag mag-text man lang nga kamusta na ka diha.
1: Wala daw kuno.
0: Wala si madawatan ni Kuya Fajibar. Puro na daw kuno mga yungo o mga pangayo ang iyang gagadawatan. Gigan siya ang pamilya.
1: Nalagsakit-sakit ang siya na wala'y pagpakabana ang mga ginikanan.
0: O, muna pinakasakit diha. Kaya bisan atong panahon nga, nagluya siya na wataan pagin siya trabaho tungod sa iyang pagsakit, wala man lang nakapangusta sa iya. Grabe naman sadna nga pagkapamilya mga galan. No,
1: grabe nga, kuhan ng kagi niya, Lady Diana.
0: Mm-hmm. So, para sa imuha, Kuya Fajibar, katong iyahang pangutana kaganina, insakto ra ba daw kuno iyang gibuhat, Kuya Fajibar?
1: Sa kuha lang, kuhan, parangka niya yung mga ginikanan.
0: Mm-hmm.
1: Parangka na lang niya yung ginikanan na ayaw sa itong inig, inanagay. Di ako kadagan lang pangayon siya, bisa na yung isuon niya na binyo na.
0: Maog yun.
1: Ayaw pa siya.
0: Grabe naman sa dadili naman siguro na murag karago sa responsibilidad ni sender ng bisan pang palit diaper sa ilang mga anak ang sender gapon mga ayon. Pinapudpud na nga mga pagkaginikanan no? Murag irresponsable na pagkaayo na. So para si Muha, iyahan lang prangkahan. Iyahan ginikanan.
1: Prangkahan lang niya, Lady Diana, kay Lisod Mam Pudog. Ibaliwala niya nga. Iyamang mga ginikanan sa...
0: Maog yun. Di ba? Mais maayaw magunding iyahan po ding masulti sa iyang mga ginikanan ng iyang pamilya.
1: Oo,
0: para
1: na
0: para masayod po sila.
1: Mm-hmm.
0: Kaya hindi po pwedeng magpadayon po ding ingon-ani nga binuhatan nila, Kuya Fajibar, di ba? Kaya ang ending, luoy po si Sender Ani. Kamurabag, bisag, wa pa siya na minyo, dagana kayo sa gabuhion tungon aning mga bisag iyang igsuon nga na iyang mga pamilya sa iyaha paghihapon mangayo o pangpalit o bisagun sa pariha.
1: Lagi na bisang kining minyo na ngayang isoon dapat unta kitang minyo na unta. Mm. gamot yun.
0: Maog yun, di ba?
1: Ay, masip ka sa uban ni Didayan nga, dayon, dito ko nang kami yun, pero malisod kung wala tayo, dako nga po ng Lady Diana.
0: Maog yun. Dili maguda ingon ana ra ka simple nga murag dula-dula lang ang kaminyuon ko yung Fudge Bar. Mo nang kung musulod ka ana dapat andam gyud ka. Naagi ikabuhi sa imong pamilya.
1: Itanong gyud sa imong una-una nga poni mong agiang kung maminyo ka na.
0: Mao gyud. Ibagay kung dili ka andam magpakaginikana nya magsulod kag kaminyuon. Ang ending ani basig maparihat ka sa igsoon ni sender nga murag bisan pampalit gatas, pampalit diaper. Di mas iha na igsuon pa mi pangayon. Wag naman po sana.
1: Mura na akong makatambag taon, Lili Rena. Kinaraan lagi isa yung pagtambag kang
0: Lili Rena. Problema, ay. Basta kay mo ito para si Muhay ang dapat buhaton. Iyahang storyahan. Iyahang
1: prangkahan. Prangkahan nila. Iyahang ginikanan o ganyang mga igsoon.
0: Tama po, no? Aron masayot pig sila ba? Nagkakasakitan na si Sanders. Ilahang binuhatan. Alright. Salamat ka ayo Kuya Fudge Bar once again.
1: Salamat po, Lady Diana.
0: Sa may impasok kong bukinon. Manimbaya ba si Kuya Fudge Bar?
1: Manimbaya ko sa kong mga minahal nga parin sa kanginan, Lady Diana. Alright. Salamat sa pagsagot, Lady Diana. O sa tigpaminaw sa radio kaibigan. Daman sa nabot ng TVN. Mayong hapon kanatong kanan. O may hapon province of Bukidnon. And then, itimeren ako si Ashley. And then, si Princess Oxygen nga Labrosa o si Angelica ng Kunog, si Ate Little Ladies Ma Terencia Gears Mudla ng Kampuan Maramag, o Sinigununoy sa Paitan, kayo namino to karon Sinigununoy.
0: Maing hapon.
1: Ande si Linda ng Montesilio. Ande si Christine nga Nabarico. Kumusta na makaanig karon si Christine nga Nabarico. Ande si Amalyn sa Ipasugong. Analyn Dalino, akong silingan diri sa Porok City Ipasugong. May mga papaminaw kanimo kayo kapaminaw sa Nisya diri sa...
0: Ay, silingan din mo ni Ma'am Analyn di ay. Okay, marag, silingan din mo diha, kuya. Kaya marag, kini si Ma'am Analyn, suki din nato ng tigpaminaw. Huwag mo tambag po din siya.
1: Diyan ka nga Porok City ni sila, ila Lady Diana.
0: Ay, alright. May hapon na lang kanimo diha, Ma'am Analyn.
1: And then si Carol, Romeo Micaela, naminaw ang yapon to karon si Carol. Ngayon po paminaw kanimo. Si Bibilab nga Lackness nga nag-train eh. Ay, mayong bang
0: training mo diha? Isa ba training diha? Training pag...
1: Polis manguruang korksyon.
0: Ay, wow!
1: Laban lang niya, my friend, na Elgin Lagnes. Huwag sa mga Lagnes family, kami daddy family. O, mora na, Lady Diana, officially na lang sa imo, wala kang board ka ron.
0: Alright.
1: And then, itimay na lang ako ang tanang staff na lang sa radio kaibigan. And then, mag-request na lang na ikog song, Lady Diana.
0: Yes, sponsor mo na nga song, Kuya Fudge Bar.
1: Kanang just another woman in La Bayana Muri. Ay, pamol ko dahil kang review ka dahil sa Lanib ng Tapanog, si Miguel Oliver Pongkalis dahil sa Sungkulan Tapanog, sa Tanan na lang ang Takalan Tapan, mayong nga pong kaninyong tanan. Umura na, Lady Diana, o kininalamang taon ang inyong pinakaubos-ubos ngayon nga lang, pero may nakapanukad sa populasyon yung basagong nga magayong God bless us all. And I love you to all of us, the radio kaibigan mo ni Tog Ato ni.
0: Alright, salamat kaayo po. That was once again, Sir Fudge Bar Jivar na nakad sa may poblasyon. Diha sa may impasok ang Bukidnon. Maayong hapon. Salamat sa ibang pagtambag kuya sa ato ang sender karong karong hapon. Alright, natay laing magtatawag si caller 314. Hello, maayong hapon.
2: Good morning. Good afternoon.
0: Bago pa masiguro ning mata ang atong dolo. Ay, may hapon. Balihog ko kusgi gamay mo ang tingon. Ay, pagkakyot ka ayaw. Kaya marag, gifulan ako ang volume dari sa akong kuan mga kagalan. Pero hinay lang gihapon yung tingon.
2: Madunggan, Lady Diana.
0: Unsa?
2: Madunggan akong tingon.
0: Madunggan man, pero basig di ka madungog sa itong mga tigpaminawan. Ang hindi nga niya, basig gitara doon, marag astorya dari sa akong panginan.
2: Madunggan, nungod na ako akong tingon sa radyo.
0: Ay, madunggan niya. Alright, sige po. Mayang hapag, ganin mo niya, sino po ito at taga-asa?
2: Kakay din ni Diri sa Quezon, Lady Diana.
0: Ay, si Ma'am Kakay. Away laing gyot o dingog diha sa may Quezon at Bukidnon. May hapag ganin mo di Ma'am Kakay ng Quezon on sa may ikaalaga ni DJ sa imuha karon.
2: Pwede lang ko mag-greet yun, Lady Diana, kaya di ko hilig ano magtambag.
0: Ay, sige, walay problema. Mga manimbaya lang ka sa imo mga friends on air. Sige po, go ahead, Ma'am Kakay. Aha, imuha ang panahon sa pagpanimbaya.
2: Okay. Salamat sa pagtubag wa pa, Lady Diana. I-greet din ako si Annalyn sa Impasugong. Dr. Nan dayon. Pangalin nga Bahian dayon. Kang Angelica Kono dayon. Kang Mitayla Romeo, good afternoon dayon. Kang Carol Day, happy birthday friend.
0: Ay, si Ma'am Carol, gudi ay sa impalambong ang birthday, Ma'am Kakay.
2: Oh, birthday niya, Carol.
0: Ay, siya gudi ay. Happy birthday, Ma'am Carol.
2: Happy birthday, friend. I hope nga malipay mo sa birthday, Carol. Mm-hmm. Dayon, especially sa imo, Lady Diana. Usatan na lang ginawa na ko na mention. Lady Diana ay sa akong partner, di ay.
0: Nakadora, nalimta na po ang partner. Sa kadagan po ni malimtan ang partner pag yun yung mga gatapan, trapag yun na sila ka rin mo, ha?
2: Si Ricky, may pagpalmini. Trabaho, mga
0: ay, nagtrabaho ni ay. Muring nalimtan ni ay. Aha. Ginsa pag yun.
2: Lady Diana, pwede takarequest?
0: Yes naman. Ang saman ang song, Ma'am Kakay.
2: Upos na.
0: Ano po?
2: Ubus na.
0: All right, sige atuan ang i-play karon ta od to. Imong request nga awit. Kana lang po.
2: Ay, kana lang didi. Didi Diana, salamat sa pagtubag. Sa radyo kaibigan, mauni. Ato ni, salamat Didi Diana, amping sa pag-uli. Bye.
0: Bye. All right. Grabe kag kitog dingog mga ganda no marag manimbawot po totong ting atong bahibo ato ay salamat kaayo once again Madam Kakay narakad sa may Quezon na bukid noon o nailaing magdatawag mga ganda unta mo tambag na ni siya kaya marag wapot na nagka nagatubag o caller nga ni advice ato ang sender karon si caller 762 hello maayong hapon.
3: Good PM, Lady Diana.
0: Ay, gini. Kumarag mo ni aktor na to. Diyan, sa mga kaan. Si Kuya Black John V po ba ito?
3: Yes po.
0: Ay, maayog hapon. Gani mo riha, Kuya Black John V ng San Fernando, Bukidnon. Kung sa may kaalagad na to, si imo karong kuya mo advice ba ka sa atong sender?
3: Amo, advice lang ko gamay, Lady Diana.
0: Alright, sige po. Atong paminahon mga gala, ang advice si Kuya John V ng San Fernando. Go ahead, Kuya, imuha ang panahon.
3: Okay, salamat sa pagtubag.
0: Mm-hmm.
3: Natunga pa nga, pankaroon, angkor.
0: Ay, salamat.
3: Sa tiyo, sa tanan nga naminaw,
0: mm-hmm.
3: Sa sunsa sa Mindanao, sa tanan nga nakailan ako,
0: mm-hmm.
3: Mangapon,
0: mm-hmm.
3: Ang unang-una, sa kababayan nga itong sender.
0: Tama. Mm-hmm.
3: Sa 30 anos.
0: Yes po.
3: So, nagtrabaho siya. Murag ka nang siya na nag-support sa kanang iyang apilgan niyang mga isoon.
0: O, oh, iyahang tibuok pamilya, kumbaga, Kuya Black John Vicky. Dili lang man iyang ginikanan niyang gisuportahan. Apil na po iyang mga isoon. Bisa nga itong mga minyo na mga kaigan sa iyahang yapon nga pangayo.
3: Oh, wala man siya authorize sa iyang igsoon gawas sa iyang mahataron dato.
0: Aha, kay murag gibali murag dili na to niya responsibilidad gawas nung ihag yung kanang kinasingkasing gud nga pagtabang sa iyang mga igsoon.
3: Pero para sa iyang una tabang dili kay
0: pugson. Mm-hmm. Maogyo dili na nga sige gyud pangayuan bitaw karon taud-taud na ay text na ilahi na pud nga pangayuan murag di na man mao kung yung Black John V, di ba?
3: Say wala man lang gani ngumusta ang iyang matubog kada text, kada demand.
0: Demand lang nga demand. Ang iyang mga igsuon, nag-iyahan nga, ginikanan sa iyaha. Actually, okay na magunod na mutabang ta, Kuya Black John, ba? Pero, para po rin sa panahon nga kita na po ang nanginahanglan, dili lang po rin ang pasagdan na dayon ta. Diba? Labi na nga pamilya kaayon ni Nia. Wala man lang nakahuna-huna kung unsa ba kahai ang kahimtang sa igitrabahuan. Okay pa ba siya? Tapos siya ginakaon. Ingunana gani. Kaya kung ingunana ang kaya kung atong pamilya manggod, ganang mapinalanggaon kaayos atua, magsigig pangamusta, magsigig kuan-kuan, ganang ipa-feel good bitaw nga pamilya good nila. Kana dili man ta, dili man labag sa atong loob ang pagtabang sa ilaha, Kuya Black John V, diba?
3: Oh, okay. Nagin na rin din na.
0: Mm-hmm. Sige po.
3: Diyan magundi mo makita kung unsa ka tigang ilang kasing-kasing kay mm-hmm. Sa diyang siya ang nagsakit, mm-hmm. Wa manggali pangumusta.
0: Wala
3: kita bakit.
0: Naana sa pinaga ubos nga sitwasyon siyang kinabuhi ato kay nagsakit pa siya gitangtang pag siya sa trabaho kasi nga po sigig absent kay nagsakit siya.
3: Oh, ang kinipong about sa iyang trabaho, Pero pag di mo sabot ang kampanye, kung unsang ang kampanye nga, well, like, wala yung konsiderasyon.
0: Tama po, no? Maupod na. Kaya dapat sa ubang kumpanya na i-sick leave. Kung galing man magsakit ang mga trabahante, at least man lang, kanang paid gihapon ba ang ilahang pag-absent? Kung
3: naamaginay, mag-kwan ba kagsulat ang nga mauna imong ibati?
0: Oo, pero siguro po iya ha, Kuya Black John V. Marag na sobraan na po siguro nga sige na gudsak absent sa kunsunan. Maunang gitang-tang na gudsiguro siya.
3: Aba, possible gito siguro.
0: Mm-hmm.
3: Nya, kuning, nilisod mo po kayo, good nga, kanang, sa gatos ni mo ka, kaayo sa tao.
0: Mm-hmm.
3: Once gani nga makuagi sa 99, madamay ang 99.
0: Tama.
3: Ano ba?
0: Mm-hmm.
3: Oh, masipiyas lang ka. Ngayon ka nga, grabe ni mong panghata, grabe ni mong nang naluhoy ka ba? Kadiyang nasipiyas ka kaysa, wa ka nang hatag, ningon na na ikaw, dautan na din.
0: Maog yun.
3: Nanang daw.
0: Ano, ganaganing wala nilagi hanahuna ang pila ka panahon nga hatagan nimo sila. Ato lang nakita nila ang panahon nga wala ka nagahatag, nga nanadain kag daotan, nga lan nagaglaugan, ug unsa para dihaan. Kalain po kaya ng mga galan, no? O gani daw kuno, Kuya Black John V, atong time daw kuno nga nawadan siyag trabaho, ginaapura pa siya nga mangita na balik og trabaho. Kaya daw kuno ang mga bayro nun, sa panimalay dili pwede pasagdan.
3: Dili man ang obligasyon niya.
0: Maugyo, di ba?
3: Oo, kaya man ang ikaw nga obligasyon. Kung dalaga man niya. Gawa siguro sa ilang sayang ginikanan.
0: Mm-hmm. Okay, maaguan pa siya nga kanang iyahang responsibilidad or obligasyon.
3: Oo, iyahang responsibilidad. Katukan na kay Minyo naman sila, gitagaan pag ganit siya trabaho nga. Man, dili man narbaho.
0: Maugyo,
3: no? Ato pa naagi pagkatapulan.
0: Naagi pagkatapulan ang iyang mga gisungan.
3: Oo.
0: Iofera na gani nga pasudlon sa trabaho mo, dili-dili pag yun. Ang gusto siguro nila, sige lang nga dawat. Wala yung isagol pa narbaho ba?
3: Kanang isa rabay yung trabaho, ilarang ka magkuwangan, kaya breadwinner man ka ni.
0: Mao yun. Kaya ilahan mo rag-abusar na gid ni, kuya.
3: Ano na ko, mo rag-abusar siya?
0: Mm-hmm. Okay. Mo nang gigapoy na si Ma'am Sender Matod pa niya.
3: Oh, og isa pa, kita na lang ito nung tayo mo, una-una ba nga, kanang, doon na tayo, kuan ba? Doon na tayo ka ng kaulaw ba? Kaikog?
0: Mauno. Kung normal ka nga ng pagkatao nga, kabalupog ka, makonsensya, murag maulop at siguro kakadugayan, Kuya Black, na magsige na lang kagnganga, magsigig hulat ka na ihatag sa imuha. Dili ka kabalo mangayo, dili ka kabalo manarbaho, dili ka kabalo maningkamot sa imong kagulingon. Maghulat na lang ka nga sigig hatagan, sige na lang po kagpangayo, no?
3: Kay paminaw na kuha ni, gawa sa iyang inahan, kay inahan man niya, paminaw na kuha ni, murag ang iyang mga isonan eh. Ay, mga man niyang gisutan, so...
0: Daghan.
3: Walay kaikog.
0: Walay kaikog. Tama yun.
3: Walay kaikog. Pero nga, dili man obligasyon no tani, mawala gani siya nagminyo para wala siya obligasyon.
0: Maog yun. Klaro na gano, wala magani siya nagminyo para kapuyan pa siguro sa daghan kay gauna-unaon nga maresponsibilidad. Ang ending, ang daghan naman nun kasi gabuhion, Kuya Black John V. Kaya pabisag pamilya sa iyang mga igsoon, sayahan naman mo dool. Sayahan naman mo yung ngungo, diba?
3: Okay, dili magod kanan, magod ginikanan nga ingunani nga ilang kinaya.
0: Mm-hmm.
3: Kaya naman ko yung naila nga, kining ginikanan po nga kuan pero nakita trabaho to sila kagawad ang iyang papa yung mama po kanang tesoro sa barangay ng nana ba niya nagtrabaho ang iyang kuan nadala ra po to namo sa una.
0: All right,
3: ito nga trabaho kagayan trabaho mi kagayan ni di ba sila pa trabaho ganay kakaya. Gusto mo gi silang anak. Ito nga pag uli intrigo ang kwarta, wala ginawat ganit kay para kuno sa ilang sa palipon, wala ginawat sa ginikanan, ano ba?
0: Dito tayo nga na Kuya Black, di ba? Sabi po yung ana, aha, yes po.
3: Okay rato kay na may trabaho ang iyang kuhan, at kumagtrabaho. Ginikanan, no? Pero kanang wagay, walang walagay, mag-umara, natural mo kuhan, mag-itag.
0: Tama, mudawat mo gitagtabang gikan sa atong mga anak, di ba?
3: Ano sa agay ito yung pangutana niya, Lady Dena?
0: Matod ba niya? Di ba iyahamad o? Di ba iyahamad nung ningon man siya nga na natangdang siya sa trabaho? Dayon, karoon daw kuno nga nakikita na siya bagong nga trabaho o dako o sweldo, iyahad daw kuno nga Kibali, gihunungan sa ang pagsuporta sa iyang pamilya, Kuya Black. Kung iyang gipang Black ang iyang mga igsuon para dili na daw kuno magkapangayo sa iya, ha? Kay gusto na kung siya mo ginahawa sa kadali.
3: Okay, okay.
0: Mm-hmm.
3: Lain po kay Black. So, ang iya na, dito ka na lang nag-istoryang.
0: Mm-hmm.
3: Oh, dito ka na lang nag-istoryang.
0: Dili niya i-Black, iyan ang basab doon sa story, ha?
3: Basab po niya ba, oh?
0: Mm-hmm.
3: Kay, basag iyang mama lugar na i-Black.
0: Wala niya i-block iyang ginikanan do kuno, pero nisulti siya sa iyang ginikanan nga tama lang sa do kuno dahil iyang mga igsuon iyang ipang block yung Black Chanville.
3: So, okay ra iyang mama wala gi-block.
0: Mm-hmm.
3: Pero ang iyang mga igsuon ano kay nangamilya na nang iya naman ikaw kamot.
0: Tama sad no, aron pud makatuon pa ning kamot og ilaha.
3: So iya na ning istoryahan ba nga kuan.
0: Tama
3: sad. Kanang kuan nga pag istorya dili pud kanang Dina yung pagka-istorya nga dulot sa bukog ba?
0: Tama. Kapag panahon na gidbud, gumabarog sila sa ilang mga tiil, Kuya Black. Labi na nga, di isa tanang panahon.
3: Dawa siguro kung maluoy man tag-iksoon, pero kanang mga PWD.
0: Maogo. Kanang yun, manarbaho man ganin ng mga PWD, Kuya. Maningamot man ganin lang magka-sustain, magka-provide sa ilang panginahanglan, labi na nga sila yung mga pamilya, manarbaho man ganin na sila. Sa pagkating uban nga kumpleto noon, niya maghulat rag hinatag sa unsa ba diha.
3: Ang bara din na akong ikatambang niya Lady Diana, iyaw lang i-block, istrita lang istorya.
0: Ay, parang kahan lang, ihalang pasab doon ang iahang mga igsuon. Alright.
3: Ay, hapit ng oras.
0: Ay, hapit na mabutuli mong tawag, Kuya.
3: Si Kuhan Dayas eh. Si Jasmine.
0: Isa na Jasmine, ay. Isa ba ng Jasmine?
3: Ay, katong, kuhan ba? Katong, atong unang Domingo.
0: Ay, katong kuan, katong foreigner, no kuno to kuya. John Ving nag-text ato. Ay, nari kay friend ko foreigner kuya.
3: Wala mo siya. Siya magud, kuan lang ba, kanang, sige na magud siya, magkuan sa Facebook niya, walang nakugi.
0: Ah, lahi na ginig kamandag si Kuya Black John Ving.
3: Ibaliwala lang ako, Lady Diana, bagay, reserve book niya, nanatay. Tag-iyaw niya.
0: Ay, gana, very good. Anay, kibasa na ni nagkatag-iya, ha?
3: May isa pa, kineng, Juan, kineng, langit siya, yuta, rata.
0: Ay, di ay. Hindi naman, wala maingon anak inyo sa gugma. Wala estado-estado sa gugma ko. Pero kung naanak ka imuha, nanay nagkapanag-iya sa imuha, at tawa rin imong gibuhat niya, i-ignore lang siya. Ayaw lang dagda, aha.
3: Wala, ako lang gidip, mawa po na ko ga-replyan, anak.
0: Anak yun, aha. Sige po. Loyal ni si Kuya Black John V, mga gala.
3: Maura to, Lady Diana, de.
0: Salamat kayo.
3: Namina, magugawa tong Domingo niya. Ano ko sulot?
0: Kasi Domingo, ano yung programa tong Domingo? Tong Bernes. Alright, sige, salamat kayo kay Black. Basta lang gusto i-request ng song, Kuya, kaya maghapit na ka matapos yung mga oras.
3: Request ay kong song na kuhan, katong I Can't Live by Air Supply.
0: I Can't Live by Air Supply. Sige pa.
3: Okay, sa may someone, day.
0: Gisa ba nang may someone, diha? Siya.
3: At si Mr. sa kuhan, sa Puerto.
0: Wow. Alright, salamat kayo kay Black, John V. Kana lang po.
3: Kana lang, Lady Dan.
0: Salamat sa pagdawag, basta radyo, kaibigan.
3: Mauni, ug ato ni.
0: That was once again a Kuya Black John V. Nang hanapitan San Fernando, Bukidnon. Huwag mamuro yung advice, mga galag kang Ma'am Sander, ha? Dili lang po daw kung ano mo i-block sa Facebook ang imong mga igsuon, Ma'am Sander. Imo lang daw kung ang basab doon. Imong explain sa ilahang imong gibate. Aron po makaamgo sila, diba? Kaya kung mau-i-block magunia sa Facebook, mga gala, mag-wonder lang iyahang iyang mga igsuon. Uy, ganong i-block man ta ato? Murag, dili nila mag-gets ang mensaheng imong ibot ipasabot, Ma'am Sander. Pero kung imo silang storyahan pasabton nga ingon ana imong gibati o ingon ana imong gusto mahitabo kana daw kuno murag mas maayo na nga option, Ma'am Sander, pasabta lang sila. Saro naman dili sila magkasabot o dili na nila ma-realize sa ilang mga kaugalingon, no? Murag panahon na pod nga mubarog sila sa ilang kaugalingong mga tiil. Dili lang magsalig sa imuha kay dili sa tanang panahon, dili man nga for the rest of their lives na aka nga pwedeng mosalba sa ilahan. Pagmaraglasa itong atawag at matubag mga gahala. Pasensya ka isa mga gatawag bahag. Kaya daghan ba nagbasahunon ang mga tambag o mga comments sa Facebook Live o mga text message mga kaigan. Once again, pasensya ka ayo 6643. Dili na po magatubag o tawag si DJ. Salamat ka ayo sa pagsabot. Nakita mag-drive from Sir Daniel Jeff Vera matod pa niya Lady Diana. Wala kay kung nagkasabot sa mensahe sa nagpadala pero mauni ang akong tambay. Oh, nakarelate ko gyud, mauman pud ni ang nahitabo nako kan edto nga nagtrabaho pa ko. Kanunay mangayo og kwarta ang pamilya hangtod na pasagda na ang kaugalingon. Ay, huy pud gano. Pag magtakda og utlanan, dapat nagyo limitation mga gana. Once again, okay na gid kaayo nga mutabang ta sa atong pamilya. Kay pamilya man nato. Labi na ganang kinasingkasing gid imong pagtabang sa ilaha. Okay ra gid kaayo na. Labi na kay igsoon nimo, pamilya ganang ginikanan nimo, wala mo gani problema. Pero sakto pa ni ingon ni Sir Jeff, ga dapat na ay limitation. Okay ra ganang muhatag ka, dili lang pud nang sila ang magsigig demand sa imuha. Nabisa na basic needs sa ilang mga anak, di ba? Sa imuha pa ngayon. Nabisa na sa tupang, pangbayad sa motor, nga di naman tanain ka ng responsibilidad pa ni Ma'am Sender, di ba? Okay ra ganang kausa lang mangayo, kaduha lang, ingon na nabito, pero kanang sagunsuna na lang pud. Nabisa nuwa na kay trabaho, sige paghihapon kag barungog-dungugan, apurahon pa ka mga itag-trabaho utro para lang na'y mahatag sa ilang. Kaya nasayop na gid po na, di na gid po na mao mga kaigan. Dili man obligasyon nga ihatag ang tanan hangtod nga magkasakit pa. Unaha pud kununay ang inyong panglawas. Tama gyud. Di man na pud imong kagalingon Ma'am Sender. Kaya murag tungod sa ka-stress siguro sa trabaho. Ang nagkasakit na kanya. Ang ending hinoon na tangtang hinoon pagigas trabaho. Nagkasakit mo kuda ani mga galen no kay sa panahon nga siya na ang nanginahanglan. Wala man lang sa nakadawat og bisag gamay man lang nga pangamusta. Bisag gamay ra kay nagabutang pero dako na kay nagkahulugan mga higala. Kinahanglan sa salayo di ba? Nagkinahanglan gyud sa unta og pag-amuma. Nagkinahanglan sa mga tao nga mag-care sa iyaha. And of course, iyang pamilya magrunta ang unang makahatag ana sa iyaha mga kaigan. Nga nagkulang pud sa party ha ang iyang pamilya mga kaigan. Munang medyo nagka-question pud si Sender Bang sa panahon nga kamo ang nanginahanglan hatag lang sa nang hatag. Kinahatag tanan panginahanglan noon. Pero sa panahon nga nagsakit siya o nagkinahanglan sa mga tao nga ga-care sa iya ha, wala man lay nagpakita bisan isa. Salamat po Sir Daniel Jeff Vera once again. Nanonood po sa atin sa Facebook Live. Sir John Rambo sa Mindanao Kumbate, may habang kanimo diha. Sir John Rambo sa Mindanao, salamat po sa imo pagtan-aw sa atong programa. May habang Lady Diana para request kong song Victims of Love, salamat guwapa. So itry ako na para honest Ma'am Letty, salamat po. Kapo Lady Diana Bazarat advance birthday ni Leo Cree de Luta, Jennifer Sanasipet, Aguzan del Norte. Alright, maraming salamat. Maghapon kinimo diha Sir Virgilio de Luta Bisinga. Huwag advance happy birthday kang Leo Cree de Luta o gamam Jennifer sa Nasipit Aguzan del Norte. Ang dali mo yan si Sir Virgilio diha sa may Camp 1 Maramag Bukid Noy. Ni Sir Jeff Magalad, Lady Diana, ang uban mang good nga mga ginikanan, dili tanan ha? O, dili tanan. Pero kung mahibawan nila nga nagtrabaho na ang anak, labi na kung naas sa gawas, ang ilang huna-huna, sige na lang yun og pangayo. Nagid po yun siguro mga gana, pero once again, dili tanan. Ay mga ginikanan nga ang mindset nila nga kung makatrabaho na ang ilang mga anak na kuno, labi nagnaas laing nasod mga gala, ilang una-una na yahay na kaayos sila, di ba? Hindi na nibalian ang kalisod sa trabaho si ilang mga anak na nasa layong dapit. Munang magsige na lang na kuno, bangayo dahil ng uban, mangayo na silag, mangayo na lang sila kwarta kanunay. Wala man nila kabalo. Kung sagit kalisod ang pagtrabaho o pagpangita o kwarta dito sa gawas, tama na, Sir Jen. Nagipod na, di ba? Nagipod ko yung mga ginikanan ingon anak po ng mindset. So na nga, kung atong mga anak na sa laing nasod mga gala, no? Kamusta hon po na to? Di ba? Dili na po na mo, text lang tang kung naatay kay kailangan sa ilahan. Text lang tang kung mga itagkwarta ipadala sa atuan. Ano pong kamusta hon kay dili gidlame ang kinabuhi nga naasalayo mga kaigan na nimbalad labi nagnaasa laing nasod. A text here from 5198 Mounted Pania. Good PM DJ Lady Diana. Pasadat mo. Pasadat po sa Ceres Family DJ Namino sa imuha deres sa Kalasungay Malaybalay City. Wow, may hapon po sa inyong lahat dyan. Sa may Ceres Family sa may Kalasungay Malaybalay City. Magtambag ko sa imong sender DJ Lady Diana. Sender for me, insakto man to imong gibuhat kay for me, nagsalig na og maayo imong pamilya sa imuha. Pero sa panahon nga nag-ilisod ka, wala gani sila nangamusta sa imuha. Unfair sila, sender. Unfair sila, sender. So inganid, so dapat makabalo sila maningkamot sa ilang kaugalingon, dili magsalig lang sa imo perminte. Maningkamot gani manarbaho. O diba? Maningkamot gani manarbaho ang mga PWDs, sila pakaha ka kompleto. Kana radijay, God bless you po. Muna ko yun ganina mga galang. Kanang ganing mga persons with disability. Maningkamot man gani magkatrabaho, magkapangitag kwarta para na ikabuhi sa ilang kaugalingon o sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Kana ilong ubayan nga kompleto glawas, walay mga kabilinggan sa ilang kalawasan. Muna na hinuoy magtinapulan mga galang. Mama 6240 Mother Pinegan Maay Hapon Lady Diana. Akong advice sa Sender DJ, pasag di po sila makatuon ng paningkamot aron mahibaloan nila unsa kalisod manarabaho. Imbis sila ang mag-comfort sa imo, nagtabang man hinuon og ipit sa imuha. Ginahawa sa sender, dili man ka robot. Dili man ka ATM machine, nga igura muluwa og kwarta, no? Ingon ana, naginunta ka sayon, mangitag kwarta, mga gana, no? Pero hindi po. Dili gini ingon ana, dili man murag pamudyuto na rin ng kwarta, mga gana. Dapat kabalo sila ba? Unsa kalisod manarabaho? Unsa kalisod pangitaon ng kwarta? Unsaon naman, di ba? Ang nag-offer na magudog trabaho si Sender. Ingo naman siya nga pasudo niya sa iyang gitrabahuan. Nagbilibaran magud siya mga galagi. Ignan magud siya. Dili na lang daw kuno. Kaya warag dili daw kuno nila gaya. Susintawan. Mga tao pa na nga kurusunad dagyan. Mga tao pa na nga gusto po maka-earn para po na ikabuhi silang pamilya. Dili na diritso mo balibad. Uy, musulay gid na. Ilaha mo ko nakita nila nga si Sender nakog sweldo. Di ba muhatag sa ilaha? Musuporta sa ilaha. So warag ingo na lang po nila mindset nga. Okay. Igo na lang damadawat ani pero may ngayahay ba?

0: Yes na yes, naririnig ko si John V. I understand. Hintay lang ako sa iyo. Ay, salamat. Mau ba ni si Jasmine? Oh my God, pag ganiwa ni Ma'am Jasmine or Sender 746 on nagkikinig na po sa atin ngayon. Salamat ka ikbang hapon sa imuha ni ha. From 886 Mount Binia, si Carol Kalugas ang nag-birthday karon. Ang imong suking tigpamiraw dito sa Impalambong BFF. Oy, once again, happy birthday ha! Happy, happy birthday po Ma'am Carol sa may Impalambong Malaybalay City. Ang leader sa atong mga maradtaray girls ni ha. Salamat na maghapon ha. Happy birthday once again, Ma'am Carol. Salamat po. Si imo ang makananayang pagbaminaw sa atong programa. Masyarat kay Yana Jane Morales, Lensky Matugas, kang Carol Javar, kang Nonay Marie Suraksan, kakay Telma Maglasang, kang Mian Saison, kang Rayalin, kang Beng Tahuran, naras to all my friends, kay DJ B, sa tanang DJ na nagdara sa radyo, kaibigan, especially sa imo na BFF, si Angelica Kunugne, nang Purok Noy Bito Gaya. And from 9296 Madrid Pinia, hi lady, diyan si MZ, the INI DJ. Kung ako sa sender, storyahon na lang nako akong pamilya, pasabton sa akong side. Oh, pareha sa advice ni Kuya Black John V. Kaganina nga. Ang Madrid Pinia, storyahon na lang na kuno ni sender ang iyang pamilya instead niya iyang i-block. Kung storyahon niya, at least makasabot, mapasabot niya sa iyang pamilya ang minsaheng abot niyang ipasabot. Kibali, maragi ka po na siya o panahon na po nga maningkamot sila para sa ilang kaugalingon. Dili sayop nga gusto siya magapahulay sa mga yangungo sa iyang mga igsuon kay dili man niya responsibilidad. Abusar na po na ilaha, Lady Diana, oy. Dapat kabalo sila mo barog sa ilang kaugaling mo mga tiil. Labi na kung anay sila'y pamilya. Tama, yun. Ni Kuya Black John V. Ganina, no? Kausa kadoha ka mga magkapangayo. Murag sunod ana mataha na magkagpangayo mga gala, no? Pero sila mo nagkapila manggit na sa gunsunan. I mean, hindi ko na ito siguro mabaso. Okay? Ayamod lang kung sa po'y rason nga na magsigi sa nagpangayo kang sender. Pero ang ending, manggut si sender na ang murag na himo na ang katasan nilang tanan. Siya na lang gidpod na murag na datugan sa tanang responsibilidad na dili na mo nang taiyaha. From Winston, Bataluna, good afternoon, Lady Diana from Alubihit, Misamis Oriental. May hapon! Salamat sa imo pagdanaw sa Facebook Live, Sir Winston Bataluna, na nagkadsama sa Alubihit, Misamis Oriental. Mga tapulan gyud ang igsuon. Mga tapulan gyud ang iyang mga igsuon. Pasag din na oy tuga-tuga og pamilya dahil walay ikapalit pamper sa bata. Yo wanna hinuon. Imbis tabangan makatrabaho, dili pud gusto mga dawat limpyo. Ang ayan abasag dan sender dagko naman na. Pagdunot mong gigito mga gana. Pasagdan dagko, okay, dagko naman na. Ano, no? Kaya di mo kundi na mabalaan maningkamon sa ilang kaugalingon kung dili po ni hunungon ni Sender ang iyahang lubos-lubos sa pagsuporta sa ilahan. Nagkapalo mo kundi sila nga na sila'y maduulan ay muhatag sila sa ilang mga kinanglanon mo nang dili na po't siguro sila maningkamon sa ilang kaugalingon. Muna, kung imo nang but nga limitasyon, Ma'am Sender, imo pagtabang sa ilaha. Di hadaw kung orang murag mapugos na sila o pangitag mamaagi para mabuhi ilang mga pamilya. Salamat po 1770 sa imong pagpaminaw sa atong programa. My time check is already 2:30 in the afternoon. And alas 2:30 na sa kapunod mga gana. And for now, standby po muna kayo dyan. Stay put lang muli ha. Ayaw sa magpahawa ay sa magpamiya. Ibabalik po si DJ Unia Taudon alang sa paghatag o finale gatambal para kang sender karong kapunod. And of course, while waiting, mga gala, mamina po ta sa pupilagaawit niya inyong request sa atong programa. So, dyan lang po kayo. Huwag kayong mawawala. And keep on tuning in. And keep on watching. Only here in 98.5 Radyo Kaibigan. Mauni, og ato ni. My test.
1: songs on the radio.

XRK Radyo Kaybigan. Oh, 98.5 oh.

0: 98.5.
1: Ako ni si Mary Jean Patanao, taga Purok City, Biscam, Maramag.
2: Okay, ikan Mary Jean padayon.
1: Magpasalamat lang ko Pastor Dan sa Ginoo tungod sa pinaagi sa Bijimak na ulian akong inahan sa iyang sakit nga pneumonia o heart failure. Dito sa kwanto taga Negros Pastor Dan akong gipadad-an o Bijimak tungod sa itong Mayo, nagtawag ako ang manghod sa ako ang sige nang gitabangan, gitabang akong mama tungod sa di siya kaginhawa. Sige siyang gihapo niya. Ipalitan na nila kuan ka ng oxygen yun para pang dipinsa rao ka ng atakihon siya. Nung mauto, nagpasalamat ko sa Ginoo kay tungod sa Bijimak na akong gipadala sa ila na nakadako jog, nakatabang niya. Wala yun na wala na siya giatake. Karoon, ulit na siya ubukid. Mga ikabulan siya niyang maintain Pastor Dan. Nakuhurot siya og tulo ka botilya.
2: Okay, so at least ang tulo ka botilya, naangko niya ang kayuan. Salamat igan, Mary Jean Obagoan, Barangay Biscamp, Maramag.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
4: So kagkaroon, mataghamay, kaubandod ka noon. Ay ang bida sa labisa, ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Papawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
2: O si Ato Igan na Alex.
6: Akong patulamakan ng pasikat, ulipalit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugas at ang kanang kuan. Tamad.
2: Naon sa day mo na itsamad mong tiil?
6: Ano-kano ka na ako, Pastor?
2: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taw-taw na din mo na siya nga gikuha, no?
6: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
2: Uy, tapos sa day ang i-aplasan mo ga aroma, nauga?
6: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
2: Salamat sa Dios, no? Salamat sa Ginoo nay aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum.
6: O lima ka buo, Pastor, akong gipalit oi.
2: Ah, lima ka. Ah, okay. So salamat ig ayo.
6: Lima ka buo.
2: Okay.
6: Lima ka buo akong ganya. Magpasalamat ko Pastor sa Ginoo kay nakita na jud ta nga na imamata ka. Salamat kay sa Ginoo.
7: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
7: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
8: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
9: FA Pawn Shop.
10: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
11: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan yung anniversary, uy.
12: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
11: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dye.
12: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
11: GRD Printing Services?
12: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
11: Kanindot, no?
12: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
0: Hello, Dai. May alam ko sa GRE Printing Services.
9: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o parato ng printing services, go ka na sa GRE Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
14: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o muguba sa immune system sa tao. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas o malikayan ang posibleng nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up, know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Ganaymutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal nga pag-amhanan.

0: Pre, nga nung nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
1: Ahay, maulagi pre, ikalingawan akong tanawang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest rong panahona. Apiki kayo ang pagbalit sa abono, mahal na kayo.
0: Maugid na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono, pero tinamang mahala. Pero

0: doctor nga makapadaghan sa tagas o dagko nga mga gamot sa imong mga tanom o makaminus kapag yun sa pagpalit sa abono. Plus, Biobre, may adjuvanto crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diritso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
1: Ha, maoba? Muad ka na ko, pre. Mupalit ko Grumix Plus.
0: Ay sa pre, wala pa kumahuman. Plus, pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner. Ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan. Og mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation, which provide better environment for the soil microbes, thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi ng yuta. Mauni ang dapita nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
1: Kung mao, ang Grumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvanto crop protection chemicals o soil conditioner. Ang pangutana pre, basig mahal po ni.
0: Para to na pre, kay tag-iaan eh, Grumix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri-supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Grumix Plus sa tanang agri-supply sa inyong lugar.
2: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo adko, kinsay akong matuulan.
3: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
4: The best songs on the radio.

0: right, at 55 minutes past 2 o'clock in the afternoon, on the 255 na po sa Kapurod Makaigan, and you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat. Maraming salamat po sa pagpatuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa Regalain-Lain Radio Sets o sa Tanang Nakalanto paghihapon sa ating Facebook Live. Mga Higala, welcome back sa inyong tanay. Pasensya kaayo mga kaigan kaya kaganina murag nawala-wala ta sa kanginan sa 98.5 mga kaigan. No, I don't know kung unsay nahitabo pero nawala taga kapilag ito ni balik na nawala na po eh. Pasensya kaayo sa mga nabitir o sa mga wala nakadungog sa ilang mga gabang request nga awit hagi play ni DJ po inyong gabang request pero siguro atong time nga napalong ta sa ere. Pasensya kaayo mga palengga, sige lang ugma na po puhon. Basin, okay na itong signal ugma mga gala ha. But anyways, we are bound to the very last part of our program. Ang paghatag og final advice para kang Ma'am Jessa nga nagpadala sa iyang sulat sa atong programa karong kahaponon. Ato sa ning ang advice. Salamat kayo by the way sa tanang naghatag sa inyong mga tambag ha. O kinibot ang ginagmay nga tambag ni Lady Diana para kang Ma'am Jessa. So Ma'am Jessa, Ma'am Sender, may hapon sa imo hariya. O salamat sa imong pagpadala sa imong sugilanon na rin sa atong programa. Una sa tanan, gusto di kang sultihan niya. Kanang imong kibati diha, normal ragid na Ma'am Sender. Dili sayon ang mahimong breadwinner, sunod siya na pulo katuig Ma'am Sender. Daghag mga higayon nga imong giuna ang panginahang nanon sa imong kamilya kaysa sa imong kaugalingong pangandoy o kahimtang. Mao nga sa dihang ikaw ang nanginahanglan o walay bisan usa nga nangamusta o mitabang sa imuha. Natural ra nga masakitan ka o murag na hugno ang imong kasing-kasing. Apan, gusto po di ka pa hinumduman ng sender. Ang gugma, dili sukdanan sa pila kagkwarta ang imong mahatag sa imong mga minahal sa kinabuhi. Ang tinuod nga pamilya, dili lang magpakita kung adunay madawat, apan labi na kung ikaw ang naglisod. May tungod sa imong desisyon nga muhunong una sa paghatag o kwarta sa og magbutang og limitasyon, dili na sayop Ma'am Sender. Usahay ang pag-ingon og dili, usa ka paagi sa pagtudlo sa mga tao nga mahimong responsable sa ilang kaugalingong kinabuhi. Dili nimo obligasyon nga buhion ang mga tao nga adunay kusog o kahigayunan nga maningkamot apan dili nila gusto. Ang imong himo nga pagtaniyag og trabaho para nila mas dakong tabang kaysa sa paghatag og kwarta. Kay ang kwarta mahurot ra man apan oportunidad nga imong gitaniyag mahimong mag-usab sa ilang kinabuhi. Kung ilang isalikway kini o gipili nga magsalig gihapon sa imuha, dili na nanimo sala Ma'am Sender. Apan ayaw usab tuguti nga ang kasakit nga imong gibati karon mahimong hinungdan sa pagkapuno sa imong kasing-kasing o kasuko. Ang pag-block sa ilaha kung kinahanglan nimo ang kalinaw sa imong hunahuna, masabtan ra Ma'am Sender. Apan hinaot nga sa hustong panahon, kung malinawon ang imong pagbati, mahimo nimong storyahon sila sa malinawon nga paagi aron masabtan nila ang imong gibati. Ang imong tumong dili ang pagputol sa relasyon kundi dili ang pagtudlo sa kanila na dili ikaw ang ilang ATM machine kundi dili usa ka kaanak igsuon nga gikapoy nasakitan og naghinahanglan usab og gugma og pagatiman. Ayaw ka wala ka Ma'am Sender kung karon unahon nimo ang imong kaugalingong kahimtang. Dili ka na pagkahakog. Ang tao nga pirming nagbubo sa iyang tasa kinahanglan usab nga mapuno kini usahay. Kay kung wala na isulod ang tasa, unsaon man nimo pagtabang sa uban. Salig sa Ginoo Ma'am Sender nga siya ang imong labing kasaligan. Siya ang nakakita sa tanang sakripiso nga walay nakamatikod. Ug ang Ginoo gyud dili magpasagad sa mga tao nga matinud-anon nga naningkamot. And in Psalms 55:22 it says, ibutang ang imong mga kabalaka kang Jehovah ug siya ang magpakalig-on kanimo. Dili niya tugutan nga mapukan ang mataro. Ampo ko nga hatagan ka sa Ginoo og kalinaw sa imong kasing-kasing, kaalam sa pagdesisyon ug kusog sa pagpadayon, Ma'am Sender. Inautosab nga, mablihan ang una-una sa imong pamilya na ang tinuod nga gugma dili pagpangayo permi, kundili ang pagtinabangay o pagparingkamot anang sa kogalingong kaugmaon. Padayon sa pagbarog, Ma'am Sender, ang usa ka maayong anak dili sukdon sa kadaghan sa iyang gihatag nga kwarta, kundili sa gugma o sakripiso nga iyang gipakita. O gana nakita sa Ginoo, bisan wala nakita sa uban, Ma'am Sender. Lamang po, and thank you so much for sharing your story with us today. And of course, once again, maraming salamat po sa lahat na ba nagpadala sa ilang mag-advice through call, through checks and comment, through Facebook Live. Salamat kaayo po sa inyong tanan. Okay, sa tanang nagatambay sa atong programa sa pagsugod hangtod sa pagtapos, maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag manubot po hon, mag-uban o bang gihapong kita sa samang oras, sa samang sibiyahan. Sa ngala na lamang sa kinadabukang Perza ng 98.5, Radyo Kaibigan Valencia City, Bukidnon. Kanina lamang yung lady niya na sa kahanginan nga mag-aingon. Sa iba't ibang magkwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y para aklat na puno ng pahina, at sa bawat pahina, may iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa pagnamag Love Diaries with Lady Diana. May hapong ka natong tanan, and to God be the glory.
1: Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon,
1: Radyo Kaibigan.
5: Umanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
1: Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon,
1: Radyo Kaibigan.
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisa.
10: Fuego blend jelly paste.
8: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
9: Sukad karon, mataghamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa, ang fuego blend jelly paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
11: Easy po sa ka-teenager for the go na baka sa gugma or sa imong ugma. Sa panahon karon, magsugod ang love story sa mga teenager pinaagi sa chat. From a simple hello to I love you and I want you. Dili tanan love story during teenage years na ay happy ending. For most girls, they end up getting hurt and first getting pregnant at a young age. Unsa may mahitabo sa usa ka batang babae kung siya maburos? Matubang siya og dako nga risko sa panglawas sama sa high blood pressure, premature birth, ug mental health issues sama sa depression. Ug lagi kay napuros man, dako ang posibilidad nga muundad na lang sa pag-eskwela. In short, for the big ang tendency nga mamahimong ngit-ngit ang iyang kaugmaon. Maunang dudong o kinday, likayisa ang pag-ana-ana ug ugma-ugma aron malikayan sad ang teenage pregnancy. True love waits. If he truly loves you, girl, he will wait for you. Una sa gugma ang imong kaugalingon, for true love begins with loving oneself. Also, good thing comes to those who wait and pray. Kini nga pahinungdom gikan sa City Social Welfare and Development Office, PAPDEV, o sa Local Government Unit of Valencia City.
12: Yes, Igan.
13: Magsisimani ko pati sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
12: Okay.
13: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyos, Pastor. Tapos, doon na siya ay sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal aroma sa oil.
12: Okay.
13: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos, ang iyan sama sa sampot na ulian. Tapos, doon siya hubang mo yung yaplas. Di moto, di na ulian. Then karon, dili naman siya makalihok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botella.
12: Tulo
13: ka biton. Karon siya Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
12: Salamat sa Diyos.
13: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na Pastor kay tawag kay siya panalangin nga iya gyud panglangin na namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
12: So aroma herbal oil ka Igan?
13: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
12: O sa may imong mensahe sa mga katawan nga naminaw karon?
13: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya Pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw Pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya Pastor sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
12: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
13: Okay Pastor, salamat po Pastor.
12: Okay.

0: Yo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Ilong ranger?
3: Tanaw nimo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
2: Dili sip-on. Di siguro ni mo dayon?
3: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sip-on.
2: Sip-on dayon?
3: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neocell C plus 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neocell C plus 40 with zinc dayon.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang dekalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
7: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
8: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
9: Ano gusto mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong kita na tambal. Naulian din siya ako sa Kinunga nga sila magagamit ko ni ining haplas.
8: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
9: Okay pastor, salamat po pastor.
8: Okay.
7: Maayong balita alang sa atong mga silingan kasikpit girapi dinhi sa lungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
10: Oh, higala! Di na ka mo ato pa sa bisan asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko ng mga tarpaulin printing.
7: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
10: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD Quezon Printing Services.
7: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
12: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
13: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest ng panahona. Apiki kayo ang pagbalit sa abono, mahal na kayo.
12: Maugib na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan yapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
13: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
12: Ato-ato rani pre ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom og makaminus kapag yod sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
13: Ha, mauba? Buad to na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
12: Ay sa pre, wala pa kumahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan og mga hulog sa yuta, dili masayang kahit hiyan sa yuta, induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous
0: Ang buhat ipasabot, pre.
12: Magnugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi ng yuta. Mauning dapita nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono, pre.
13: Kung mao, ang Rumix Plus di ay liquid fertilizer, rot booster, adjuvant to crop protection chemicals o soil conditioner. Ang pangutana, pre. Basig mahal po ni.
12: Para to na, pre, kay tag-iaan eh. Rumix Plus, may pusong mag-uuma. O adto na, pre, sa mga agri supply. Oo, mga ka-agri, mapalit ang Romex Plus sa tanang agri-supply sa inyong lugar.
14: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
15: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
14: 90s.

0: best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni atop ni.
2: Assalamualaikum, mga igsoon.

0: 98.5 Radio Kaibigan
1: Sub-Saharan Mindanao. Assalamualaikum.
2: Mga igsoon, gempyagendaw.

0: DXRK 98.5 Radyo Kaibigan.
1: Sabi nila, nakakatakot daw ang Mindanao.
2: Sabi nila,
1: mahirap daw ang Mindanao.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magmapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
0: Radio Kaibigan.
5: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
6: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Velia Nueva Funeral Homes.
7: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
8: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin kita sa Kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong kita na tambal. Nauli-an din siya. Ako sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
7: Okay, salamat igan, salamat igayo.
8: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
7: Okay.
9: Ilong Ranger?
10: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
9: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
10: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
9: Sipon dayon?
10: Oh, di ha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocert C+ 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocert C+ 40 with zinc dayon.
11: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z+ 40. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang saktong motorista, gasuot og helmet.
14: Ang saktong driver, gasuot og seatbelt.
13: Ang saktong motorista, di na kinahanglan mutaod og LED lights, blinker, siren, og bora-bora.
14: Ang saktong pagkarga og tubo og grabas, kagamit og canvas cover.
13: Pipila lang kini sa mga dapat sundon alang sa maayong pagbiyahe o pagtuman sa mga balaod nun kalapot sa trapiko.
14: Mahimong responsable sa kadalanan arang kahapsay makabtan.
13: Kini nga pahinumdom atod kaninyo sa City Traffic and Transportation Management Division sa lokal na pagamhan sa Valencia.
15: Happy anniversary.
16: I love you.
15: So akong gift nimo.
16: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
15: Ganahan ka?
16: Salamat, Han.
15: Di apa?
16: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
15: Ang unsan?
16: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
15: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
16: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
17: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
18: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
0: Kini ang 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
19: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Yes, akin sa ni Palayog?
2: Igan best paler ni Paso?
1: Igan beta paler, yes. Unsa ato igan?
2: Talang, mag-testimony lang ko sa bitimak, bitaw Paso. Kasi igan, pindat nga taga-kuan, taga-payas. Gusto tal siya mag-testimony, pero kay dila ko siya kabalo mo gamit sa...
1: cellphone. Okay.
2: Pinako.
1: Yes,
2: Yang apo ko, no, nalalaang isakitan upian isa kagabi daw. Ngayon, kadagan daw niya yung bana dito sa kang igan nini, ipapalit o bitimak. Kabuo ka, ilong ko nung nagbitimak ang iyang apo kay Petiskita Ospian, maglimag sa Petiskita Ospian pagka kumalato, gidalada nila hospital, si doktor, iyong kunong doktor nga, sa managi pa inom ninyo aning inyong apo di ay, ma'am nga, nawala naman ang iyang sakit sa Ospian, kay ang kaya hindi nga yung doktor pastor, ang kuan ko nung,
1: appendicitis ni Buto, yes,
2: appendicitis ni Buto na daw niya, natingala ang doktor, nga nung wala ko nung makadaot ng bata, ganing Buto naman ang appendicitis, hindi na niya nga, simak na nga kung pa, inom to, siya nga, yung kunong doktor nga, ay tipaminawan, di ay mo saan ang radyo, di ay siya nga, oh, tipaminawan, may kanimbro mami sa kaibigan, mo itong doktor, may gani, kaya painom ninyo, bitimak, kaya kung wala pa, delikado kayo ni imong apo, namatay na unta ni, mo itong, ipot yung kasalamat, pastor, gano'y yung testimony, pastor, nga, salamat sa Ginoo, nga doon ay bitimak, nga gigamit sa Ginoo, nga nakahatag ko kayo, kaya kung wala pang bitimak, tingali patay na iyang apo, kuno, pastor.
1: Okay, salamat kay Iga.

0: maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
1: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: Bisan ka boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang dekalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
4: Sa panahon sa atong kasubanan, doon natay madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
5: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
6: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
5: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Surprise, Lola!
3: Hala, on siya na!
2: Happy anniversary, Lola! Lola!
3: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
4: Naapay ba nga t-shirt, oh?
5: O diba? Happy anniversary ninyong doha!
3: Naapag yung mga match nga na atong nawok
5: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
3: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya mahalog kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong silibrasyon.
5: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
6: Yes, Granny, oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, barato ra.
7: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
1: sa GRD Quezon Printing Services.
7: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
9: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.
11: Haplas po kakaroma na eh.
12: Oh, maugali, papalis ko itong pag-ana, ane ka distagong, nagpalis ko duha.
11: Oh, okay, duha ka roma, okay.
12: Hindi ako pa, naku, nindos niyo kayo, nagulungan itong nangulmul.
11: Oo. Oh.
12: Salamat diyo sa panalangin na ang sa Ginoo, ang imong mga kuan, tambal ka,
11: okay. So, imong punto nay nangapras kag aroma na wala ang ngulngul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
12: Oh, nindot na kayo, pagtulog na ako karon ba?
11: Salamat sa Ginoo naya.
12: Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulog na ako kuan na. Iyo, pamila, kuan ni mo wali nga. Mukatulog okay. Na mapod ko.
11: Salamat kay nay, salamat kay kayo.
12: Salamat kayo.
13: Isa po na akong manghodron na stroke siya. So, gayunan ako siya nga, palit o bijima. Pagpalit niya bijima, siguro to isa kagrapag, asa to siya magpalit. Ngayon siya nga, kumusta man, wala mang gigumaluyan ang. Wala gud siya, nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wa gud siya muon sa gumikan sa bijima. Bosa igsoon, ato nang yun ang paningkamutan na maayo ang atong lawas, ang bijima yun, as in makaayo yun kay katungkag bleeding yun ako 1 month. Wala yun ko. Wala yung hunong sa akong dugo nga nigawas gid apol-apol murag kinumo kadagko niingon sila nga mamatay nako kay luspad ako kaayo pero gumikan sa bijimak natingala sila nga pag inom nako sa bijimak nihupa akong dugo tapos pag tulo kag adlaw gikan karon tulo adlaw nagtrabaho dayon ko sa flying bay di baya basta-basta magtrabaho ka sa flying bay so naayo to siya so pasalamat ko sa Ginoo nga siya naghatag kanako og taas nga kinabuhi protection kinahanglan jud igsoon nga magpadayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo ug mapinud-anon atubangan kaniya nga kay ang kadaugan nato anaa ang kaluwasan so Pastor Dan salamat nga ang panalangin sa Ginoo ug protection sa Ginoo bisan asa kanilakaw ang Ginoo nagagayad kanmo so thank you.
14: Ang sakit ng ulo dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
15: Unilab quality yan!
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mo! 98.5

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
8: Ay, da, uy, kadaghan mong yayaan ni. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan nga anniversary, uy.
9: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
8: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcance Beauty ani Dye.
9: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
8: GRD Printing Services?
9: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
8: Kanindot, no?
9: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
10: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
11: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
13: Unsa ato, Igan?
14: Nakoy magulang Pastor Banga. Sakit dito sa takurong pastor. Nagduaw ko dito pastor sa iya, dala ko gigimak. Wala ra kabuok pud akong gipalit.
13: Unsa day ang sakit?
14: Duha na ka bulan pastor, wala gid siya nakabakod. Naglubog sa pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil pastor. Kamot na kanang
13: pasbok
14: sa julin pastor. Murag taas gid siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay sag mga bukol sa mga kamot pastor, tiil. Aguy ngini kay tanawon pastor. Tainom na ako sa gigimak. Duha ka buok pastor.
13: Duha ka buok.
14: Dayon siya sa ako nga sus. Salamat kay nga nigduaw ka sa kuabak. Ay, salamat. Gabi ina po, di pa ina nga po na ko sa utro. Dora, di akong kabuk, pastor.
13: Yes.
14: Ala, pastor, pagkabuntag, pastor, nagbakod man.
13: So, nakasimba.
14: Salamat, kid ko sa Ginoo, pastor. Naghilat, kid ko pa, salamat sa Ginoo nga nakabakod. Di ako magulang for 2 months.
13: 2 months. Ay,
14: nakabakod.
13: 2 months nga naglubog, nakigda lang.
14: Oo, naglubog. Ito, pastor niya, nang damay, nagudiyang matiin.
13: Upat lang kakasula ang nainom. Nakabakod.
14: Oo, dayo, nagduaw sa diri sa mua. Tus, sa Ginoo pastor, nagdito mga buko siyang lawas pastor, nangawala man ka na.
13: Nangawala na. Salamat kay Iga na. Salamat Igayo.
14: Sige pastor.
13: Okay, okay
14: pastor.
13: Salamat.
15: Good morning pastor. Kumatulog ng tawag sa mga pastor. Katong testimony ko ba yun sa Bijimar pastor?
13: Pailayla sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa.
15: Kundi si Ram, taga-tagong barangay kanugutan. Ako oh. Hinat pastor, sa CBTO na pastor.
13: Okay tayo, maayong agad na sa imo.
15: Bijimar pastor, ako kay taman sa akong kinabuhi. Kagi bro po, nakasugat ko problema pastor.
13: Yes.
15: Umbaga kong itong pastor, niya wailahin akong ikon. Bijimar yung pastor.
13: Mao ba?
15: Tanto pastor, isaga, buti na akong palit dito sa Juan. Butikap.
13: Okay.
15: Anto, nubuto siya, pastor.
13: Nihubag ang imong itlog, tapos nibuto.
15: Oh, nubuto, pastor. So, wakukawurot na, may di ka buwang ang inong. Nubuto, pastor. Nagawas na ng mga hugaw, pastor. Pero din ako pasalamat sa Ginoo. Salamat, Panginoon, sa imong tambal naman ni imong irasyahan ng Ginoo.
13: Salamat Ginoo. Kayo, Tatay, Tatay Ram of Tagum.
15: Oh, God bless you, pastor.
13: Okay, salamat din kayo.
16: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
17: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan.
0: Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na. Sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
13: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
2: So, mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin di kasi kinunga. Makaayugit siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo, nga muragit akong gita na tambal. Nauli-an din siya. Ako tingin o nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
13: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
2: Okay pastor, salamat po pastor.
13: Okay.
17: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
18: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
17: 90s.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Easy po sa ka-teenager for the go na bakas sa gugma or sa imong ugma. Sa panahon karon, magsugod ang love story sa mga teenager pinaagi sa chat. From a simple hello to I love you and I want you. Dili tanan love story during teenage years na ay happy ending. For most girls, they end up getting hurt and first getting pregnant at a young age. Unsa may mahitabo sa usa ka batang babae kung siya maburos? Moato bang siya og dako nga risko sa panglawas sama sa high blood pressure, premature birth, ug mental health issues sama sa depression? Ug lagi kay naburos man, dako ang posibilidad nga muundad na lang sa pag-eskwela. In short, for the big ang tendency nga mamahimong ngit-ngit ang iyang kaugmaon. Maunang dudong ug kinday, likayisa ang pag-ana-ana ug ugma-ugma aron malikayan sad ang teenage pregnancy. True love waits. If he truly loves you, girl, he will wait for you. Una sa gugma ang imong kaugalingon, for true love begins with loving oneself. Also, good thing comes to those who wait and pray. Kini nga pahinumdum gikan sa City Social Welfare and Development Office, PAPDEV, o sa Local Government Unit of Valencia City.
3: Ilong Ranger?
4: Tanaw nimo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
3: Dili sip-on. Di siguro ni madayon?
4: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sip-on.
3: Sip-on dayon?
4: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neozerk C plus 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neozerk C plus 40 with zinc dayon.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mga on na ta.
8: Uy, kalami sa sinabaw.
9: Naabay kinilaw.
10: Ilabas ang bida sa lamisa.
11: Fuego blend jelly paste.
9: Kalami ane.
12: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
10: Sukad karon, matanghamal, na-open din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
8: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy Fuego blend chili paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Inuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
2: Numero 1 sa balita.
3: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
2: Numero 1 sa serbisyo publiko.
4: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
2: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
5: Magkalingawan sa Bukidnon,
2: Radyo Kaibigan.
6: The best songs on the radio.

0: Mga pwede kapanaminan sa uban, mga revelasyon nga maghahatag og inspirasyon sa atong mga igsoon. Revelasyon sa kagahapon. Mga kaibigan, pwede ka na ninyong ipadangat din hilamang sa atong sibyahanan sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Kauban ang inyong AJ Aya. Revelasyon sa kagahapon.
1: The best songs on the radio.

Mayong gabi, 98.5 Radyo Kaibigan. Ingon man diha sa 104.9 Radyo Kaibigan sa Rala, South Cotabato. Ano sa bang inyong DJ? Aya, makikibanuban kaninyo sulod sa pipila ka mga oras sa programang Revelasyon sa kagahapon. Murag adlaw, bisag gabi na. Sa ngalan sa kinatibukang kawanin atong si Biyahana, sa ato ang CEO, atong pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalyo. Sa atong Station General Manager, Sir RJ Danggalyo. Station Operation Manager, Sir Engineer Romy Chang Jr. Finance Manager, Ma'am Bernadette Kilong-Kilong. Finance and Traffic Officer, Ma'am Stephanie Jane Danggalyo Yute. Station Technical Staff, Sir Joshua Sison and Sir Ramil Bidriho. Ang atong Transmitter Technician, Sir June Tingkang. Murag hangin sa 464 ka barangay, 20 ka lungsod ug duha ka syudad nga gilangkuban ning probinsya sa Bukidnon. 91 ka barangay dinhi sa syudad sa Valencia. Maayong gabi kaninyong tanan. Makapahuay. Og happy weekend na usab. Wala man day office karong adlaw, no, tungod kay holiday usab. Pahinumdom nga napayo. Musta man ang inyong pamahon-pahon? Maulan nga kagabhion. Musta man ang inyong lugar diha? Nag-ulan ba? Mayang gabi usab diha sa Radyo Kaibigan Lagindingan. Revelasyon. Samis Oriental. O, ingon man sa tanang-tanan nga mga radio sets nga naka-hook up karong gabi una sa ato ang programa, o ilabi na sa ato ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Mayang gabi usap diha, hook up karon sa 96.5 Big Light FM diha sa lungsod sa Kibawi. Mayong gabi diha kang Pastor Elizer Tinaco. Mayong gabi usap diha sa 94.7 Light FM. Huwag usap nako, masayod kung nakakonek man ni si DJ Ching diha sa 102.7 Boss Radio Kilikili Waolanaw del Sur. Musta man ato mga kaigsuunan nga mga drivers sa mga rila drivers, ngon man sa bus drivers, multi-cab drivers, sa tanang mga drivers pampubliko og sa pribado nga mga sakyanan, amping mo kanunay hinay lang sa pag-drive tungod kay ang aksidente, daghan na kayo sa ato ang kalsada. Kumusta sa mga ato mga suking tig paminawan diha sa Lower Sugod, sa mga Maluto family, you know, diha kang Ma'am Neri Maluto sa ingon man siya diha usab sa Upper Sugod. Mayang gabi usab diha sa Apo Makuti. Walay pili bata, tigulang imong giabi-abi. And before that, I just want to congratulate. Congratulations sa kanto diha sa Waolanaw del Sur. Ang kaibigan Christian Foundation nga nagsaulog sa ilahang ika-13 katuig nga anibersaryo karong adlaw. Imong katawa. So congratulations ngo nga naabot gyud ing ani nga tuig sa inyong pagpursige, sa inyong pagpaningkamot uban sa mga sa atong founder Pastor Dan Danggalyo, o ingon man sa mga kaibigan partners, o sa mga coordinators

anniversary kanin yung tanan. Ngasaw sa kahapon nga malinaw. Daghan kay silag food. No, daghan kay blessings kaganiha. Tumog na food ang imong. So, thank you kayo sa chance. Daghan kay salamat Pastor Dan. Sa opportunity na naka-adto ta og wao Lanao del Sur. Dugay-dugay na nga panahon nga wata nakabalik dito. High school pa ako niya itong panahon na 1994. Adto ko anang wao Lanao del Sur. So, karon, nausban karon, pila naka-dekada. Anyway, maayong gabi usap diha sa atong mga kaibigan, mga igan partners. Nga kung diin mapalit ang ato ang mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule. Ang pinagpalang kapsula, ngayon man ang Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Oh, by the way, sa itong mga listeners, oh, wala tay letter sender karon, wala tay sulat nga pagbasahon karon. Oh, maligya tag VG Max ron gabi una. O oh, inumanan sa yung inyong mga greetings o sa inyong mga requested song. Stand by ang tanan. O oh, mayang gabi kang Mayor Ami Galario, ingon man kang Vice Mayor Grisel Galario Fernandez. Ang spokesperson, Sir Jose June Galario. Mayong gabi, kanyang tanan. Mayong pamahon-pahon, mayong pagpahulay sa sayong kagabhion. Maulan-ulan nga kagabhion. Mayong gabi, of course, kang Attorney Ruby Milicio. Thank you for the chance, usab, Attorney Ruby, nga daghan po kong na-learn karong adlawa. Okay, unang awit para kaninyong tanan.

0: Baliktan sa Tampag Panag-uban, din lamang sa programang Revelasyon sa Kagahapon with your DJ Aya.
1: Sa Kagahapon.
0: At ang mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule.
1: Claro pa karon.
0: Ngayon man ang Aroma Plus Herbal Oil, Herbiba Coffee Blend.
1: Ang imong katawa.
0: Mapalit diha sa Kaibigan Center Ground Floor Alquino Emporium.
1: Muragadlaw.
0: Og usab diha sa lungsod sa Kadingilan sa Kaibigan Center Purok 5.
1: Bisag
0: diha sa may food court
1: gabi.
0: Public market.
1: Ina, sa kasing-kasing.
0: Sa lungsod sa Maramag, mapalit diha sa Kaibigan Center
1: sa Kagabion.
0: Stall number 18, Perimeter Building Agro Commercial Complex.
1: Tingog nga haya.
0: Diha sa Kalilangan, mapalit diha sa Madayag Store, Butika Kalilang, o gingon man diha sa Pailago Store sa West Poblacion.
1: Murag hangin sa
0: lungsod sa Pangantukan, mapalit usab ang atong mga produkto diha sa Easy Cure Pharmacy, Bungkas Pharmacy, Life Cure Pharmacy diha sa Bakusanon, o sa Madaya, Kang Igan Analisa Gasal. O gingon man Kang Igan Lourdes Lovido. Sa Navaliwa, diha sa Elma Castaños or Castaño Store. O diha usab sa 90.7 Yellow Line FM diha sa Maharlika Village, Second Floor Bago Building. Mapalitin niyo usab diha nga to ang VG Max Plus Herbal Capsule ug ang Aroma Plus Herbal Oil. Sa Don Carlos, mapalit usab diha sa Bascos Pharmacy, You Save Pharmacy, Niete Store sa Kalubihon, o sa Dila Calzada Sari Sari Store diha sa Imbayaw. O ingon man diha kang Igan Narcisa Lausa. Sa lungsod sa Dangkagan, mapalit usab diha kang Pastora Alice Aribal. O ingon man kang Igan Edna Jimenez. Sa Kibawi, mapalit usab diha sa Beams Gulayan and Fruit Store sa East Kibawi. O ingon man diha kang Pastor Ider Oliveros sa PCFC. Sa Talahiron, mapalit diha kang Igan Marilyn Bihag. O ingon man diha sa Ralph's Merchandise. O usab, mapalit diha sa 96.5 Big Light FM ang ato ang VG Max Plus Herbal Capsule, Aroma Plus Herbal Oil, Herbiba Coffee Blend, ingon man ang Bayusa. Pangita lamang ninyo diha si Pastor Eli Tinaco diha sa 96.5.

Usab mapalit diha sa Kadingilan Store diha kang Cypress Hardware. Diha usab sa Nuera Essential Store sa Market Poblacion Kadingilan, MGN Pharmacy o sa 38 Pharmacy. Sa Tugas Kabadyangan, mapalit diha kang Igan Rodi Dayon. Sa Kibalagon Kadingilan, mapalit usab diha kang Igan Norma Lapa. Sa Kiara Don Carlos, mapalit diha sa Carmi Lutis General Merchandise. Ingon man diha kang Igan Jubilin Blando. Huwag usab diha sa South Pangantukan sa Kimanait. Kimanait Pangantukan, mapalit diha kang Igan Verlita Ganob. Sa lungsod sa Wao, mapalit ang ato ang VG Max o Aroma Plus Herbal Oil diha sa ECC Pharmacy. Wao diha sa PS Store in front of newly constructed Wao with

Og diha usab sa Arakan North Cotabato mapalit diha sa Family Med Pharmacy. Og diha sa Amay Manabilang mapalit diha sa Aaya Pharmacy. Diha kang Noel Baldunasa. Sa lungsod sa Maramag mapalit usab diha sa kang Igan Ami Dail diha sa Bayabason. Og ingon man diha sa Navarro Dry Goods Store. Tingog nga haya. Diha mapalit no katong mga suki na sa VG Max Plus Herbal Capsule o gingon man Aroma Plus Herbal Oil. Murag hangin na mapalit ninyo diha sa duol sa inyong mga lugar. Ayaw mo gabalaka. Kaumahan. Abi ninyo mga iga ng VG Max Plus Herbal Capsule usa ka na ka FDA registered. Siya sa Pilipinas isip herbal supplement. So unya atong hisgutan ug unsa ang mga benepisyo sa VG Max Plus Herbal Capsule ingon man ang Aroma Plus Herbal.

0: O gado na usap kita ay sikreto para sa atong mga tanom. Ang sikreto para daghan ang bunga o daghan ang ani sa ato ang mga tanom, ang Romex o Robix Plus Foliar Fertilizer.
1: Sa kagahapon, aya, imong,
0: palit kina diha sa ato ang mga duol nga lugar tana, sa Tanan Agri Supply. Ang kaning Romix Plus Foliar Fertilizer, mga igan, mauni ang panguna nga pagkaon sa atong mga tanom. Mauni ang tulo ka pinaka-importante nga mineral nga gikinahanglan sa tanom sa daghang kalidad. Mauna ang NPK, Nitrogen, Phosphorus ug Potassium. Mauna yung mga gikinahanglan sa atong tanom. O kanang tulo, anaa diha sa Rubix o Romix Plus Foliar Fertilizer. Nausab ka na yung mga trace element. Kasagara nga trace element na adiha sa atong tanong. O ana adiha sa ato ang Romix Plus, ang iron, zinc, boron, manganese, copper, magnesium, o calcium. Anaan adiha para sa pangpa-green sa mga dahon sa atong mga tanong. Ingon man pangpa-labong, pangpa-daghan. Dili usab daling malarag ang mga bulak, ingon man ang mga bunga. O kaduna na usab kini siya'y kanang matawag na to o kanang dili malata ang ihang bunga. Naana diha no sa to ang Romix Rovix Plus Foliar Fertilizer. O usab kining Romix Foliar Fertilizer, gi-combine na diha ang tanang nutrients and elements. Plus na ay root booster. Na siya'y root booster, no? Atong hinumduman nga ang Romix o Robix Plus Foliar Fertilizer. Anaan ay root booster.
1: Walay pili, bata.
0: Para mo padaghan sa tag-as ug dagko nga mga gamot sa inyong mga tanom. Tungod ni ana, dili na kay ta kinahanglan nga magpalit pag daghan nga abuno katong mga sinako o binag nga abuno. Minus na atong paggamit ato tungod kay anaa naman ang foliar fertilizer. Aduna usab siya ay adjuvant to crop protection chemicals nga mao ni siya makatabang og alalay ani nga abuno. Para mas makusog ang epekto sa imong insecticide o herbicide. Wala goro nag-monitor niya tong color ba? Wala siya nag-monitor. Sige pa tag-yaw-yaw dali.
1: Imong katawa, maoy musang ko.
0: Yes, padayon ta mga igi.

0: Balik tayo sa ating pagpanaguban, dito lamang sa 98.5 Radio Kaibigan sa programang Revelasyon sa Kagahapon. Aduna kita yung mensahe, gikan kang 340.
1: Bisag
0: ulit, oy.
1: Gabina, sa kasing-kasing.
0: Ato sa ning tubagon ang tawag, ah, atay padayon tong message, kaya di na ako mabasa.
1: Tingog nga haya.
0: Okay. Pasensya na po.
1: Murag hangin sa kaumahan.
0: Okay, atong duwato ng caller, gikan kang 106. May gabi eh.
2: May gabi, DJ Aya.
0: Hello, may gabi. Kinsa ni Palihog?
2: Si Kone, DJ Aya. Si Palihog sa kampon.
0: Ay, wala yung monitor diha, ma'am, sa inyong radyo.
2: Ako yung monitor, may pahina DJ.
0: Ah, okay. Sa ikalagad ni DJ Aya karong gabi una?
2: Mag-great lang sa DJ.
0: Sige, panayon.
2: Unang-una DJ, salamat sa pagtipag. Ako rin kayo, group. Uban sa mga kabanan diha. Huwag kang Jay Garcia, kung pinag-iisakang Rito, Minuto Yosun, Lindam Kili, Parol Malibu, Punog, Mikilo Disma, Mikaela Kamil, Alimbingan, Miri Bilharin, Minuto Kaya. Labi na kay Ate Flumi Sarado, Itiblaka Kumawanag, o kang Francisco Sarao, para diyan ang pati ng Periodi Kanoy, o kang Jan sa Itusan, Itusan, Itusan, Itusan, si Jan Valdez, si Kakay Dayon, pinawas na kuslatanan BG Ayo, si Dayan, kusla BG Ayo, panang nag-repeat mo yung kanta.
0: Okay, unsa ang kanta?
2: Wala, BG, kanang, ako ba usla?
0: Unsa?
2: Ako ba?

0: Gabi eh.
1: Hey, maayong gabi eh.
2: Nangluod ra ba ni siya?
1: Saman, nga naman di ay. Nga nung nangluod, wala mang God. Nga sa di ay ka.
2: Wala, si DJ Aya ko. O say ka lang.
1: Dili ba, dili ba kayo naingumang kang nang, dili kayo naingumang kang nangluod ra ba ni siya? Nga rin, wala mang God.
2: Wala di ay to. Ay, lahi di ay to.
1: Wala. Kanang, medyo nabisi ug gamay gabi mo itong ako katawag. Unang-unang mayong gabi di Jaya, salamat yung pagtubag o pagtagas akong tawag ng loon, yun grabe siya. Gritayon ka na ako kauban sa imong mga kaubanan o sa kanang tag-iaw kadumala ng istasyonan din sa akong mga friends kang Linda Montesilio, Mary Villarin, Mian Saison, Ate Telma, Jisi Sokong, Ate Terencia, John Ray, Blackheart, Raymart, Christine Labarico, Jan Valdez, GR, Iris, Joseph, Miriam, Kang Ate Leti, Angelic, Kang Jibar, Kang Edgar, Kang Ate Leti, Angelica, Aiko, Lantaco, Olimpiado, Arnold, Francisco, Benji, Gerald, Ivan, Kauban Kang Sheila, Kuya Ludi, James Costada, Jean Lagrosa, Jean Munares, Mark Conrado, Oliver, Doha Kamaylin, Abista, Marti Realin, Lani, Juby Princess, Ati Kakay, Ati Saysay. Then, most especially, Kang Ati Prony, Kang Jinsley, Kang Janjan, Kang Edmi, Anila, Rin Rin, then. Kana lang siguro, DJ Ayaw mo request po, gusto ko, hindi, okay ra?
2: Pwede ka ayo, masoko pa si DJ, yung di ka mo request.
1: Nasa playlist ni mo ang Caravan?
2: Caravan, basin. I'll check. Day. Sige lang, padayon lang diha kay
1: Dayon. Caravan ang first requested song dayon ning ikaduha kaning PS.
2: PS?
1: Yes.
2: Ay na nakalist, naka-file na.
1: Grabe. PS as in PS gyud.
2: PS I love you?
1: Yeah.
2: Okay.
1: Mora? Then kana lang DJ kay ingon man ka kanina nga wala sa kay sulat karon kay mag-market ka sa mga product.
2: Yes.
1: Yeah. Paminor, mungod ko, God. Nya, dili pa man ka mudawat o kuler, o, di sudsag mudawa, mutawag ko, namang ko paminor noon.
2: Ganahan sa imo, kay obedient kay ka.
1: Basta na lang ko'y monitor, di kayo kung magsinamok sa imo, pero wak kay monitor, ko'y monitor. Abisan gani sa dihang wak ako nakakuha ng radyo kaibigan, mamagayabong gani ko nagsinamok.
2: Niagi mi diha ka ganina, kusog kay sa kuya ang 98.5. So, kuha giday diha.
1: Kuha man. Dapat ang ako rin yung pagplastar sa plastar 1 nun ang dili. Wala na kalima. Watong iagi.
2: Okay.
1: Plastar na. Okay naman. Kana lang DJ. Salamat sa pagtubag. Basta na karadyo kaibigan. Mauni ato ni. Bye-bye.
2: Bye-bye. Maujud ni. Ato ni. Another caller from 643. May gabi eh.
3: Gabi, DJ Aya.
2: Hello, Ma'am Carol. Kumusta diha sa Impalambong? Nag-ulan ba diha?
3: Hinay naman, DJ Aya.
2: Pero nag-ulan ka ganiha?
3: Oo.
2: Okay. Sige, padayon sa imuhang katuyuan karong gabi una.
3: Sige, manimbaya na. Ako ng gabi ka ni pag DJ Aya, ako ka itinbaya. Lonely boy na sa baro. Ang Rims Salana, Mora, Analin Patog, Samuel Mangobat, Diyos, Kakay,
2: Putol-putol na. Putol-putol.
3: Hello, DJ.
2: Putol-putol na yung signal.
3: Mangita sa ko, DJ Aya.
2: Okay, gamay. Palayo, gamay. Basi na yung signal diyan sa layo-layo.
3: Okay na, DJ Aya.
2: Sige, padayon?
3: O, padayon ako.
2: Okay.
3: Kay Ate Mikaela, may kang Francisco Sawao, kang Rialin Ligaspi, kang Analin sa Impasugong, kang Rialin Ligaspi, ay Angelica Kuno, kang Jean Calupi, Francisco Sawao, kang Blackheart, kang Tagawad Pajibar, kang Rimark Manlangit, Rinan Miranda, kang Terencia Junri Edgar Maribek Little Desma, o kang Samuel Mangubat, kang Indayon Santa Ana, o glaras na lang sila tanan, DJ Aya.
2: Okay.
3: Pwede mo request song?
2: Yes, pwede kayo. Unsa ka song?
3: Labis na sa...
2: Unsa? Nawala ang signal.
3: Labis na saktan.
2: Okay. Unsa pa?
3: Oh, at may gabi. Basta radio kaibigan. Mauni ako.

0: 0968-9960. Maayang gabi eh.
1: Hello, Idol.
0: Kinsa ni Pahiyog?
1: Juan C. Juan, Jibar na yun sa buong Idol.
0: Ay, Sir Jibar, maayang gabi eh. Kumusta diha sa imuhang nahimutangan? Walay ulan diha?
1: Wala may ulan diri sa buong Idol. Mura man ni Ayod Idol ng pati sa ulan. Kaya naayang ulan na wala.
0: Ah, okay. Okay, sige, padayon sa imuhang katuyuan karong gabi una.
1: Ay, manimayang ako sa mga prenedol. Manitimayang ako parang si Analeng Yaminaw, and then si Elvin Nagles, and then si Carol, and si Real Unigasi, and si Atang Itilidis, ang yun ay kakakulog, si Karensi at si Edya, and then si Pilson, and then si Francisco Nawaok, na yun ay kakulog. Hindi si Samuel Mangubat, may kukumino ko ni Madira sa Betong Suson. Hindi si Rebecca Salamig Lantapan, may sinigolo ba kong kalit sa Sunti Lantapan. Hindi si Kulagayan, si Jean Malagrosa, si Pinitis, ay nga kukumino ko ninyo. O, special na lang sa nakamundo sa mga butang na rin eh, na guwapa. And then, mag-request na lang ni Robson Idol.
0: Yes, unsang song.
1: Kanang kung lang ang ito, kanang labis na nasaktanay doon.
0: Unsa palihog? Putol-putol?
1: Labis na nasaktan.
0: Labis na nasaktan.
1: O, oh, labis na nasaktan.
0: Unsa pa?
1: Igret. Mora na idol, igret din ako si Kapitan ng Libid na yan, magbuno ka ninyo.
0: Okay.
1: O, mora na idol, mayong gabi sa kanang namin ako karong sa radio sa ibigan o mayong gabi parabing sa Bukino. O, God bless us all, I love you to all, o, mas karibyo kaibigan mo ni o, ato ni.

0: dili maayo ang signal sa atong mga caller sa gawas, no? Sa panahon guro nato karon nga medyo ulan-ulan. So at least salamat pod kay naklaro ra. Okay, line caller from 305. Last caller, ah, mag-play din ta sa inyong mga requested song. Mayang gabi eh.
1: Gabi eh, DJ Aya.
0: Hello, mayang gabi eh.
1: Oh, mayang gabi eh, DJ Aya.
0: Kinsa ni Palihog?
1: Si Prony Salador. May kitaw-taw.
0: Ah, okay. Kumusta ati Prony? Nagulan ba di ha?
1: Wala man.
0: Ah, wala di. Ulan di ha?
1: Wala, pero balutin man.
0: Okay, padayon.
1: Pag-greet ko DJ, una salamat sa i-greet ka. Dayon si Wimpy, Terencia, Maya, John Ray, Arlene Bay, Silio, Naysay. Dayon sa kong mga apo, si James Lee, Dan, Lin, Ann, Il, Itpar. Panara DJ.
0: Okay.
1: Dayon, mag-request DJ ka na lupit ng pag-ibig.
0: Lupit ng pag-ibig.
1: O, katong babae.
0: Yes, katong ipatugtog gabi eh. Tama?
1: O, katoy na.
0: Ah, okay, sige. Salamat.
1: Salamat sa

Doon man usap diha sa San Carlos sa ato ang mga suking tigpaminawan diha nga dapit. Maayong gabi kaniyong tanan, maayong pagpanihapon. Kumusta man, nakapanihapon na ba ang tanan atong mga suking tigpaminawan? Og naka or naka ready na ba ang inyong panihapon? Kumusta si tatay, si nanay, si ate, si kuya, si lulo og si lola, si auntie og si uncle, si dudong og si inday. Nakapanihapon na ba si inday?

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Yes, kinsa ni andin taga-asa?
2: Natik sa imo kanina, Pastor, nga dili member pero permi ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong pindimak kay namukol akong ibabaw bitaw sa palad, Pastor.
1: Oo.
2: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko na pindimak kay ako bitaw nalunggan, Pastor, basta manghinga tuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
1: Okay.
2: Para patuluan ako, Pastor, palanayan ako sa pindimak, Pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw nga mga mugaw.
1: Oo, mugawas na sa iya.
2: Mugawas na, Pastor. Okay. Malipay yung kutusun niya. Ako dahil yung kuwano niluan sa kutun ba, Pastor. Oh, Pastor. Muna, mingin din ko, Pastor, ano yung mabindi, Pastor. Salamat yung Pastor sa alas.

0: Surprise, Lola!
1: Hala, on siya na!
2: Happy anniversary, Lolo, Lola!
1: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
3: Naapay ba nga t-shirt, oh?
4: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
1: Naapag yung mga match nga na atong nawok
4: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
1: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sikang mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggang inyong selebrasyon.
4: Di kalidadog bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
2: Yes, granny, oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
5: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies, o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services. Nasayod ka ba? Ang Office of the Building Official sa Lakbayan sa Valencia nagpatuman sa Executive Order Number 32 usa ka balaod nga nagpasayon og nag-streamline sa proseso sa pagkuha sa building permits para sa telecommunications o internet infrastructure sama sa cell towers, antenna o fiber optic installations. Aron masayon og epesyente, ang Office of the Building Officials adunay one-stop shop di intanan nga lakang sa pagproseso gikan sa pagsubmitar sa requirements, review sa plano, site inspection, hangtod sa final approval o pag-release sa building permit. Klaro o organisado ang proseso. Gisiguro usab nga luwas ang proyekto og busunod sa building codes og safety standards. Ang mga kinahanglan, naglakip sa barangay certificate, tax declaration, site development plan o guban pang dokumento nga gikinahanglan sa Office of the Building Officials. Human masubmiti, i-review ang inyong application para sa technical compliance. Wabot ang site inspection aron masiguro nga husto og luwas ang inyong proyekto. Kung ma-approve, i-release dayon ang building permit og pwede na magsugod ang construction sa inyong telecom facility. Pinaagi sa EO 32 og sa Office of the Building Official one-stop shop. Mas organisado o klaro ang proseso. Wala na ilibog, wala na ibalik-balik nga papeles. Klaro ang tanan gikan sa plano hangtod sa pagtukod. Alang sa dugang kasayuran, mamahimong mutawag sa ilang telephone number 088-813-6157 o cellphone number 0955-296-2748. Alang sa mas luwas, mas ligon o mas epesyenteng telecom infrastructure, gipasalig sa Lakbayan sa Valencia o sa Office at the Building Official nga ang inyong proyekto, inyong seguridad, among responsibilidad. Kini nga impormasyon hatod kaninyo sa Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
7: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
8: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
9: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
10: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvestong panahona. Apiki kayo ang pagpalit sa abono, mahal na kayo.
9: Maugyud na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahal na.
11: Pero pre, naay sekreto para daghan yapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
10: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy pong kuprebe?
11: Ato-ato rani pre ha? Rumix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Rumix Plus o sa ka-liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom, kumpleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom, makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom og makaminus kapag yun sa pagpalit sa abono. Plus yun pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diritso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
10: Ha, maoba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
11: Ay sa pre, wala pa kumahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan ug mga hulog sa yuta dili masayang kay diha sa yuta, induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta, mao ning dapita nga mas muminos gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
10: Kung mao ang Grumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals o soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal po ni.
11: Barato na pre kay tag-iaan eh, Grumix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Grumix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
0: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
13: Rexido Forte!
0: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
13: Rexido Forte!
0: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
13: Rexido Forte!
12: Maunang discarding nako, discarding bisdak na to.
13: Rexido Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Numero uno sa balita.
16: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
15: Numero uno sa serbisyo publiko.
17: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
15: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
18: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
15: Radyo Kaibigan.
13: Oh, oh, oh, oh.
15: 98.5

0: Balik na sa itong pagpanaguban, dali lamang sa 98.5 Radio Kaibigan.
1: Bisag gabi na
0: sa programang Revelasyon sa Kagahapon.
1: Sa kasing-kasing, sa kagabiyon.
0: Atos ang basahon, kini mga mensahe, murag ubay-ubay na.
1: Tingog nga haya.
0: Mayong gabi po, DJ Aya, pwede po magpa-shoutout. Paabot lang po nako sa akong minahal nga higala nga si Angelica Alisuso Kuno.
1: Ug
0: po kang Daniel Jeff Vera. Daghang salamat po DJ Aya.
1: Umahan, makapahuway o ka.
0: From Stephanie Perez sa Tibuli, South Cotabato. Hello DJ Aya, magandang gabi po. Pwede po pa shout out ang aking kaibigan na si GNM Maranga. At pa shout out na rin po sa aking lola na nakikinig sa iyo ngayon, si Dolores Vera. Maraming salamat po. From Daniel Jeff Vera. Hi ma'am, shout out ko lang sweetheart ko. Magandang gabi. From Bong Elio.
1: Revelasyon.
0: Kumusta mong tanan diha sa Tibuli, South Cotabato? Og usab diha sa

Doon na kita yung mensahe, gikan kang 340. Mayong gabi, DJ Ayam, pwede ta ka mag-greet like Ati Kakay, uban sa iyang partner nga si Ricky, Ati Carol, Mikayla Telma, Maglasang, Angelica Kunog, Jane Kalupi, Jivar Linunya, CJ Angayna, Ismael Remson sa Remson, Salana Jam Jam Zamora. Request din ko song Paalam Patawad by Moira De La Torre. Salamat sa pagbasa from Annalyn sa Poblasyon Impasugong Bukidnon. Kamusta ato mga suking tigpaminawan diyan sa Impasugong? Happy happy birthday sa mga nagsaulog sa ilang adlaw nga natawhan karong adlaw. O ilabi na sa tanan ng mga nagsaulog sa bulan sa Agosto. Belated happy birthday, happy happy birthday, advance happy happy birthday kaninyong tanan. Happy birthday diha sa kong amiga Ivy Bing Medina diha sa lungsod sa Pangantukan. O ingon man diha kang Ma'am Eunice Gray Turigusa kang Leon. And belated happy birthday kang Ma'am Lara Monterdi Hontilla diha sa lungsod sa Pangantukan. God bless sa inyohang tulo. O kami sa Radyo Kaibigan nagapanghinaot na daghan pang mga katuigan nga mag-celebrate, mag-celebrar mo sa inyohang adlaw nga natawhan. Kung sa kanunay ana ang kabaskog sa lawas. O ingon man sa inyong tibuok pamilya. O blessings gikan sa ato labaw nga makagagahong. Walay piling. Maayong gabi usab diha kang Pastor Yoni Nuyad. Bata. Of course sa iyang lovely wife usab Sister Ness Nuyad. Maayong gabi kaninyong tanan diha og maayong pagpaminaw. O ilabi na diha sa Double D House. Kumusta mong tanan diha? Maayong gabi sa tanan diha. And of course, especially diha sa ato ang CEO, atong pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalyo. Kamusta mong tanan, mga suking tigpaminawan? Ayaw ka mong kalimot nga ato ang VG Max Plus Herbal Capsule. Adunay 25 ka powerful ingredients. O ang mga benepisyo sa VG Max sa atuang lawas, mao kini makahatag. Una-una, makahatag og suporta sa kinatibuk-an nutrisyon. Usa kini ka plant-based vitamins and minerals. Makatabang punan ang kakulangon sa gulay sa atuang lawas. Ato mga kaigsuonan nato diha nga dili kay hingaon og gulay. So, mao na di inyo hang tsansa nga makakaon mo aning 25 ka gulay o prutas nga gihalo o giisa ni sila, gi-combine, gihimong kapsula. Ang epekto ani pareho ra gihapon sa gulay nga katong-atong gikaon sa matag adlaw. Ang kalahian lang tungod kay kaning 25 ka gulay o prutas, dili ni nato siya makaon gyud nga kada adlaw. Lisod po magpalit ani no sa merkado, 25 gyud ka klase ang atong paliton ni atong gulayon. Sagol ato gulay ug prutas, dili man pud siguro no kinsa may nakasulay diha nga ingani ang ginabuhat. So diri na ta sa pinasayon o convenient para sa tuwa, walay hassle. Kaning VG Max Plus Herbal Capsule. Tungod kay anaa na diha ang 25 ka mga ingredients. Gitawag ka ng powerful ingredients tungod kay ang matag-usa ni ana, power kaayo para sa atuang lawas. So mao ka na siyang nahimo ng powerful tungod kay gi-combine naman ang 25 ka buok. 25 ka prutas o gulay, gi-combine sila, gihiusa, gihimong kapsula. So mao ka na nga grabe ang epekto sa atuang lawas kung kita mo tumar ni ini. Pag-usap, rich in antioxidants para sa ato ang overall health og vitality. Oh, grabe kayo no ang epekto. So,
Dili lang ni siya, although food supplement siya, pero di lang yun, ang yung epekto no, murag dili yun siya food supplement. Nahimo na yun siya pang panambal sa tuwang lawas, sa unsa mga balatian tungod kay grabe kayo ang yung epekto. Usab, makaayo usab para sa tuwang immune system. Tungod kaya mga VG o herbal blends, kasagaran na ay vitamin C, D3, ingon man, zinc. O uban pang makatabang pang paligon sa ato ang resistensya. So, ibutang ninyo nato sa atong huna-huna. O kamo mga naminaw diha, labi na katong mga senior citizen, mga lula, lulo, auntie o uncle, na medyo naanata sa mga 30s pataas. So daghan na kahit ang mga gipangbati sa tuang lawas, labi na karon nga panahon nga ang ato ang mga gipangkaon, daghan na kaayo chemicals nga gipanghalo or nabuhi na lang ang mga gulay o mga prutas tungod sa chemicals ang ilang gipang spray pagado nag spray ang ato ang mga gulay o prutas, dili na pareha kani adto no nga organic kaayo, natural kaayo. Pwede ra tamo tanom diha sa tong tungkaran. O motubo na og molambo, pwede na tong gulayon, dili na kinahanglan og spray tungod kay kaniadto lahi kaayo ang klima. Wala na usab kaayo daghan insekto, pero karon kinahanglan gyud og abono og mga spray para sa ato sa pesticide. So mao ka na nga kinahanglan nato og kanang pagpaligon sa atoang resistensya, sa atoang immune system kaning VG Max Plus Herbal Capsule. Ug usab para sa atong energy og metabolism, ang B vitamins o plant nutrients makatabang sa energy production. So grabe pud no? Ang atoa dayang energy kinahanglan pud og production dito sa sulod sa atoang lawas. So daghan kayo ang nagtestimony na niini. Daghan kita mga testimonies sa kadtong mga nakasulay na sa VG Max Plus Herbal Capsule na mas nabati nila ang energy human sila nakainom niini. Usab ang kuan, makatabang usab kini sa digestive health tungod kay naay fiber o nutrients nga makasuporta sa healthy nga pagpantunaw. Kani mga prutas o gulay nga dunay fiber, syada na siya sa tuang tiyan, syada na mo digest sa tuang mga kanang naa sa ilalom sa tuang tiyan, atong digestive system nga ang uban nakaingon gani no nga nag-improve gud ang ilang digestion o ang ilang bowel movement tungod ni ining VG Max Plus Herbal Capsule. Katong lahi naglisod sa pagbawas, nganong dili ninyo sulayan ining VG Max Plus Herbal Capsule. Ug usab convenient para sa mga dili ganahan o gulay. Katong mga naiuban nga kanang gilukan kuno sila og mukaw no gulay. Labi na to akong manghod, no? Na, dili siya ginahag kaugulay kay gilok do kuno sa yung tilaok. So, mao na ni inyong chance usab nga kanang dili na mo kinahanglan mo kaon pa itong preskong gulay tungod kay kaning VG Max Plus Herbal Capsule. Pwede ninyo siya adlaw-adlawon. Buntag ug hapon, katong naay mga gipangbati na diha. Buntag ug hapon, pwede ka mong mutumar ni ini. 30 minutes ay ha mo mukaon sa inyo hang pamahaw or panihapon. Dali ra po siyang lunukon. Plus, ang nakaayo ani kung naata sa biyahe, dili man kinahanglan nga magbiyahe ta, magbitbit ta itong 25 ka natong mga ingredients, itong mga gulay o prutas. So, diri ta sa kapsula, kay pwede man ni natong masulod sa itong bag. Isa ka butilya, magbalon ta or pwede na itong magdala lang tag pila ka kapsul. Kung pila ka adlaw ang atong biyahe, ato pong ihapon kung pila pod ka adlaw ta mutumar, pila ka higayon. So pwede na ito siyang isulod sa plastic. So convenient kaayo, dili hassle sa pagbitbit.
Okay, kumpara kung mupalit pa ka itong 25 ka mga prutas o gulay. So, hassle na kayo, bugat o dili pa dyan masulod sa imong bag. Napay posibilidad nga mga lata to dito sa sulod sa imuhang bag. So, karing kapsula, ayos na kaayo ang imuhang kahimtang tungod kay sayon ra kaayo siya bitbiton. Og dali pud siya nga imnon. Mas barato pag yun tungod kumpara sa mauban nga alternative nga veggie. O, diba? So, unsa pa itong gihulat? Diri na ta sa VG Max Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula. Anong pinagpala man na siya, DJ Aya? O, diri na. Tungod kay kanang VG Max Plus Herbal Capsule, ingon man ang Aroma Plus Herbal Oil, yampuan gid na sa ato ang Pastor Dan. O, i-deser na niya ginabutang sa ato ang mga kaibigan center. Yampuan gid na niya sa matag karon og unya. Tanan nga mga stocks. Kita po, bago po ta mo inom, ana, mag-ampo po ta nga, syempre, mautoy makaayo sa atong balatian. So, mo na siyang itawag o pinagpala tungod kay daghan yung kaayo ang naayo. Dili lang isa, duha, tulo. Kung dili, daghan yun, nga dili maihap ang nagtestimonies ni ana. Ni anang VG Max Plus Herbal Capsule, lingon man ang Aroma Plus Herbal Oil. Plus, naapag ito'y bagong produkto karon kining Herviva Coffee Blend. Angayan kayong tumaron o imnon. Angayan kayong ipangapi sa atong mga senior, katong mga tagas bitog sugar. Katong mga diabetic na diha. Among higala. O usab katong mga adunay high blood pressure. So, tsada kayo ang Herbiva Coffee Blend. Idugang diha sa inyong VG Max Plus Herbal Capsule. O ingon man sa Aroma Plus Herbal Oil. Tungod kay ani man siya mga iga no ang kaning VG Max Plus tungod kay ang atong lawas aduna na may food supplement nga nakaharang o panangga sa unsa mang mata nga mga balatian nga mutakboy sa ato ang lawas mo nang dili sila makapadayon pag atake sa ato ang lawas tungod kay protektado naman ining VG Max Plus Herbal Capsule. Sa katong niingon nga, naayo sila. Sa kanunay, giinaingon ni DJ Aya, wala man tayo pwedeng say, tawag ani. Wala man tayo na-approve nga therapeutic claims na tambal siya or pwedeng itambal. Pero tungod lang kay powerful kaayo ang iyahang 25 ka mga ingredients, dili daling makaatraka ang sakit o balatian. O kung ugaling, aduna na yung sakit o balatian sa tuang lawas. Sa the moment nga muinom tani ining VG Max Plus Herbal Capsule, hinahinay ka itong mawala o hinahinay ka itong mawala ang katong balatian nga naa sa tuang lawas. Tungod kay nga ano, ang atong immune system ikusgan na pagbalik. Aduna na yung energy nga suklan o labanan katong mga sakit o balatian nga anaa nga mitakboy sa tuang lawas. So, yung ana siya ka epektibo. O, syempre, salig ta sa food supplement. Sa ako nang gikaingon, before ta mo inom ni ana, mo ampo kita nga kaninga tambal maayo kita sa ato ang gipangbati o makaayo kini sa ato ang lawas. Tungod kay ang ato ang lawas templo, moy templo sa ato ang labaw nga makagagahong, di ba? So kinahanglan ampingan ginato atong lawas nga dili magkasakit, dili taptan og sakit. So ang gamiton adlaw-adlaw nato nga i-maintain food supplement kining VG Max Plus Herbal Capsule kay yampuan ani Pastor Dan plus dugangan pagyud sa atong mga pag-ampo sa atong pagtuo nga maayo ta o makaayo kini sa atong lawas. Pero karang tanan kung aduna tay mga balatian o aduna tay halimbawa buntis ta nagpa dede ta sa atong mga baby o kaha na tayo maintenance nga gina-maintain, kinahanglan bago po ta mo inom ni ining mga herbal,
oh, kining VG Max, magpa-check up ta sa doktor kung angayan ba na muinom ta ni ining VG Max nga naa naman kay ginamintin noon sa panadihan. Wala ba'y ka nang dili ba sila magka magkarambol kung si tawag ana, ang snai term ana. O dili magkasumpaki dito sa sulod sa tuang lawas. Nabi ay nga na, no, nga dili ta pwedeng mag-inom o mga unsang herbal kung natay mga maintenance. Pero so far, naman tayong mga kaibigan, mga igan nga nagamit ni ining VG Max Plus na nag-maintain na sila, naman sila yung mga maintenance. Pero kaning VG Max, ila pong ginainom. Isip, pandugang sa ilang resistensya sa ilang lawas para mahimong kusgan o adunay pangpanangga kung unsa pa may muabot na mga sakit sa ato ang lawas o atong ipangbate. O last, kinahanglan po mag-amping ta sa mga peke. Sagi kaingon na nga adunay mga uban po nga na maligya karon ining VG Max powder ang sulod sa ilang kapsula. So ang original ani liquid siya mga igan, mura siya og fish oil. Mao ka na ang ato ang original dele peke, legit ang distributor tungod kay diri lamang na sa radio kaibigan. So kato mga nag-avail o gusto pang mag-avail o gustong mag-dealer, pwede ka mumudol diha sa tong kaibigan center ground floor Alquino Emporium. O kaha diha sa Kaibigan Center sa lungsod sa Marama. Diha sa stall number 18, Perimeter Building Agro Commercial Complex. So, unsa pa inyong gihulat? Bisita na o kaha palit na mo para sa inyohang kaayuhan o para sa kaayuhan sa atuang panglawas. Dili man ang uban ang mag-benefits ani, kita man ang mag-benefits kung mo sulay ta ni ini. Tungod kay daghan pod kayo ang mga testimonies nga ato ang nadawat. In fact, atong gina-play diri sa ato ang radio station ang mga testimonies about ni ining kuan, VG Max Plus Herb.

0: kaibigan James nga na aduna siya testimonies about nining VG Max herbal capsule.
1: May buta ni mo diyan kaibigan.
2: Ako si Felix Villareza, taga San Francisco, Talibon, Bohol.
1: Okay, taga San Francisco, Talibon, Bohol. Yes, Egan, kisa pangalan?
2: Felix Villareza.
1: Unsa may mong pasalamatan sa Diyos?
2: Ang pasalamat ko sa Diyos nga nahubungan ko na taong doktor na naado sa labelo. Ibalik ang
1: Salamat kay kaibigan na, salamat kay kaayo.

0: So, mo ka to ang usa sa testimony sa to ang VG Max Plus, lingon man sa itong aroma. Dahan pa itong mga testimonies na itong na-download din hi, pinagi na ng VG Max Plus Herbal Capsule. Ang pinagpalang kapsula. Lingon man ang Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Mayang gabi diha kang Rosalina Mariano Pante. Good evening DJ Aya, watching you from Dabong-Dabong, Mailag. Request kong song DJ, Walang Kapalit by Ray Valera.
1: DJ Aya.
0: Kamusta man diha ate Rosalina?
1: Among higala sa kagahap.
0: Mayang pagpaminaw diha sa tong mga suking tig paminawan sa 104.9 Radyo Kaibigan Surala, South Cotabato. Ug usab diha sa Radyo Kaibigan Nagindingan, Misamis Oriental.

ako na gikaingon sa unahan. Tingog nga hatod na lamang sa sunod higayon sa susamang takna ug sa susamang istasyon. Nangala na lamang sa kinatibuk ang kawanin niyatong si Biyahanan. Sa ato ang CEO atong pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalyo. Sa atong Station General Manager, Sir RJ Dangalyo. Station Operation Manager, Sir Engineer Romy Chang Jr. Finance Manager, Ma'am Bernadette Kilong-Kilong. Finance and Traffic Officer, Ma'am Stephanie Jane Dangalyo-Yute. Station Technical Staff, Sir Joshua Cisco.

4.9 Radyo Kaibigan Surala South Cotabato ingon man diha sa Radyo Kaibigan Lagindingan Samis Oriental sa tanan nga nag hook up sa atong programa 96.5 Big Light FM diha sa lungsod sa Kibawi. Happy weekend and God bless everyone. To God be

0: XRK Radyo Kaibigan. Kinsa niyo taga asa paliog?
1: Sa si Sir Maymay ni Pastor Dan.
0: Igan Maymay, taga asa si Igan Maymay?
1: Taga Talomo, Santo Tomas.
0: Santo Tomas. Yes, Igan na Maymay, unsa may atong testimony?
1: Alam ko Pastor Dan din sa ano BG Max kay nakita yung Pastor Dan nga gibulol ako ang tutay Pastor Dan tapos wala ko lain nga gibuhat kay nang palit lang ko BG para ka kapsul Pastor Dan ako na kainom.
0: Okay. Murag na batiin mo nga murag na bungol ka?
1: Bungol kayo kung tutay Pastor Dan ta.
0: Ngol-ngol.
1: Kung nag-ngol-ngol, kaya ka naman magsigukal sa bugat at maratok-bugat pa sa dan. Duwa na kakapsula. Inom.
0: Okay. So, imong gibati nga ngol-ngol imong nga tutoy mo ni nung kapsula kung nawala iyang ngol-ngol.
1: Oo niya. Opo, Pastor Dan. Tapos, naputin tayong Pastor Dan na nagpuglong sang. Tapos, moto kong gibat, Pastor Dan. Isa ka kapsula na ayun.
0: Okay. Salamat kay Igan Maymay sa pagtawag ka. Salamat, Igayo, ha?
1: Salamat.
2: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
3: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
2: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: Adlaw, Valenciano, muabot na sa inyong barangay ang information caravan sa City Government of Valencia, pinaagi sa Public Information and Assistance Division o sa Gender and Development Office, dungan sa pagpahigayon sa Outpatient Department sa City Health Office o Giyaka Program sa City Mayor's Office. Ang information caravan nagdala sa kasayuran kalabot sa mga programang servisyo sa City Government of Valencia aron mas mailhan o mas mapahimuslan sa matag Valenciano ang mga benepisyo ng itaniyag sa siyudad alang kaninyo. Pinaagi sa OPD sa City Health Office, mahimo kang makapahimulos sa libre ng konsultasyong medikal, batagang servisyo sa panglawas o health education. Samtang sa Yaka Program sa City Mayor's Office, nagdala o nagkadayang servisyo sa gobyerno direkta sa inyong barangay. Aron mas sayon nga maabot kini sa mga residente. Kini nga mga pagpaningkamot na himong posible, pinaagi sa suporta ni Mayor Ami G. Galario o sa 10 Sangguniang Panglungsod sa pagpanguna ni Vice Mayor Griselle Galario Fernandez. Isip kabahin sa ilang padayon nga pagpaningkamot sa pagpaduol sa mga programang servisyo sa City Government ngadto sa mga tagbarangay.
1: Balitang Linaw, Hapsay o Bibo, Valencia.
0: Karong adlaw, adto na sa inyong barangay cover court o pahimusli ang information caravan. Libre nga konsultasyong medikal, pinaagi sa OPD sa City Health Office o mga servisyong gidala sa Yakap Program sa City Mayor's Office. Ayaw palabya kining higayuna nga makadawat og tukmang impormasyon, libre nga serbisyo gikan sa lokal nga pagamhanan sa dakbayan sa Valencia. Information caravan. Kasayuran og serbisyo mas duol sa matag Valenciano. Kini nga pahibalo gikan sa lokal nga pagamhanan sa dakbayan sa Valencia.
2: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
3: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
2: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
3: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya. Kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
6: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
7: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
6: Naa pa di ay na!
8: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
9: Kanindot no?
8: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
9: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
6: Doon na tadiri no?
11: Accessible o affordable na printing services.
8: GRD Quezon Printing Services na himutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
12: The best songs on the radio.

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Good morning, Pastor Dan.
2: Yes, sa pala pala ila, and then Tagasa. Dudu Akop, Kiari Manulo. Yes, igan Dudu, unsa may ato ipabot sa kanginan?
1: Pastor Dan, pagtestimony lang ko sa Limak nga akong napalit.
2: Okay, sige pa tayo na igan.
1: Ay, namang ko kay Papa, Pastor Dan, nga 91 na edad. Ako ni Singi palitan o Limak, Pastor Dan. Sa una, dili ni siya kakalimbang, dili ka maulili kayo siya makaihindako ang iyang tiya. Pero sa diyan ako, Singi palitan, Pastor Dan, sa Limak. Tagka na siya, Pastor Dan, gibawas, nagdamay na iyang tiya, makaihindi na pujag tarong. Tapos, nagtulog na pujag tarong. Sa karon, Pastor Dan, nag-reduce niya ang lawas, baskog na siya karon. Pasalamat ko, Pastor Dan, sa Limak, akong dipalit. Na kanunan ako balungo sa radyo ako ito rin na nampapangal na pamatulaan ang imong abjimak ang ipalagan dito Ginoo ang makasayo sa balatian.
2: Salamat pagtawag o gadalay ko ng Diyos.
3: Ang init ng lagnat dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang chikungunya, encephalitis o dengue, makamatay. Kining nga balatian dala sa lamok nga mahimong makahatag og seryosong peligro sa atong kahimsog og kinabuhi. Aron mapugngan ang pagkaylap nini, gikinahanglan ang panaghiusa sa gobyerno og komunidad. Apan ang atong labing epektibong depensa, magsugod gayod sa matag panimalay, sa limpyo nga palibot, husto nga paglikay, og sayo nga pagpangayog tabang medikal. Unsaon nato ang pagkigpatok ang mga sakit nga dala sa lamok? Sundo nato ang 5S kontra lamok. Search and destroy. Susiha og wagtanga ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig og mahimong pamahayan sa lamok. Limpyuhi kanunay ang palibot og ayo tuguti nga mupundo ang tubig sa mga sudlanan, paso, butilya, ligid, lata ug uban pa. Self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon batok sa kagat sa lamok. Gamit og mosquito repellent. Pagsulob og long sleeves ug pantalon. Ug kung gikinahanglan, paggamit og mosquito nets. Seek early consultation. Kung adunay hilanat, grabe nga sakit sa ulo o lawas, paghupag sa lutahan, pagpangluya ug uban pang simtomas, ayo paghuwat nga mograbi pa. Magpakonsulta dayon sa health center o sa pinakaduol nga hospital. Say yes to misting. Ang misting o fogging mahimong ipatuman kung adunay outbreak o hotspot area subay sa assessment ug angay nga intervensyon na apan hinumdumi nga ang misting dili hulip sa regular nga pagpanglimpyo ug pagdangtang sa breeding sites sa lamok. Sustain hydration. Inom og igo nga tubig ilabi na kung adunay hilanat o nagmaskit aron malikayan ang dehydration.

0: Oy. Dili sipon. Di siguro ni Madayon.
1: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sipon.
0: Sipon dayon?
1: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neozep C plus 40 na i-zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neozep C plus 40 with zinc dayon.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend, jelly paste.
6: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend, jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal, kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend, jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building. Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
10: Uy, nabugat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
11: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
12: Rexido Forte!
10: Di ka liho, di ka trabaho. Hasol ka ayaw mabugat.
12: Rexido Forte!
10: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
12: Rexido Forte!
11: Maunang discarding nako, discarding bisdak na to.
12: Rexido Forte!
13: Mas paspas, banat sa upat!
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: My good news!
7: Hello, oy, unsa koy good news!
15: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido og di kalidad nga trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
16: sama sa large format outdoor sticker,
17: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, Panaflex og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
15: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad og parato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
17: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
18: The best songs on the radio.

0: pag nanami ka pang batayon, alay siya, sige, pag andam na diha, na dili man ko galihok nga mag-andam kay, dili gid na kung makuha na kong tiyan ba, na grabe gid nga pasakit, oto pag inom na kong bijima, na arang-arang man ko kay, nakautot na man ko dayon.
1: Okay, so naihangin dayon dahil sulod ang tiyan ato?
0: Oo.
1: So, human ato, nagawas ang hangin, ni okay dahil ni Mungguan?
0: Doon nakabuhok, pastor, akong nainom, pastor, tapos giaplasan ko lang dayon, giabrihan ako gamay, mo ko dayon, giinom ko po dayon, pastor.
1: Ang sobra, ang sobra.
0: Oo, ang sobra.
1: Okay, so, human ato, pinalang ka minutos na ayaw siya?
0: 10 minutos, pastor.
1: Salamat sa Ginoo. Mga igan, magkato si Igan Lizelle o Barangay.

0: Isa ni Palihoga.
1: Rizel, si Maya.
0: Oy, Igan ni Zell. Kamusta man, Igan ni Zell?
1: Magpasalamat lang ang Pastor, Pastor, sa Bijimax.
0: Salamat sa Ginoo, sa ipagamit sa Bijimax.
1: Yes.
0: Oo.
1: Pero wala ning Bijimax, Pastor. Nagpadayon, patinali, o dolo, o gana. Ako ang kutoy na bakok tayo. Tumod sa Ginoo, Pastor. Nanaa
0: ang gudimang, Pastor. O sa ng antusin mo si Mong Totoy ang matuloy mo nagubag o gatulo, gano'n na?
1: O ano, Pastor? Kami tugod pa sa 19 pa akong edad, Pastor.
0: Wait, dalaga ka pa ando?
1: Wala ka akong anak. O, dalaga.
0: Dalaga ka hantod nga naminyo o ka o nakaanak o tulo?
1: O, wala ni matutoy sa akong tulo ka anak, Pastor.
0: Ah. Wa makatutoy tungod kay gaubag o ganana. Baho ang gatas sa gawas. Baho ang gatas sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, nakainom ko Vigimax Plus, sir. Kuan pa ito, kami napulok pa kabuok pa, sir. Tapos, ipatuloan na yun ako.
0: So, unsay na itabo?
1: Nawala ang iyang ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, ang laping-ping siya, ang color.
0: Pilay mong edad karon ni Ganisel?
1: 40 na, Pastor.
0: 40. So, 19, 40, tapos so, 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Mag-antos ko naging, Pastor. I-advise na ako sa doktor na ako ang ipa-operahan. Oh. At lakon ko na akong pitas tutoy, kaya bakit mong lalang sa pitas.
0: Oo. Oh.
1: Pero wala ko mo Juan Pastor, kay
0: isod
1: kayo o wala tayo ikit pati mo. Dato, hindi akong salamat sa Ginoo, Pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan. Igan Lisel. Tagalog.

0: cancel. Unsay kayuhan ni mo na angkong gamit ng atong video box plus uban sa panalangin sa Dios.
1: Ganan naman ko enlarge heart, pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati ni mo nga sakit unsa man?
1: Sa una ka na kuan ka na angakon kog ayo ba.
0: Oo.
1: Dayon nagtay ko og gigima Korea po yag karon na wala ang akong hangap.
0: Wala ka di ka nahangakon. Unya murag mas mas lay imong paminaw karon kumpara kani adto sa wa ka pa magamit sa video box plus.
1: Oh, pastor, kana iwang pagyud ko sa una kayo, pastor. Wala na kong kalag. Maroon na uli-uli
0: ang gana. Ko. So, naday kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat, pastor.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa aglayan. Oga, salamat.

0: Igandor, loud and clear ka.
1: Kasi itong fix address, Pastor, nag-anak ako sa center.
0: Yes, oo.
1: Na-ama si Grace, ato nag-ingon ko ba nga, ang akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito, Pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnaw, ito, din ako katindog.
0: Bawa ba?
1: Pagkakit ako ng bukong.
0: Uy, oo.
1: Na-amay. Sakit din sa Miguel karon, Pastor. Nag-anak sakit, ang Andre karon nga na-admit.
0: Unsa nga sakit tawag ana?
1: Kuan ko na Pastor, mao ko nagikuan sa TV kato sa to minggo to kasinya.
0: Ah, okay kato murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukong nga bukog.
1: Oh, adto ko sa center Pastor, inon ang nice dire sa Miguel nga. Mao na mga sakit dire karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay, so may mong murag epidemic na siya karon. Anyway, so unsa yung tabo iga na
1: unya pagka kuan Pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, eh, dura sakto na akong ginom sa Digimax, dayon pagka kadlaw na akong nabati nga. Nagsingkop pa mini kay ang lahi man ay hilanat Pastor kay sa ilawom, init kay ako ilawom.
0: Okay.
1: Kunya, wala kay oras sige ko balik ug pamilya. Ako ni hilakan kay nakahilak ko kay dinako katindog.
0: Okay, okay. Oo.
1: Kunya, pagkabuntag, ni utom na ko kung inom og duha ka kapsul. Pagka alauna ka to, nakatindog ko. Pagdasya sa Ginoo, ipalingot ko bayo Pastor.
0: So at least salamat sa Dios. O na naayo ka.
1: O ako anak Pastor si Christian. Idala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nang hilantan ako ni pa laboratory ania ini ug yan dugo kay sige ba kog balik-balik yang hilanat. Kunya, di wanan ko gripiral nga i-admit siya kay mubo yan split bit dayon na dehydrate daw siya sa kainit sa hilanat.
0: Okay.
1: Kunya, naguna-una ko Pastor ba nga kapoy bagid anay ma-admit ning kulod sa alig di ko nimo Ginoo ikaw mag-ayo. Iuli ko diri sa balay Pastor, wala na ko siya pa-admit ako sa gidala diri sa balay, iuli ko. Di pa inom na ko na ko siya Digimax, di double niya po na ko duha ko gipainom sa iya. Kaloy sa Ginoo Pastor, wala na gid siya admit, maayo na siya karon, naka-eskwela na siya gahapon.
0: Salamat sa Dios, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak usab dimo na ayo. Salamat kay Iga Nor.
1: Salamat sa Ginoo Pastor.
0: Salamat kay kaayo.
1: Salamat sa Ginoo nga mao nga tambal.
0: Amen.

0: Igan Diding Bakaso.
1: Nalipay ko na ko, Pastor. Ulian na yun siya sa makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istorya ani, ang bana ni Igan Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalakaw sulod sa 8 katuig. Di ba, Igan Ding, 8 katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalakaw, so ang bato ni magsakaila sa duyan, magdanduyan na siya, ang iyang sakit na, masakit siya, na-paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years ang na-paralyze, tapos taas po iyang sugar.
1: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghang,
1: ako. Hindi makilagay ang nakauli.
0: Daghang kay kanagasto ng mga maintenance niya kaniyad to? Nga tambal?
1: Digimax na testing sa one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghan din. Ni Alibio din, Pastor, masi sa akong mama sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter si Ang Liog. Nga karon ni kupos-kupos na din, Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: mga apo, mga UTI, takipatian.
0: Oo.
1: Mga ulihan din, Pastor.
0: Naulihan naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong mga pag-ampo.
1: Wala na di kumabawala, Pastor, sa Vigimax.
0: So, kanunay...
1: Sa tignok na kumpanya.
0: So, kanunay ka na ay Vigimax Plus diha. So, gabaligya kang Vigimax karon diha?
1: Oh, gabaligya ka, Pastor.
0: Tungod kay
1: dagangutana.
0: Ah, kay dagang kapangutana, kay nakita mag nila nga naayo imong bana. Salamat kayo, Igan.

0: Ah, yes, akin sa Dipaliog.
1: Eric Sutuan, Kadingilan.
0: Ah, Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, ah, Paliog.
1: Good, hindi mo nalit ko sa Bikiba, Pastor, sa akong pwede akong ikot, pangitapin ka nula. Ato sa akong OBG, Mac, pwede ko sila ang Igan Vigyan.
0: Oo.
1: Ah, pero nasuray ko sila, Pastor, wag, ilang kapatapos akong likod.
0: Gasakit ang imong likod, ah?
1: Oo, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayaw sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuha mo, Pastor. Duha ka buok.
0: Duha na ka buok?
1: Oo.
0: Okay, so naayaw na. Salamat sa Dios, ah?
1: Naayaw na, Pastor.
0: Salamat.

0: Sa Lipaliog.
1: Turin Lingboy.
0: Okay, taga asa ka, Igan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa ato, Igan?
1: Mag, simuli yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead, Igan. Padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako kung itong sulayan na ginam ko, usalan yun ka, Max. Natiwala lang ko rin. Wala naman ang nagawa akong gibati. Tungo na itong giyong na kung usalan yun ka buo kapsura sa Bijimax. So magpasalamat ko na ang Bijimax pa nakatabang yun sa akong gibati o daan na yung kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Igandor, loud and clear ka.
1: Ang fix address pa to, nag-ana ako sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Grace, ato nag-ingon ko ba na ang akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito pa, sir, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnaw ko, din ako katindog.
0: Bawa ba?
1: Sakit ako ng bukong.
0: Uy, oo.
1: Naamay sakit din sa Miguel Caron, pastor. Nagka nagsakit, ang Andre Caron, nga-admit.
0: Unsa nga sakit tawag ana?
1: Kuan ko na pastor, mao ko nagikuan sa TV kay sa Minggo to kasinya.
0: Ah, okay kato murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukong nga bukog.
1: Oh, adto ko sa center pastor, yun ang nice dire sa Miguel nga. Mao na mga sakit dire karon sa lamok daw na sa gikan.
0: Ah, okay, so mahimong murag epidemic na siya karon. Anyway, so unsa hitabo iga na
1: unya pagka kuan pastor, pagka atong pagdayo akong tulog sa gabi, eh, dua ka sakto na akong ginam sa Digimax, dayon pagka kadlaw na akong nabati nga nagsingkop pa ngini kay ang lahi man ayang hilanat pastor kay nasa ilawom, init kay ako ilawom.
0: Okay.
1: Kunya, wala kay oras sige ko balik ug pamilya. Akong gihilakan kana kahilak ko kay dinha ko katindog.
0: Okay. Oo.
1: Kunya, pagkabuntag, niuto na ko pag inom og duha ka kapsul. Pagka alauna pastor, nakatindog ko. Pagdasya sa Ginoo, ipalingot ko bayo pastor.
0: So at least salamat kunya, sa Dios. O oh, naayo ka.
1: O akong anak pastor si Christian, gidala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nang hilantan akong ipalaboratory ania ini ug yan dugo kay sige ba pag balik yang hilanat. Kunya, di wanan ko referral kay i-admit siya kay mubo yan slip dit dayon na dehydrate daw siya sa kainit ng hilanat.
0: Okay.
1: Kunya, naguna-una ko pastor ba nga kapoy bagit anay ma-admit ngayon ko Lord nasalig din ko rin mo ginawa ikaw mag-ayo. Iuli ko din sa palay pastor wala na ko siya pa-admit ako siya gidala din sa balay iuli ko. Inom na ko na ko siya Bigimax i-double niya po na ko duha kong ipainom sa iya ha. Kaluwi sa Ginoo pastor wala na din siya admit maay na siya karo naka-eskwila na siya gahapon.
0: Salamat sa Dios, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak usab nimo na ayo. Salamat kay Iga Nor.
1: Salamat kay
0: kaayo.
1: Salamat kay Ginoo nga maong tambal.
0: Amen.

0: Cancel, kumusta man?
1: Ano ko eh, gusto mo mo gawin sa ako ang PM doctor.
0: Okay.
1: At ito ba doon? At ito spring.
0: Spring.
1: Naglabang ni doctor. Tapos pag uli na mo anong hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit ako ang tiyan. Grabe na good na sakit. Ingong po na. Ang taong ko na lang may. Ang taong ko na lang may. O gini ko ma. Dali ang siya nga. Domingo ra ba pagkaugma ka ng bahon na ba na anak ko na. Uy, kapabalaka na ako ang paris na to. Kay, grabe na good. Lukot-lukot na to. Ubuntay akong ibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay, o.
1: Pagsimba na mo. Muugyod akong ibati. Nga, grabe good. Nga, napalito na to. Bugma nga singot. Nga, okay. Ikit masabot nga. Basta mo kakit na siya. Mulukot ikog ka.
0: So, grabe ka kasakit. Grabe ka kasakit.
1: Grabe gid ko sa kipastor na mato na wa ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bidimak na dua pastor kay napanghangga naman siya matumiting siya pastor.
0: Ah, okay. Kay mapospital na mo, unta?
1: Oo, oh, mapospital na may kay grabe mo na siya mabalaka o naalamig ka pang batayon. Alay siya, sige, pag-andam na diha. Na dili mo lihok nga mag-andam kay dili gid na po makuha na kong tiyan ba na okay. Grabe gid na kasakit. Mato, pag-inom na ko bidimak na arang-arang man ko kay naka utok naman ko dayon.
0: Okay. So, naihangin dayon dahil sulod ang tiyan ato?
1: Oo.
0: So, human ato, nagawas ang hangin, ni okay dahil ni Munggan.
1: Doon nakabuok, pastor, akong nainom, pastor. Tapos, giaplasan ko lang dayon. Giabrihan ako gamay. Mula ko dayon, giinom ko po dayon, pastor.
0: Ang sobra.
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So, human ato, pinalang ka minutos na ayos ka?
1: 10 minutos, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga igan, mag ato si Igan Lizelle.
2: Oo, sa nakapamatood yun, saka ayos sa Ginoo nga giyagin ito na kanina ng bibimak pastor kaya katulading sa tubig na mo namay kanding dagan kayo niya kay ginayog man sa mga kanding ang akong hero nga nakausad kayo akong hero muto nga nito po akong hero grabe gina akong kahadlok maging na siya mapatan na wamang din magdugay nakapakman din siya napipagin niyang dako kayo niya pagka kuanda yun adto ang kanding naligid na ginto kay kikirig na gud ang kanding pastor di motong grabe sabi gina ko ampo sa Ginoo nga Lord nakasala na gid ko ani makabayad na gid ko ani sa dako para bagin sa kanding pero salamat gid niya pagkawan ako ampo nakadumduman niya akong pagumangkon nga yun siya ang tida mo kaya kay dalang rabi dimak diya atong tambalan di mo to nga among giyaban o dimak daw gid ka buhok tingaan sa kalalo mo gid na puno ang naman sa kanding pastor pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarong lang itong kanding o nga wala agad maunsa.
0: Okay,
2: so... O sa agad po sa makapamatuan, pastor, nga kita na rin yan. Sige.
0: Palihog.
3: Binida ng sigan, Dok.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
3: Manila Group, wala na din po.
0: Okay, unsay ato masulti, Igan?
3: Ako ang magpapasalamat po nga ako ituan ng aking ako. Ginagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
3: Oo. Oh. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
3: Oho.
0: Okay.
3: E ngayon, bumili ako ng 3 Vigimax. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang nana, wala na po ng hubag, ang namaga, wala na.
3: Oho.
0: Okay.
3: Salamat,
0: okay.
3: Pastor.
0: Sino nga ito, si?
3: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan.

0: Yes, akin sa dipalo yung kugtagaasa.
1: Ito, ano yan? Iganin Patuban ni Pastor.
0: Iganin Patuban o Barangay San Francisco Don Carlos, on sa'yo ato masulte.
1: Pastor, ito ba ang senior citizen na member nga Megan Bidong Gabrielio?
0: On sa'yo ang sakit?
1: Nakakrush siya sa isang ikabato na hurot niya, Pastor, nakurat niya.
2: Gusto ko maayong mabutang na kanuli na itong makarubay.

0: Yes, akin sa ni Paliog.
1: At si Hilda na sa Ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, Diginax, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magtulad ako sa doktor. Dinakabidin ko na magkalit o Digima, tulang kabuktas na dahil din. Na arang na ba ko, wala na ko nakaad ko sa doktor. Salamat kid sa Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat sa
0: kisa ni Paliog?
1: Hilda sa Ripa sa Alamed.
0: Okay.

0: Hello.
1: Yes, akin sa ni Palayog.
0: Igan diring ni Pastor Dan.
1: Yes, igan diring sa ato igan diring.
0: Asong mama igan bang yung guiter bitaw sa liog kay nagamay na baya.
1: Ay nagamay na. Dako ba kay yung guiter sa una sa liog niya?
0: Oh, dako na yung guiter niya. Karon ni kupos-kupos na.
1: Kupos-kupos na pila ka buk na inom.
0: Ang nakapalit man ko diya og isa ka buk.
1: Sir. Yes. Yan
0: anam na niya inom.
1: No, okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita kini mo alibyo sa diya ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, mo anha lagi ko diya Pastor kung mapalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gutil ya na po diya sa kuan sa Bascos Pharmacy. Naya po retail diya. O, di-

0: Bibin mo si Silvia ni sa purok mas balinsa ko Pastor Dante. Yes. Na ako karon diri sa talayron sa akong uyuan nga tanang si Marcelo gipitas yun. Isa po ni siya sa ibigan men. At yung naging bulan manggod pag anin na mo diri nagluyan ni siya.
1: Okay. Ngayon nagluyan man.
0: Sa ibigan. Pero nag-inom na siya o BG Max. Nga nga pa na ko sa akong auntie unsa di pa inom na sa akong angkon. Ngayon sa di pa inom na niya BG Max o ganang aroma. Di pa kuhan niya. Haplas.
1: Oo.
0: Ngayon taloy sa Ginoo. Karon kayo nang nilaan na po mo diri sila. Kaya birthday po niya. Nagsay sintaan niya sa Pagkatar. Kaya isa Ginoo. Maayon na di kayo ang panlawas Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kakaibigan niya diri sa Talahiron Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kayo sa akong Talahiron?
0: Talahiron. Kibawi Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay,
2: salamat. Okay, yan ang Pastor Dan.
1: Taga-asa?
2: Lurugan Pastor Dan.
1: Oy, Tagalurugan, Lian. Ayos, o si Ate Masulte.
2: Magpasalamat ko sa Digimax, Sir Dan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa na imong gibati sa lawas, Igan?
2: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
2: Pagtaod na, Pastor.
1: Ay, taod-taod na?
2: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasi na kay ko, no? Almoranas, unsa baga, no? Unsa na imong sa doktor? Almoranas?
2: Dugo, yun sa puro, Pastor Dan, yung kalibang on.
1: Mao ba? Okay. So, nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o gabi Digimax Plus?
2: Yes, kaibigan.
1: Kaibigan Center. So, nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
2: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tuloy ni mo kayo.

0: Pastor Igan Indani.
1: Yes, Igan Indam.
0: Ako ba na Pastor? Si Igan Didi.
1: Oo, naon sa imong baba? Bana di ay?
0: Iyang trabaho magulpanday niya. Stress kayo siya ba? Iligulimikan sa balay, agikan sa iyang trabaho.
1: Tapos?
0: Tapos di kayang rawat. Pag abutin sa balay, halos murang dinamulihok niya. Pagka, anang gabi, hindi pa inong lang siya og duha ka buok niya. Pagkakuntag din siya nga lami, kung kay iyang paminaw, murang tawhay kung kayo.
1: Ini ato mong Convenia Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man siya ang nindot kani sa tong gipangkapoy mag-inom gyud og Convenia Max Plus kada. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kayo ha. Ni palayog.
2: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
1: Merlin Domino, may buntag Igan unsa may atong
2: kanang magtestimony ko Pastor sa taagi sa atong bana sa party sa yang tiil nga nagubag.
1: Nagubag nga noon sa dayang tiil nga nagubag man. Noon sa.
2: Kanto Pastor, kanang natumba siya sa motor, dayon nasunod o gamay ang yang tiil.
1: Oo.
2: Dayon, nubag doon to Pastor, hantod nga, nagnanak siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga bidaladala ang yang tiil nga nagubag.
1: Oo.
2: Dayon, nagtumis doktor Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
1: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
2: Oh, kita na lang sa doktor yung sugar. Dami naman kaya yung sugar.
1: Oh, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
2: Oh, oh, kay mura na mag-mixin Pastor, ang yung tiil.
1: Sige, Igan. O niya?
2: Dayon, kwanto Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinig lang ko sa testimony na dagan kaya nga data. Ayos sa pinaagi sa imong gigima, ng imong tambay. Moto Pastor nga, natisting niya nagpalit din ko ni Igan Chopi. Nagpalit ko, gimara ka mo, Pastor.
1: Oo.
2: Antor, akong ipatumog ang isa, gilaplas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong buho, ma. Galis mo sa iyang tiin.
1: Oo.
2: Gimara din ka mo, Pastor, ang iyang nawarot ang to. Nauga kayo ng iyang tiin.
1: Okay.
2: Ang iyan, nagdugang kong palit dahil nagto. O, dugang kong lima. Antor, mura dito nga kaya sa iyang tiin, Pastor.
1: Amen. O, sala, well, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino of
3: Pastor Dan, si yes. Igan Norman ni sa Mailag.
1: Igan Norman. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
3: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BGMAC.
1: Salamat kayo. So, okay na siya iyang ubo.
3: Double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainom po siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan og inom. Unya dayon ang iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BGMAC.
1: Yes.
3: Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya matayon o admit. Salamat
3: praise
1: kayo.
3: Praise the Pastor sa BGMAC.
1: Yes. Yes, salamat
3: thank
1: kayo.
3: You,
1: okay, Igan.

0: Yes, akin sa ni Palayog og Tagaasa.
1: Ano,
0: ganin sa Tuban o Barangay San Francisco Don Carlos, unsa ato masulti?
1: Pagkatapos ng senior citizen na member nga Egan Bidong Gabrielio.
0: Ang sa iyang sakit?
1: Nakakrush siya sa isa ka battle na hurot niya. Pagkatapos nakurap niya.

0: Sir?
1: Yes?
0: Ako ang mama ni Diding.
1: Ay, mama ni Diding, maayong aga nai, may butag nai.
0: Sir, salamat kong dapur. Sir, kaya pagkalibang kong dalhan dugo ba?
1: Oo.
0: Kaya, itainom ko ni Bibi itong Diding ma, doha ka buo.
1: Oo.
0: Kaloin sa Ginoo, karong puntang anto ng tango sa sitay.
1: Ah, okay.
0: Kaloin sa Ginoo, naulian ng tango sa sitay, dahi akong kilid.
1: Dahi mong kilid.
0: Ayun, mama, yes, alang daghan kayo dito na ako. Mau tinawi ko na kagahi sa akong tiyan.
1: Ah, okay.
0: Nakaloy sa kisaron, hindi na lang yung adto sa hospital kayo. So, sa hospital na lang ang tapo kayo na mga nagigubo gahapon.
1: Ah, gahapon.
0: Ayun, adlaw akong palibang dugo. Kaya yung kong bibig, kaloy sa Ginoo.
1: Nay, ako usabon, nay, duwa ka adlaw kang maglibang kang naay dagong dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
0: Duwa.
1: Salamat sa Dios.
0: Naayo gayod ako.
1: Okay.
0: At ito na akong Twitter.
1: Oh, unsa imong Twitter nai?
0: Gamay na.
1: Ni gamay na. Dako dai na sa una.
0: Dako ko sa una ni.
1: Dako? Ah, okay.
0: Oh, nya. Dua na battle ang akong da.
1: Nainom. So apil ang imong Twitter ni gamay na ni huyos na.
0: Oh.
1: Pasalamat ang Ginoo nai. Pasalamat ang Ginoo.
0: Salamat gid sir. Dako, yeah. Ligay ko pasalamat.
1: Salamat kayo nanay Lalay.

0: Sir?
1: Yes?
0: Ako ang mama ni Diding.
1: Ay, mama ni Diding, maayong aga nay, may buntag nay.
0: Sir, salamat kong dakor. Sir, kay pagkalibang kong dalhan dugo ba?
1: Oo.
0: Kaya, isa inong ko ni Bibi atong dinting mas, baya ka buo.
1: Oo.
0: Kalo isa din mo, karong buntag, ato na ang tanong hospital.
1: Ah, okay.
0: Kalo isa din mo, oh, nauyan ng tanong, sir, dahil akong kilid.
1: Dahil mong kilid.
0: Ayun, mama, yes, alang daghan kay dugo ba? Mo tinawi sa nakagahit sa akong tiyan.
1: Ah, okay.
0: Nakaloy sa kakaroon, hindi na lang yung adto sa hospital kay.
1: So,
0: sa hospital na lang yung tapo kay daghan na dinugo gahapon.
1: Ah, gahapon.
0: At lang akong kalibang dugo, kay yung kundibin, kaloy sa dino.
1: Nay, ako usabon nay, duwa kaadlaw kang maglibang kang naay daghang dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
0: Duwa.
1: Duwa. Salamat sa Diyos.
0: Naayo gayon ako.
1: Okay.
0: At ito na akong Twitter.
1: Oh, ang sa imong Twitter na?
0: Ay, gamay na.
1: Ni gamay na. Dako dahil na sa una.
0: Dako ko sa una niya.
1: Dako? Ah, okay.
0: Oo, niya. Doon nagkabatol ang akong
1: nainom. So, apil ang imong Twitter ni gamay na ni Huyos na.
0: Oo.
1: Pasalamati ang Ginoo, Nay. Pasalamati ang Ginoo.
0: Salamat dito, sir. Dako, ligay ko pa salamat.
1: Salamat kayo.

0: Sir?
1: Yes?
0: Ako ang mama ni Diding.
1: Ay, mama ni Diding, maayong aga nay, may buntag nay.
0: Sir, salamat kong dakor. Sir, kay pagkalibang kong dalhan dulo ba?
1: Oo.
0: Niya, kita inong ko ni Bibi atong Diding ma, doha ka buo.
1: Oo.
0: Kaloy sa Gino, karong buntag, ato ng tanong hospital.
1: Ah, okay.
0: Kaloy sa Gino, naulian ng tawag, sir, gahi akong kilid.
1: Gahi mong kilid.
0: Ayun, mamay, yes, alam, dalhan kayo dito ba? No, tingali sa nakagahi sa akong tiyan.
1: Ah, okay.
0: Nakaloy sa Gino, karon, hindi na lang yung abso sa hospital kayo. So, sa hospital na lang ang tapo kayo dalhan ng dito gahapon.
1: Ah, gahapon.
0: Alam akong palibang dugo. Kaya yung kong Diding, kaloy sa Gino.
1: Nay, ako usabon, nay, duwa kaadlaw kang maglibang kang nai dagang dugo. Pila ka Vegemax Plus capsules ang imong nainom?
0: Duwa.
1: Salamat sa Dios.
0: Naayo gayud ate.
1: Okay.
0: Akong Twitter.
1: Oh, unsa sa imong Twitter nay?
0: Gamay gamay na.
1: Ni gamay na. Dako dai na sa una.
0: Dako ko sa una ni.
1: Dako? Ah, okay.
0: Oh, duwa na gud ka battle ang akong da.
1: Nainom. So apil ang imong Twitter ni gamay na ni huyos na.
0: Oh.
1: Pasalamat ang Ginoo nay, pasalamat ang Ginoo.
0: Salamat gid sir. Dako yeah. Igay ko pasalamat.
1: Salamat kayo nanay Lalay.

0: Dr. Igan Indah
1: ni. Yes, Igan Indah.
0: Ako ba na to, sir? Si Igan BD.
1: Oo, naunsa imong baba? Ba na niya?
0: Iyang trabaho, magulpanday niya. Stress kayo siya ba? Iligulikan sa balay, agikan sa iyang trabaho.
1: Tapos?
0: Tapos, di kayo ang lawas. Pag abotin sa balay, halos murang din ang ulihok niya. Pagka, anang gabi, hindi pa inong lang siya o duha kabuok niya. Pag abuntag, hindi siya ngalami ko na kayo iyang paminaw. Murang tauhay ko na kayo.
1: Ining ato mong Convenia Max Plus, actually maay ni siyang energizer. So, man ni siya ang nindot kay ni siya itong ipangkapoy, mag-inom yun o Convenia Max Plus. Kung ikay ni siya katabak. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kayo, ha?

0: testimony ko sa katong ako nga po ba nga gisagitan og iyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sa nagkatumbalon, Pastor, naabot din sa dalay, dayon. Gisagitan man og iyan ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo og Digimax Plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapos ko, wala na yung sakit ang iyan, mayon na. Pagladula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe. Layo-layo ba? Ang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, oh, gipangapoy ang lawas niya. Kay naglampas mong to, Pastor. Ka, gumahan.
1: Oo. Oh.
0: Paguli niya, kapoy kay siya glawas, murag nagpulang niyang mata sa kakapoy, sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagitainom na po siya o kuan, Digimax, and gipapahulay, kaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat siguro kita itong mga Digimax Plus Manggoda. Kani siya, kanang energize rin siya. Gani, maupo niya akong nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumikas sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: Pastor Dan. Si yes. Egan Normani sa Mailag.
1: Egan Normani. Ah, yes. Hello, ate. Hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Max.
1: Salamat kayo. So, okay na siya. Oo,
0: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainumpod siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya, dayo ng iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan ako ang BG Max. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya matayo nung admit. Salamat
0: kayo. Please, Pastor, sa BG Max.
1: Yes. Yes, salamat
0: kayo.
1: Okay, Egan.

0: Sa di palihog?
1: Si Sir, mo yung leader si Nilazan Tasordan.
0: Yes, Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Palit ko, bisi mag-video lang ni Egan Kana.
0: Pila kabuok imong gipalit?
1: Tulo ra kabuok, Pastor.
0: Tulo kabuok, imong giinom, imong gihaplas?
1: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol?
1: So, tulo kabuok.
0: Tulo kabuok?
1: Tulo po kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausa sa kadlaw?
1: Salamat sa Ginoo, Pastor, kay awala na gina ang sita akong lapalapa, Pastor, din dili na sakit itino.
0: So nakabalik
1: na ako atong bisima.
0: So nakabalik ka nagtrabaho?
1: Wala pa, Pastor, kay wala pa magkwala akong leave.
0: Okay. So nag-leave ka. So at least, one month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Grabe, makalakaw ko, Pastor, pero
0: grabe ka sakit. So, unsa ka ito, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo na ito, Pastor, kay wala na pagpunto ato na pagsigap sa doktor.
0: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka, tulol lang ang kapsula, sa tulol ka adlaw.
1: Ako, hindi kayo pasalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang bisima, dili siguro maayo ang dil. Sabi ako, magpasalamat ko sa Ginoo, tungkol ipanalangin na niyang bisima sa kapsul na may nakahit ako, Pastor.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong gisulti, sa Diyos kita pasalamat. Kay actually,
1: sa una na ito, Pastor, sa tanan, ginugid mo yung una na ito.
0: Amen.
1: Siya may nagbuhat na ito.
0: Okay. Ang pangalan, Paliyog, kinsa ka ni Paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, igan.

0: Kinsa ni palihog?
1: Arulda, nakita niya ko sir sa Ultibawi.
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo i-garage sa manang Inday anang BG Max ba? Huwag ko kabalibalit.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat imong ulo sakit?
1: Sakit kay gulong sa sir, gulong mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Dahil nagpalit ko kay Inday, yun yan, uli yung sila baramag, wala may power dito sindahan kaya na nito kailan na baro nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka manapulo, kapsul ba sir, na ayaw ko migraine, murag maulog ako mata ba sir?
0: Grabe dai kasakit kong mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo pa mo cross din sa kung tunga sa mata ba gikan sa agdan wala na bahin o katuo sa una. Mao ni palit kog BG Max sir wala ara magdapulo kag doctor na ayo gid kaloy an gid Ginoo.
0: Salamat
1: sa bubalik ang migraine ko.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat gigiyahan ka nga ni ka sulay gid ka sa BG Max.
1: Oh, salamat kay sir mo palit ka og utro ana kay akong pamilya ra akong gitainom bu sinay sa kung bata le sakit yang til ka isa ra na ayo.
0: Ayo. Sakit ang til.
1: Gibate kay nangulungul sa yang kiting og yang
0: ang mo ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila na ka dugay imong antos anang migraine mo?
1: Yeah, mga almost 2 years akong migraine pero mawala wala ba ra. Mubalik kung inom kog kape, dili mo na sa doktor. Ano? Gitaluhi ang sa Ginoo ba sir? One time wala ra magdapulo og kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan Pastor. Salamat kayo.
1: Yeah, salamat sir. God bless. More okay. Power sa program.

0: Igan Inda ni.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na to, sir? Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba? Ba na dahil?
0: Yung trabaho, magul panday niya. Stress kay siya ba? Iguligikan sa balay, agikan sa iyang trabaho. Tapos? Tapos, di kaya ang lawas. Pag abutin sa balay, halos murang din ang ulihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lato siya, duha ka buok. Yung pagkakuntag, hindi siya ngalami ko na kaya iyang paminaw. Murang tauhay ko na kayo.
1: Ini ato mong convenience max plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og VG max plus kada. Kung ikay ni siya katabak. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Kayo ha.

0: Saan ni palayog?
1: Si Annabelle na pala yung address na kulang to, sir.
0: Okay, igan Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat na ako sa Dino Pastor ba sa akong bana dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa DG Max to, Pastor. Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang mura isip nik, Pastor ba?
0: Ah, isip nik siya.
1: Niya, anang pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, pati mo nangasog siya, di naging malingi ang iyong liog. Niya, ang katong DG Max, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na nandod siya kaayo, Pastor, ba nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas, asan mo dahi gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor, diha na yun, Pastor, pagkatadot, Pastor, wala, yung sakit sa iyong liog, Pastor, makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: Oh, so ato, pag gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan ang daan. So,
1: imong oh, nakuha na ako daan, Pastor.
0: Gitakloban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong bana,
1: oh, oh, Pastor.
0: Imong giyaplasan.
1: Akong giyaplasan, Pastor,
0: yung liog. Tapos, nawala da yun, ang sakit.
1: Oh, nawala da yun, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa ra, Pastor, kaya isa ra na ako plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oh, Pastor, oh. Sinuod yun, Pastor, ay.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan Annabelle of...

0: I-ignore out ang clear ka.
1: Kasi nito, 6 days pa so, nag-ana ako sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Grace, ang nag-ingon ko ba na ang akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito pa so, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnaw ako so, din ako katindog.
0: Mau ba?
1: Pagkakit ako ng bukong.
0: Uy, oo.
1: Naamay sakit din sa Miguel Caron, pastor. Nag-sakit, ang nag-adre ka nga admit.
0: Unsa nga sakit tawag ana?
1: Kuan ko na pastor, mao ko nagikuan sa TV kato sa pagminggo toksin niya.
0: Ah, okay kato murag mawat ang kagkusog unya sakit imong mga bukong nga bukog.
1: Oh, adto ko sa center pastor, yun ang nais diri sa Miguel nga. Mao na mga sakit diri karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay, so may mong murag epidemic na siya karon. Anyway, so unsa hitabo iga na
1: unya pagka kuan pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, eh, dura sakto akong ginam sa Digimax, dayon pagka kanlaw na akong nabati nga. Nagsingkop pa ngini kay ang lahi man ayang hilanat pastor kay nasa ilawom, init kay ako ilawom.
0: Okay.
1: Kunya, wala kay oras sige kung balik ug pamilya. Akong gihilakan kay nakahilak ko kay dinako katindog.
0: Okay, okay. Oo.
1: Kunya, pagkabuntag, niuto na ko pag inom og duha ka kapsul. Pagka alauna ko to, nakatindog ko. Pagdasya sa Ginoo, ipalingot ko bayo pastor.
0: So at least salamat sa Dios. O na naayo ka.
1: O akong anak pastor si Christian, gidala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nang hilantan, akong ipalaboratory ania ini ug yan dugo kay sige ba pag balik yang hilanat. Kunya, di wanan ko gripiral nga i-admit siya kay mubo yan flip dit dayon na dehydrate daw siya sa kainit ng hilanat.
0: Okay.
1: Kunya, naguna-una ko pastor ba nga kapoy bagid anay ma-admit ning kulod sa alig di ko rin mo ginawa ikaw mag-ayo. Di uli ko diri sa balay pastor, wala na ko siya pa-admit ako sa gidala diri sa balay, uli ko. Di pa inom na ko na ko siya Digimax, di double niya ko na ko duha ko ipainom sa iya. Kaloy sa Ginoo pastor, wala na gid siya admit, maayo siya karon naka-eskwela na siya gahapon.
0: Salamat sa Dios, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak usab nimo na ayo. Salamat kay Iga Nor.
1: Salamat sa Ginoo pastor.
0: Salamat kay kaayo.
1: Salamat sa Ginoo na mao nga tambal.
0: Yeah. Yes, akin sa dipaliog.
2: Eh, Igan Bing ni Pastor Dan.
0: Ah, yes, Igan Bing, sa ato Igan Bing.
2: Asong mama Igan Bang, yung guiter bitaw sa liog.
0: Oo.
2: Gamay na ba ya?
0: Ay, nigamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
2: Oh, dako na yung guiter niya. Karo ni kupus-kupus na.
0: Kupus-kupus na. Pila ka buk yung nainom?
2: Nakapalit nang ko diya o isa ka buk.
0: Isutiliya.
2: Pastor.
0: Yes.
2: Anam-anam lang niya.
0: Inom. Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. Oh. So, nakita kin mo alibyo sa diyan ni gamit sa Digimax Plus.
2: Oh, mo anha lagi ko diyan pastor kung mapalit ko Digimax.
0: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kung magpalit mo gutilya na po diya sa kuan sa Basco's Pharmacy. Na po retail diya.

0: Akin sa ni Paliog?
1: Ati, hindi daw sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, Biginax, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magtulang ako sa doktor. Di makatidin ko na magkalit o Biginax. Tulang kabukas na dan, din. Naarang na ba ko? Wala na ito nakaat ko sa doktor. Salamat, Pitsa Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat sa ta.
0: Kinsa ni Paliog? Biginax. Kinsa ni Paliog?
1: Hilda Saripa sa Alamed.
0: Kinsa ni Paliog?
2: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
2: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, Baramag? Asa Alanib?
2: Alanib.
0: Okay, si ato Igan?
2: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay nagnupra bitaw, dahil nakalapa.
0: Oo.
2: Dayon, nagpalit ko lang Igan kami, kay akong gi, kanang upawan ako, kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya, maoy na, latalata yung ulo na, katol? Ang ulo?
2: Ulo kay baho, dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin Kamiki.
0: Ang sa'yo mong gipalit sa ilan ni Igan Ilin Kamiki?
2: Vigimax,
0: okay.
2: Kanang upawan ako yung ulo, kay para nga mapambalan na yung tanan, kay nalata man.
0: Okay.
2: May akong gipapagkaya, ang uban akong gipainom sa iya, dahil ang tugtaran, Pastor, na kuha naman dahil ang iyang ulo, balik na po dahil ng taas yung buhok.
0: Wala ng katol?
2: Ang oo, gamay na lang kayang katol-katol yung ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
2: Umara na, Pastor.
0: Okay. Kisa ni Paliog gani, kisa to si?
2: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan, Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan, salamat.
3: Sir,
0: yes.
3: Ako ang mama ni Diding.
0: Ay, mama ni Diding, maayong aga nay, may buntag nay.
3: Sir, salamat kong dakor. Sir, kay magkalibang kong dalhan dugo ba?
0: Oo.
3: Niya, isa inong ko ni Bibi atong Diding ma, doha ka buo.
0: Oo.
3: Kaloy sa Gino, karong buntag, antunang tang hospital.
0: Ah, okay.
3: Kaloy sa Gino, naulian ng taong pastor, gahi akong kilid.
0: Gahi mong kilid.
3: Ayun, mamay, yes, alang dalhan tayo. Basko, magpinawi ko na pag-ahi sa kumpiyan.
0: Ah, okay.
3: Magkaluntan ko sa ron, hindi na lang yung abso sa hospital. Kay.
0: So,
3: hospital na lang ang tapo kay daghan na didugo gahapon.
0: Ah, gahapon.
3: Ang adlaw akong palibang dugo. Kaya yung kundibin, kaluntan sa Ginoo.
0: Nay, ako usabo, Nay. Duwa ka-adlaw kang maglibang kang nay daghang dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
3: Duwa.
0: Duwa. Salamat sa Diyos.
3: Naayo gayon dati.
0: Okay.
3: Akong Twitter.
0: Oh, ang sa imong Twitter nay.
3: Gamay gamay na.
0: Ni gamay na. Dako dai na sa una.
3: Dako sa una ni.
0: Dako? Ah, okay.
3: Oh, dia nagun ka battle ang akong da.
0: Nainom. So apil ang imong Twitter ni gamay na ni huyos na.
3: Oh.
0: Pasalamat ang Ginoo nay. Pasalamat ang Ginoo.
3: Salamat gid Pastor. Dako igay ko pasalamat.
0: Salamat kayo Nanay Lalay. Ni Paliog.
4: Binida ng Sigan Dok.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
4: Manila Group, Waulanal del Sur.
0: Okay, unsay ato masulti, Igan?
4: Ako ang magpapasalamat po ng ako ituan, ng aking apo, kinagat ng, ano yun, Amumuong.
0: Amumuong, yes.
4: Oo. Oh. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
4: Oo.
0: Okay.
4: E ngayon, bumili ako ng tatlong Vigimax, awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
4: Oo.
0: Oh. Okay.
4: Salamat,
0: okay.
4: Pastor.
0: Sino nga ito? Si
4: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group 1.

0: di palihog?
1: Ah, si Sir, for the need, there is kinilagan sa Sordan.
0: Ah, yes. Egan, unsa may atong masulti ka ron?
1: Eh, palit ko, busy magdito lang ni Egan Kana.
0: Pila kabuok imong gipalit?
1: Tulura kabuok, Pastor.
0: Tulura kabuok, eh, imong giinom, imong gihaplas?
1: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol?
1: Oh, so, tulura kabuok.
0: Tulura kabuok.
1: Tulura pod kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausas sa kadlaw?
1: Ah, salamat sa Ginoo, Pastor, kay... Awala na gyud ang sakit sa akong napalaba, Pastor, din dili na sakit itinog.
0: So nakabalik
1: na ako atong bisima.
0: So nakabalik ka nagtrabaho?
1: Wala pa, Pastor, kay wala pa magkwada akong leave.
0: Ah, okay. So nag-leave ka. So at least one month ka nag-antos, dili ka di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Ah, grabe, makalakaw ko, Pastor, pero grabe,
0: grabe ka sakit.
1: Umagpan.
0: So unsa ka to, taas imong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpunta ko ato na praktika sa doktor.
0: Okay. Pero at least salamat sa Diyos na ayo ka, tulo lang ang kapsula. Sa tulo ka adlaw.
1: Kay ko pasalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadalag sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat pa sa Ginoo, tungkol ipanalangin na ang biktima sa kapsul, may nakahit ako, Pastor.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti, sa Diyos kita pasalamat. Kay actually...
1: Sa una na to, Pastor, sa tanan, ginugin mo yung una na to.
0: Amen.
1: Siya may nagbuhat na to.
0: Okay. Ang pangalan paliyog, kinsa kanin paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, igan.

0: Diring Montesilio ni sa puro kumis Valencia ko pastor na yes. Ako karon diri sa Talayron sa akong uyuan nga tanang si Marcelo gipitas yun isa po ni siya sa ibigyan din at doon naging bulan manggod pag hindi na mo diri nagluya ni siya.
1: Okay, ngayon nagluya man
0: sa ibigyan karon nag-inom na siya o bigimas nga nangatana ko sa akong auntie unsa gipa inom na sa akong angkon ngayon sa gipa inom na niya bigimas o ganang aroma gipa kuan niya gaplas ngayon taloy sa Ginoo karon kayo nang nilaan na po mo diri sila kayo bigbig po niya nagsay sintaan niya sa pagkita pero isa Ginoo maayo nagigayang panlawas pastor dan.
1: Okay, salamat
0: sa kaibigan ninyo diri sa Talahiron pastor dan.
1: Talahiron asa kay sakop Talahiron
0: Talahiron kinawi pastor dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Emena, dala ko ng Diyos, usa kamali pa yung buntag, mga kaibigan, mga sukin at mga tigpaminawan. Welcome sa programang Pinagpalang Musika, aning adlaw nga Sabado. It's a Sabbath day. Pitsa 22 sa aning bulan sa August, og usag ka mabugnaw, og dalay ko ng Ginoo. Kahapon igsoon, atong sinati ang ulan sa daghang mga dapit dinhi sa Mindanao. Tungod kay sulod sa pila naka-adlaw igsoon o simana. Wa tay ulan din eh, samtang dito sa Luzon, gaba. Oga, ang ato matanong nagkinag ulan, salamat sa Diyos nga bubo ang ulan, igsoon na kahapon. At least din sa Bukidnon, oga, salamat sa Diyos, bisan South Cotabato, akong nanay nagtawag ka na ako nga ni ulan daw, naunta sa ilakaw, pero wa sa kalakaw kay ni ulan daw. Inyos mong kagsoon, o sa kamalipayang buntag, o manindot ng kabuntagon, laing adlaw na po, nagihatag sa laming gamanan ng Diyos nga ni kanato. Aron kita magkabigan, magkapadayo ni atong tingwa sa itong kasing-kasing, ang pag-una sa Diyos sa sayo sa kabuntagon, mga kaibigan. Ang kanang sali pagkaita mo, mabimong busy karong adlaw, sa di pata magkabuhat sa itong mga adlaw-adlang bulaton, sa di pata magkalakaw sa itong mga importanteng atuanan. Nindot nga itong unaw ng Diyos, mga kaibigan ko. Ato siyang pasalamatan, pasidunggan, pamalandungan niyang balaang presensya. Samtang kita magpaminaw ni maong programang Pinagpalang ang Musika.

Amen. Ang tinudigsoon natong Diyos, gamhanan nga Diyos. Oga, siya may atong gisimba gidayeg sa program Pinagpala Musika. Oga, dalay ko ng Ginoo nga gawas tong gitang mudeklarar nga siya ang gamhanan nga Diyos gamay nagbuhat sa langit ug yuta. Og tag-iya sa kinabuhi ni Paul amang ni kanato mga kaibigan ko. Osbon ko, kanyong tanan nga naminaw sa programa Pinagpala Musika nga naminaw pinagi sa atong Facebook Live, kanyong tanan nga salamat. Labi na gyud sa tanan nga comment din ni og share. At least dagan ang makadungoga ning maong programa ang mga kaigsuonan. Og dili ni basta programa kung dili kay gayunan kini kita makasimba sa Dios sa dinhi sa kanginan samtang kita magapaminaw og mga mensahe kan sa Dios. Pinagi sa mga luiton og siyang balaang pulong mga kaibigan ko. May buntag diya kaibigang bonita sumugong banting. Murag na alay siya karun sa Claverias. Kanimo kaibigan bonita na minaw ko diri sa may Claveria. Salamat di kaayo. May buntag kayong tantaga Claveria. Mga tipaminawan sa programa Pinagpala mo si Masabang Alvin Ponteras. Salamat na murag na apan siya sa karun sa Surigao. Murag na sa Barobo. Mami Ami, may buntag kayo Mami Ami. Oba Jinsan, oban sa imong mga anak, ako nakita ganyan na comment siya kaibigang Raquel Assis, may buntag niya kanimo. Oga, sa tanan na itong mga tipaminawan sa Jinsan, may buntag kang Ma'am Wing, kang Sis Marie. Og tibog pamilya. Bisan pa kang Risa. Og sa tanang mga anak ni Mami Ami. Og sa taga Jinsan tanan na naminaw ka nato. May buntag yung tanan og dihapod sa Malandag. Nagpaminaw ka to sa Malandag. Salamat kay kayong tanan ka paminaw ka nato. Maalaga to sa Diyos. Sunod ka nato sa programang Pinagpala Musika Padulong Diya sa Malungon. Paminaw sa Radyo Bandera. Og dalay pa po ko, bye-bye po ang ka-follow ka nato sa Facebook Live diya sa Jinsan o diya sa Rangani Province. Kanyang tanan diya, padulong diya sa Maasim. O guba mga dapit sa Sarangani nga asa mabot sa signal sa itong programa. May buntag o dagang salamat sa iyong pagpaminaw sa programa Pinagpala Musika. How great thou art. Maayong buntag pasudan, glory. Glory to God sa iyang gihatag karong kabuntagon. Ngayon akong giubanan sa akong pagkatulog. Og pagamata. Aron maminaw og mga maayong pagturunan sa Dios. From Bim Bim Nits. Nabuntag Bim Bim Nits o kang Jerry Binoya. Atong oras kaibigan, 10 minutos makalipas sa 4. By the way, ang programang Pinagpala Musika, dalagot ng Diyos, madugo kini siya gawa sa atong Facebook Live. Madugo kini siya sa atong lalaki mga partner stations. So, oga, quickly, ako lang acknowledge ni mga kaibigan. Kay mapuning way nga atong ma-check atong attendance kung kinsa na ang naka-hook up ka nato ning mga orasa. Naguna ganyan mga kaibigan, naka-hook up ka nato o naka-signify nga naka-hook up na ang programang Pinagpala Musika diya sa ilang istasyonan. Ang 100.7 GZ FM Bugka, San Fernando, Bukidnon. Nangisunan kini sa Metro FM at Trento. D1 FM Marihata, Gasurga del Sur. Ay buta di akang sis Lisa. Sis, muragatik sa imo akong in charge no, sa itong produkto si Bern. O kalbot ko na to, ang Yellow Line FM, Pangantukan, Bukidnon. May buntag sa mga listeners sa Pangantukan, mga Astelio family. Ikan bimbot na buntag. Di apod sa lantay, kayong tanan, salamat kay kagawad, former kagawad liti. Asalo. Ni atang kato kapon kay gawas ka ni palit sa atong produkto. Girutuan ni tangpiting lami akayong kuhan, kanang turon. Sa aking sulod, salamat kayo. Pati na may agitin na odyo. Crispy ka ayong aturon. Onya ang sulod, dili siya overripe nga saging. Salamat kayo, former kagawa, daliti, salo. Diya sa lantay, pangantukan. Ang sudanan to, adtukang kuan.
Anik at tunin mo dito sa opisina. Atuara to kang... wala mo yung kapit kahapon. Tuara kang ay-ay. O kapta-punta, igsoon karon sa Bliss FM diya sa Malinaw, Kalilangan, Bukidnon. May punta kayong tanan diya. Ma'am, nalimot sa pangalan ni Ma'am Balitin. Salamat din kayo. Natuwa sila kahapon sa WAO. Uban nila ni Iga na Marti sa Bersila. O galain pa mga kaibigan nato. Nga, nalimot ko sa pangalan atong Vice President sa kaibigan diya. O atong Presidente. Uga. Si Ma'am Balitin mo itong presidente, andin na tayo vice president. Nalimot ko. Diya sa atong federation sa Kalilangan. Tuas ito kahapon, uban sa pagpasalamat sa mga taga-Kalilangan sa atong gabanan nga Diyos. In line silang anniversary sa kaibigan. So mga listeners nato ni sila sa Bliss FM diya sa Malinaw, Kalilangan, Bukidnon. Sabi na ang taga-Malinaw. Sila ni Ma'am Balitin. O kapabod ko na to ang radio o barangay radio Bislig City, mga kaibigan. Next RM Tagbina, Surga del Sur, barangay radio Gipo, Sambuanga del Sur. May buntag kanyo diya, Sir Francis. Nangandoy ni sila nga magkapil sa grupo sa kaibigan. Kanyang tanan diha, may buntag salamat sa desire sa pag-apila sa grupo sa pagtitabangay. Hukap na po ka na to ang Chill FM DS Kamanglasan. Kanyang tanan kapaminaw sa Chill FM. Text mo ka na ko. Salamat din kaayo sa Kamanglasan. David Family Engineer, may buntag. Kanyang tanan diha. Engineer David o Vernuiva Family. Sa ato mga kaibigan diha sa townsite diha, poblasyon. Og na magdapit sa Kabanglasan, may buntag. Si kaibigang Samuel Moraga nasa ospital da ito. Sulti ako nga staff. Naka-comment siya sa atong usa sa atong mga post igsoon. Usa sa atong mga pizza. Igan Samuel Salueta, ang ginong Diyos magubahan ka nimo, katabang ka nimo. Murag samtang nag-drive siya motor, giatake siya. Itaas ba itong BP ato? Anyway, mga listeners nato diya sa Bliss FM, may buntag kanyang tanan, patungin sa Apera, Kulaman, may buntag. Hook up na po ka na to, ang Ice FM diya sa WAO. Nga asa dito kahapon na. Salamat ni Ice, atong mga kaibigan nagtapo kahapon despite sa kabisi. Atong Federation Officers pinangulohan ni Igan Diding Sibuga. Salamat Igan Diding sa usa ka malampuso ng glory to God, malampuso pa natapok nato. Inabagan sa atong Vice President na Pastor ni Corporal o sa atong mga officers diya o galabi na diya kang Pastura Nini Lagunsay. O gabi sa pagsuon sa atong staff sa atong opisina kang Arlie, sa kaibigang Arlene. O nalimot ko sa pangalan sa usanto kalalaking staff diya. Og sa ato mga federation, ato mga chapter coordinators and presidents, salamat kanyang tanan, mga functionaries, mga collectors nato, salamat di kayo. Diya sa WAO, nga mitambong kamo, og sa ato mga membro, nga tuwa dito kahapon. Welcome di ay sa mga membro, bagong membro, nga mitambong sa orientation ato ipigayon kahapon na sa hapon, uman sa maong celebration. Welcome ha sa ato mga bagong members kaibigan diya sa WAO. Hook up na po ko na to ang atong partner station sa Kalilangan, Heart FM. Ang radyo ko, Kalilangan Bukidnon. Radyo Bandera, Talibon Bohol. Salamat kayo. Hook up sila ka na to karon. 90.3 Metro FM Rosario. Og ang My Radio diha sa Calamba, Misamis Occidental. Flash FM, San Francisco, San del Sur. Dili may coke up diri ang 94.5 Big FM. Tabaw rin yung kay Brandout. Brandout na po dito sa bukid. Salamat sa info, kaibigang Mark. O ba, radio or Big FM diha ni Mutang sa Kapalong. Hook up na po na to ang Raka Radio Bayugan City o mausap ang Top Radio Bayugan City. Duwa ka estasyonan diha. Salamat kaibigang Melfair.
Tribal FM San Miguel Surigao del Sur, Radyo ng Masa Maasim, Radyo Bandira Jensan, og mo sa pagkaibigan diya sa Radyo Bandira Kidapawan City. Power Radio Vinoy Bamisamis Oriental, C102.9 FM, Arasasan Kaguait. Kamusta ang Radyo Kamayo? Kamusta ang Radyo o diha sa Metro FM Prosperidad? Kamusta man, unta no, consistent ang on time. Mawalaan mang utang listener pag permentita late. I hope nga nakakunik na karoon nga wala makasignify. Pero importante yung makasignify kanika ka na to. So paliyog, signify kung nakahook up na. At huwag i-assume magsoon nga kung wag yun maka... Hangyo po ko sa ato mga listeners nga feedback mo ka na ko, no? Kanang di pa kayo magkasugod on time, feedback mo ka na ko. Kamusta diha sa atong bagong partner station diha sa Panabo? Brand out ba ang 94.5? Kamusta mong tanan diha? I hope nga na-cook up na ang atong bagong partner station diha sa Infinite 96.1 og ang Light FM makaibigan 90.9 diha sa Panabo City. Og ang Light FM po diri sa Gibawi, kamusta man? 94.3. Atong oras igsoon karon 19 minutos makalipas alas 4, mag-ampo sa tama kaibigan. Langit ng Amahan, malipayon ako nagaduol kanimon tak na sa kabuntagon. Aning laing adlaw na pod nga imong gihatag ani kanamo isip lugway sa kinabuhi nga imong gipaulam kanamo o Dios. Salamat kay mo kami gibantayan tibok kaming pagpahulay o bisan pa tibok adlaw na mga lakaw o mga bulhaton. Salamat sa iyong pagtabang bisan pa sa karampusan sa gipaygayong anniversary sa kaibigan dito sa lungsod sa Wao. Salamat sa mitambong gikan sa laing mga lungsod sama sa may manabilang Banisilan o Galamada. Lang salamat Ginoo sa tanan ng imong gibuhat. Nga sa kami naka-fellowship o nakapasalamat ka nimo. Ngayon mo pang gilugwayan ang among kinabuhi. O karon kauban sa libuang tipaminawan. Sa gihapon, aniya kami buot pagpasalamat ka nimo. Kayo mo na pong gidugangan ang among kinabuhi. Bisan uban, wa na magkamata sa magkahapon. Wa na magkamata, gikan sa pagkatulog. Kami nga buhi. Salamat og totoo kami nga buhi kami aron padayon kay magadayeg kanimo. Ako pag-ampo nga tagaan kana og igong pagtagad sa magigsuonan nga makapasalamat nga buhi pa aron makapadayon sa pag-alagat kanimo Ginoo. O Dios, og karon kauban sa lawang tipaminawan. Ako nag-ampo Lord nga andama kaming tanan. Sa mga minsayan na pod nga buot ni mo, ipabot nga ni kanamo. O sa pangalan ni Kristo Jesus, ako nag-ampo, Ginoo. Lord God. Amo na po kang madungog at makisulti ka naman sa mong kaibulungang pamaagi. O amo na po mabati ang gahom sa balang Espiritu Santo na may magapamuhat sa mong kinabuhi. Ni mga taknaa, samtang kami magapaminaw. Ima ang programa, pitagpala mo si ka. O salamat o Diyos sa mga partner station nga naninguwa gayod nga ma-hook up kayo mga programa. Mga partner stations nga sayo ga mata o mapaandar silang radio o hook up. Aro madungog ang mga awit yung makalangit diya silang mga dapit. I declare more blessings mana kanila o Diyos. Bisan pasnan nga imong gigamit aron paluyuan ang programa pitagpala mo si ka. O God, dalay gun ka sa walay katapusan. Imo ang tanang dungog at tanang himaya, O Diyos. O bot na ako itugyan ka limang tanan, akong giilang nga wag ko'y aramay mo kung wala ikaw. Busap ni Hangyo, O Diyos, ihatag ka na ko ang langit nung kaalam o mausap sa nang naminaw aron among masabtan ang maminsaygikan ka nimo. O sa pangalan ni Kristo Jesus ka nasarit nun. Lord, ako pag-ampo. Nga samtang maminaw kami, di makabalik og tulog.
Oga. Kanda kami excited malipayon sa pagpaminaw ng mga programa. O Diyos, take for control sa tanang mga kahimanan namo. Aron pa tayo madungog yung mga programa sa tamang dapit. Salamat sa naminaw sa Facebook Live. Salamat sa nag-share. Mga first time naminaw karon na ako pag-ampo, Lord. Andama usap sila. O sa pangalan ni Kristo Jesus. Malipayon usap sila mudawat o minsagikan kanimo. Pinagi sa lawiton o sa mong balaang pulong. Kanimo kinamang gitugyan, gipasalamatan. Sa pangalan ni Kristo Jesus nga among gidumaluluwas. Amen. O amen.

Buboy ako sa dihog mo, Ginoo. Muna ato ang pag-ampo karon ang pagdihog sa Dios manaa kanimo manaa kanako manaa kanatong tanan mga kaibigan mga kaigsoonan. Pasudan maayong buntag salamat sa pulong sa Ginoo. Nga imong gina share kada buntag. Salamat kanimo kaibigang Jim Hermoso nga taga Jinsan request kog song. Linog or dihog? Matoy akong i-play dihog. Linog mangod na ka, salty dere. Anyway, salamat kay Jim Oba Jin sa ana. Pasudan maayong buntag, salamat sa Dios. Another nice morning from Philly of Kitapawan. Igan Philly, may buntag di kanimo. Salamat gyud sa imong kanunay pagsunod sa atong programa, sa atong programa pinagpala musika. Salamat Ginoo nga naka kanunay pasudan nga magwali sa pulong sa Ginoo aron permi ko makapaminaw sa iyang balaang pulong. Ako mapag-ampo pasudan nga tagaan ka kanunay sa Ginoo ug maayong panglawas. Naminaw mi sa imo pasudan sa 88.5 Langlang Asis Kolinta. Salamat na lipay ko abuti ang Flash FM sa kaninyo sa talakugon. Salamat higayo, igan lang lang. Blessed morning pasudan. Pasalamat ko ta always sa Ginoo nga nakamatapata karong adlawa og another adlaw na pod iyang gihatag at sa tuwa sa yod mi magmata. Salamat igan na Maylin sa Plima diha sa Nabaliwa. Salamat sa iyong pagsunod sa itong programa Pinagpala Musika Matagbuntag. Magandang umaga, Pastor. Ako pala si Rodrigo Talbo, taga Maasim, Sarangani Province. Nakikinig ako sa Radyo ng Masa. Salamat din kayo. Laing sila nato sa Radyo ng Masa. Nagpaabot ka na itong binsay. Salamat din kayo. Nalipay kayo ko. Basta na ay mag bagong listeners nato. Salamat din kayo mga kaibigan.

Handog ko'y papuri sa iyo lamang Hesus, manang usa sa mga minsay sa awit igsoon nga ato nabati ang kantang pagkatahom igsoon kayo. Pusong dalisay. Og manang kasing-kasing ipangita sa Diyos nga manakanimog, manakan ako. Manaak ka na tong tanan makaibigan. Salamat sa Ginoo, iyakong gipukaw sa iyo sa kadlawon aron makapaminaw sa pulong sa Ginoo. Request ko ogsong pagkamaayo mo from G-Lord of Hingoog City. May buntag Delia Villagracia Rodrigo o kang Angela Blagacoro. Edwina Carisosa, iganinday may buntag kanimo. O kang Rial Lagasino. Igan Mercy Tagnuway o ba? Kagayan, may buntag Igan Mercy. Anto Edgardo Camisora Jr. Thank you for listening, taga Arakan eh. Pero na ako dili sa pagantukan karon katrabaho. Oy, salamat igayo kanimo. Salamat, no? Kanimo Igan Edgardo Camisora Jr. Joseph Managit, may buntag kanimo o kang Edi Mandalones. Kaibigan na nate, Longino, may buntag di asa pumakuti. Pabanigan gani. Janela Coste Usaba. Ya sa Kapugaga. From Kapungangan. Kapungagan. Janela Coste. Salamat di kayo. Ekson, oras na sa atong pagbasa sa balaang pulong sa Diyos. Nga ako na sulti, kanong naimportanteng kabayan sa programang Pinagpala Musika, kinimao nga pulong sa Ginoo, mga kaibigan. Tungod din ako mong gidapit atong ablian ang natas Kapitulo 17 karon Ekson, may atong atanaon karon para sa itong nabuong pamalandong o ako mong gidapit sa pag-uban ka na ko samtang ako kinipagbasaon, mga kaibigan, mga kaiksoonan. Uno, Kapitulo 17, versikulo 1 ngadto sa versikulo 9. May ato nga tanawon karon o ga sa laing higayon. Ako naglaom nga natay makutlo nga pagtulunan din ni. Miagi sila sa Amphipolis o sa Apollonia. Hangtod nga mabut sila sa Thessalonica. Dito sa Thessalonica, adunay sinigoga sa mga Hudeo. Og sumala sa iyang nabatasan, misulod si Pablo sa ilang sinagoga. Og sa tulo kaadlaw nga ipagpahulay. Nakiglantugi siya sa mga tao dito. Ang kasulatan mao ang iyang gamit. Aron pamatud-an kanila nga ang Mesiyas kinalang gayod nga mag-antos, mabanhaw. Mingon si Pablo, kining Hesus nga akong gisulti kaninyo, mao ang Mesiyas. Ang uban kanila mituo sa gisulti ni Pablo og misunod sila kang Pablo og kang Silas. Dagan usab nga mga Gregong nagsimba sa Dios og mga inilang babay ang misunod at kanila. Apan ang ubang mga Hudiyong nga atua didto na sina. Busa gitigom nila ang mga bugoy nga istambay sa dihang daghan na ang ilang natigom. Gisugdan nila paggubot ang tibuok sa syudad. Gisulong nila ang balay ni Jason sa pagpangita nila nga Pablo og Silas aron dadon sila atubangan sa mga tao. Apan wala nila makit-i si Pablo og si Silas, busa gidakop nila si Jason o ang uban pang mga magtutuo o giguyod ngadto sa mga pangulo sa syudad. Sa ilang kasuko kanila ni Pablo, naninggit sila. Kini mga tawhan na nagdalag kasamok bisan asa nila, asa sila mo adto tungod sa ilang pagtulunan. O karon ani-ana sila sa atong syudad. Gipadayon pa sila ni Jason sa ilang balay. Kini silang tanan nagsupak sa kasuguan sa emperador tungod kay nag-ingon sila nga ana ay usapak kaghari nga ginganlag Hesus.
Pagkadungog ni adto sa mga tao o sa mga pangulo, naggubot sila. Sa wala pa nila buhi si Jason o ang iyang mga kauban, gipapiyansa una nila sila. Igsoon, maokini ang balaang pulong sa Diyos. Mauni pa na igsoon nga ang pulong sa Diyos may abot nga dito sa Tesalonica. Og na imokin na kong grupo, magani na igyo sa ka-special nga sulat si Pablo para sa Tesalonica. Mabuta diya igsoon sa pagtuon sa sunod nga mga panahon. Kamduman kahapon igsoon atong gitan-aw ang mga pagtulunan kahapon sa makalapusang bersikulo sa libro sa Buhat Kapitulo 16. Nga sa igsoon atong nasayran ang pagbautismo. Sa usa ka guwardya nga siya mismo nakasinati og milagro. Mga milagrosong buhat sa Dios ngadto kang Pablo o kang Silas. Nga sa nabilanggo sila pero nangabli ang pultahan sa diyang milinog igsoon. Milinog. Og sa ato na sayaran igsoon nga ang maong guwardya mingon sa unsa man unsa man akong himuon aron ako maluwas. Bitubag si sila ni Pablo, tuoy si Ginoong Hesus og maluwas ka og ang imong panimalay. Wow, salamat sa maong kasiguruhan sa kaluwasan og maluwas ka. Pinais pagtuod ya kang Kristo Hesus. Igsoon din na ta mo balik ana sa pagatan-aw. Ato nang ipadayon igsoon kining kapitulo 17 nga may atong gibasa bago ay pa lang nga si Pablo nabot ngadto sa Tesalonica kauban si Silas. Oga sumalas sa nabatasan samtang tuwa sa didto kay na may sinaguga didto sa mga Hudiyo. Nasa bersikulo 1, matod pa din eh, adunay sinaguga sa mga Hudiyo. Manoy akong ingon kaniadto igsoon nga in many parts sa gospel at sa epistle. Ang sinaguga igsoon is translate into simbahan sa mga Hudiyo. Dini gipabilin ang pulong nga sinaguga o matud pa adunay sinaguga sa mga Hudiyo. Ang buti pa sabutan ni simbahan sa mga Hudiyo. Ang mga Hudiyo manggod maog ni sila grabe ka stricto when it comes sa mga balaod magisuunan. So dito ni sila magtapok sa adlaw ipapulay. Og sumala sa nabatasan nila ni Pablo. Muadto gid sila sinaguga. Now, kanang pulong ang nabatasan, sa matag adto na sa mga dapat igsuon, ang ilang adtoan, kanang simbahan sa mga Hudiyo, ano man, kainang tuyo ang pag-minister sa mga tao dito, kaya dito magod ang mga tao, gatapok, mga kaibigan ko. Kaya sa adto sa lugar ng way tao, so dito sila, maunilag yung practice, mga kaibigan. Now, sa, I was an evangelist, igsuon. Sa akong giingon ka ni Addo, nag-edad ko 17, nagsugod ako guwali. Although dili full-time kay nag-eskwila ko, pero makinundumig ko, I was 17. Gawalin ako diya sa Labangal, sa pulong sa Diyos. Abot kong maasim o guwali ka ni Addo. Nag-edad pa ko o 17. Estudyante pa ko sa Shekinah Alliance Bible College diya sa Jinsan. O diya sa Labangal, diya sa Purok at Saron, tabok din mo sa Silway nga tulay. Ang mga balay so na tapatapad ang balay diya. Buna nga Purok at Saron diya. Kitaw Purok at Saron. Padulong sila Bangal. Diya ang balay, ang karaang balay nila ni Senator, former Senator Manny Pacquiao. So diya ako igsoon, maglibot-libot. Magsangyaw sa pulong sa Diyos. O ano ay krusid ang among gibuhat diya sa plaza sa Labangal kaniya to. O I was 17. Then, as evangelist, sa diha nga kami magwali, ang amog yung buhaton kasagaran, paabot sa kalugar. Manangid mi, of course, ang barangay officials, may permiso. Diha mi sa plaza, magwali. So, nganong plaza man, kay public place manggod siya. O niya, magpasini para pagtapos sa mga tao, kaya tumago igsoon, effective pa kayo ang pagpasini kanya doon. Nami, although pagsugod nako ang gamit nga gamit, ang gamit sa pagpasinig katong 16mm nga projector, katong bugat,
nga projector may atong gamit sa pagpasini. So atong venue diha sa plaza, anong plaza man, para ang mga tao gawas nun sa pagduol. Dili mi sa simbahan, kung naisimbahan, di agin mi sa gawas. Para masayon. So pasini mi, para mga tao magtapog. Pero karon di na efektibo ang anak ng mga kalihukan kay ang mga tao karon igsoon na ng mga cellphones, na yung mga televisions, at itong mga early 80s magigsoonan, wala pa kay televisions ng mga balay. Magpasinig ka, efektibo kayo karon nindot ng mga teleseries anang gabi. Plus cellphones pagyod. So kung mag-crusade ka karon, magpasinig ka diha. Wala na kayo matambong. Magbuhat ang evangelistic crusade. Salamat na yung mga pipilagatambong. Pero kung na may katambong isoon nga medyo mas dagan, kasakaran ka nila mga tumutuo rapod. Mga kubanan rapod na itong simbahan, mga membro rapod sa laing mga simbahan na katambong. At isalipay ko na yung mga tao. Pero nagay pa pipila. Ang importante lang mawalit na balag pila lang katao. Kaya ito igsoon sa pasinig ko mga tao, magtapok, mga bata mo tapok, inahan, amahan mo tapok sila sa pagpaminaw. Munang naami sa plaza. Na si Pablo nga nung naa sa sinagoga, kay to ang mga tao dito. Dito na siya mag, gani matubuday, o dito siya, aron pagtudlo, pero musangko kini sa paglantugi. Ano man kay, grabe man kaayos sila ka, yung nato ka ng mga stricto, no? Kinigasimba sa mga simbahan sa Udeo tungod lagi sa pagtuman lagi sa mga balaod. Now anyway, matod padre, og sumala siyang nabatasan, misulod si Pablo sa ilang sinagoga, og sa tulog kaadlaw nga ipapaulay, nakiglantugi siya sa mga tao dito. Ang kasulatan maayo, mao ang iyang gigamit. So, note carefully. Sa diyang nagsangyaw si Pablo, ang kasulatan mao'y iyang gigamit aron pamatud-an kanila ang mga misayas nga ang misayas kinanglan gayud nga mag-antos og mabanaw. Dili encyclopedia ang iyang gamiton. Dili ang booklet isip doktrina sa simbahan, dili mao'y iyang gigamit magigsuonan. Ang iyang gigamit sa pagtudlo o paglantugi, mao ang pulong sa Dios ang iyang gigamit sa pagwali. Actually, di mag-inaunta lantugi, kaso lamahulog sa lantugi, kaya namang gimangutana o naay mo supak. Pero ang pinakatuyoan niya dito, dili ang paglantugi, kundi mao ang pagwali sa mensahe sa kaluwasan, makaibigan magigsuonan. Pulong sa Dios. Mga akong ikonigsuon, ang pulong sa Dios dapat may pinaka-foundation nato sa atong pag tuo o pagalagad sa Diyos, magkaibigan. Maong akong ingon, ang pulong sa Diyos nga atong ginashare mo ay importanteng kabahin sa programang Pinagpala Musika. Pulong sa Diyos. Maong taon ay kita mugmahay kung di kita na natong basahon ang tanang text messages. Labi na kung tag-as kay mga text messages din sa atong programa. Pasaylo ako ninyo. Pero naay panahon gabasa ko. Og bulahan mo kung usam mo sa akong mabasahan, pero di tanan to magkaya. Ano man kay naghahintag panahon sa pagwali, pag-share kanyo sa pulong sa Dios, mga kaibigan makiksuunan, og ang pagpadungog kaninyo sa maminsay pinaagi sa mga alawiton. Now sila ni Pablo igsuon, gigamit nila ang pulong sa Dios aron pamatud-an ang ilang giwali. Lakton sulti na padayag kini o napakita kini nga si Pablo. Nasayod siya, may tungod sa pulong sa Dios. Nagbasa kini, nagtuon kini siya. Although kani ato supak siya niini, pero man siya na-convert dito sa pagtuo kang Hesus Kristo o nahimong sabusod ni Jesus. Ang iyan nakatunan sa pulong sa Dios, iya kinigiwali ako nagtuo, nga napadayon kini siya sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. O kining atong ginabuhat patagbuntag igsoon, nagtuon usab kita niini. Tuon og pamalandong, mga kaibig magsuonan, kay di pod maayo kong igo lang kita magtuon para naatay igong kay balumay tungod sa Biblia og atong gamiton sa paglantugi sa uban. Apan labaw sa nan, akong handom gayud igsuon, di lamang sa pagtuon aron kita maka-acquire og knowledge may tungod sa pulong sa Dios, apan namalandong kita
ang pagmalandong mao kana ang pagtugot sa Dios nga makigsulti ka nato siyang kibulong ang pamaagi magkaiba magkisuunan. So pulong sa Dios, may atong basihan. Dini sa ako igsuon, no, kung naka na mo'y Facebook, na din ni, na ako'y Cebuano Bible, na akong, sa akong atubangan. Napugoy na kong English Bible igsuon, di sa akong atubangan. O niya, plus mga electronic natay duwa, electronic Bible si gamit din eh. Ako lang gigamit ang electronic, kaya may pwede ko padagko ang mga litra. Kaya ang problema ni nga Cebuano Bible igsuon, gagmay kay mga litra. Unya kini atong edad igsuon nga kataas, so ang litra gagamay. Samtang ang atong edad gagadako, ang mga litra gagamay magkaibig magigsuonan. Pero dahil panahon giyapon igsuon nga mutanaw ko diri sa akong gamay Biblia o ako giyong panikamutan nga ako babasahan, mga kaibigan ko. Now, importante igsuon, ang pulong sa Dios mo ay imong giwali. Dili ang doktrina sa imong simbahan o sa atong simbahan. Dili ang encyclopedia, dili ang newspaper. Although di daw tanong mukutlo tadiha, pero ang akong punto igsoon, ang pagtulunan dapat should be founded diya mismo sa pulong sa Diyos, busa importante ang pagtuon sa pulong sa Diyos. Mga kigsoonan, sumatod pa din eh, ang kasulatan mao ang iyang gigamit aron pamatud-an kanila. Pamatud-an kanila nga ang Misayas kinanggayod nga mag-antos sa mabanhao. Igsoon ang pulong sa Diyos, akong giingon kani adto, gahom sa Diyos sa pagluwas sa tao, busa mingon si Pablo, dili ko'y kaulaw ang pagsangyaw sa pulong sa Diyos. Kay mo kani ang gahom sa pagluwas sa tao, ang pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Diyos, igsoon, dapat nato kining mahalon, no, ang pulong sa Ginoo. Kaya akong giingon kani adto kining Biblia, gitawag kini Book of the Ages. Libros ng kapanahunan. Balag mo labay ang dagang mga tinuig, dagang panahon. Ang Biblia igsoon, dili gyud ni mausab. Mausab lang atong pinulungan. Mauna nga naay mga bag-ong translation. Kaya pinulungan nato isun mausab. Pero ang meaning, ang interpretation, ang mensahe sa Biblia, ang pulong sa Diyos igsoon, maura gihapon. Di gyud ni mausab. Balag mo usab atong pinulungan. Na yung mga Biblia karo igsoon nga ang pagkasulti gitaglis para lang gyud nga makuha ang interes sa mga kabataonan na di daw tan igsoon. Kaya ang mga writer nga pangita pud na sila mga publishers o mga pamaagi aron pud ang mga bata ganahan mubasa, no, mubasa sa Biblia. Mao na nga usay ang gamiton pud mga pulong katong mga pulong pud nga mo ginagamit sa mapamatan-on makigsoonan. So na yung mga translation ng ingon ana. Ang akong punto lang igsoon, bisag onsang translation, ay importante imong nasabtan o mao ka ng foundation sa imong pagtuo pagalagad sa Dios. Ang mga pagtulunan na gisulod diri, gisuwat sa pulong sa magkisuunan ko. So, mo ay gigamit. Aron unsa papakita sa kamatuoran ng giwali nga di tuuhan sa mga Hudiyo. Unsa kini ang kamatayon ni Jesus sa cross nga mao iyang pag-antos o ang iyang pagkabanhao. Og matod pa, kinanglan gayud nga si Jesus mag-antos. Nga ang buti pa sa butri, kinanglan gayud nga si Jesus ilansang sa krus. Nga numanigson, ang tao ay paglaom tungod sa itong pagkamagsasala. Mauna sa kanadto igsoon ang mga tao daghang mga seremonya sa atong ginabuhat aron ang yud ang atong sala mapasaylo. Mauna kanadto masala ang tao mag-offer kana siya mga halad offerings manap ngadto sa Dios aron pasaylo yung mga sala igsoon. Kay grabe ka mga sala ang tao. Apan salamat mo na ingon, kinalan si Jesus mag-antos ngadto sa cross aron tubuson ang ato masala o kalapasan. So kinahanglan gayod. Mao ni ang iyang gipakita o ang iyang gigamit sa pagsuporta ni ini, mao ang Biblia. Kaysa wa pa si Jesus gilansang sa cross, daan ang gisgutan diya sa Old Testament, makigsuunan, mga kaibigan ko. Kinalang gayod si Jesus mag-antos para kanimo para kanako. O dito sa cross siya gilansang, may aga siya madugo, timan ni matod pa diya sa unang Juan. Walay kapasayloan sa masala, walay mga paghuga sa masala, walay pagwagtang sa masala, kung walay pag-aga sa dugo ni Jesus, kaya ang dugo ni Jesus, igsoon, bunga sa paglansang sa krus, maoy, naghugas kanimo kanako, aron mapapas ang ato mga sala, gikinhanglan.

Lipay kayo akong kasing-kasing pasod ng tungod kay maudyod ng akong desire nga makawali yud ko sa pulong sa Dios samtang buhi pa ko. Pasurbisan sinyo na ko karon pasudan pero salamat sa kusog nga gihatag sa Dios kanako. Busy man ko kada adlaw to ako sa kantin. Gadyuti na ako'y amo Monday to Friday. Basa na iklase pero gusto na ko nga gainan og panahon ang Dios pasudan nga makakaya pa ko gaalakao from kabigan nate. Tanong salamat sa Dios samtang pwede pa tama kalakao samtang napatay kusog paggamit sa Dios kaya butang nga dalaming untang pagkasayang gayod sa mga tinuig nga milabay managitawag nga wasted years sa kadabuhi sa tao. Good morning, Pastor Dan. Watching from Kapian Libuna. May buntag Kapian Libuna. Patayin mo diya sa pag naiplano na to mag-orient diya sa kaibigan sa Kapian Libuna. Kaya naigangyo ka na to. Palista mo diya. Kaysa ka pang lista diya. Nalimot ko sa itong communicate ka na ko. Tatay Francisco Yanong, walay brand out na wala na po, brand out na po diri. Ang Infinite wala po. Doon sa kayo, no? Brand out po dito sa Infinite. Pero dapat magpa-inform sa ato, no? Kung naikakulian. Anyway, ato na silang gi-missis. Baguhay pa lang, Gioda. Kaya mga ikitag feedback yung soon. Nga nung di tamahok up o sa baka, brand out pa on sa kayo kakulian. Good morning, Pasudan. Dalay ko ng Diyos. Salamat sa iyang mga pulong. Karon ng buntaga. Fabiola Lasila Katigbana Bohol. Katigbian Bohol. Oy, Bohol. Ito gusto sa wasaway babaging soon. Unta, wargi mamatay nga duol sa kasing-kasing, no? Kahit di kita basta makalagaw. Unta, no? Nagkakulian, karupit sa 30. Ah, makagika na tapadulong ato sa Bohol. Bohol, be excited. Sa ako pabisita diha. Vlogger Nels, may buntag ka nimo. Okay, bigang Lizarong, igansila. Wala na coke up ang kibawi. Uy, sounds rough. Wah, siguro kamata ba mga wordy songs pag yun. Sayang kayo. Pagkasayang yun. Anyway, ato na silang gi-inform, no? Kung kamusta sila.

Maayong buntag, pastudante. Tigpaminawan ko sa imong programa. Kada kadlawon, tabangin ko ampo, pastor. Makalahutay sa makalahutay. Paako sa akong pagkainahan. Nisulod na og bisyo ako mga anak. Loy kayo, no? Inom sigarilyo barkada. Muhila ko kay mga bata pa. Maugin na pinakasakit sa ginikanan ato mga tumakita nga bata pa nagbisyo na. Barkada inom. Sigarilyo. Unya grabe pa kamahal karon sa mga palitunon. Unya masakit kita ragya po ginikanan magantos para nila. Kung sa igor agin nato ihilak. Igan, ang ginong Diyos pag-uban ka nimo. Pasudan maiyong buntag, salamat sa Ginoo kay walay puas ang akong papaminaw sa pulong sa Ginoo bisag na ako sa akong biyahe o sa balay. Man, walay undang gyud ang pagpaminaw from Nui Magbanwa. Asa ka Nui karon, asa ka? O asa ka naminaw? Nui Magbanwa of Davao de Oro. Ako mga nasayaran nga muragway hukap karon. Sa kay kakulian, no? Pasudan, salamat sa manindot nga pulong sa Diyos. Request kong song linog. Linog by Joey Paitan. Nabay linog nga kanta si Joey Paitan. Magwa ko kabantay aning linog nga kanta. Ako try niyo pangitao niya, Jema. Good morning, Pason Dalaygon. Ang Diyos nga among napaminawan matagadlawon from 2585. Angelita Lugmay. Angelita Lugmay. Tagaas at tagadahilayan, may buntakan mo igan. Good morning, Pastor Dan. Wala magtingog ang Betredyo. Wala may makapaminaw. Uy, wala magtingog ang Real Betredyo. Ingoog City ni. Pagkasayang bagayod, no? Siguro kung run out beyond our control. Ama by Janely Umana. Ikanta kahapon sa mga functionaries kaibigan sa WAO, mga coordinators, collectors, uban sa atong staff. Wako po kong ison akong video pero tulo akong luha. Tulog kong luha sa pagkakanta. Nalipay kayo ko ani mga functionaries kaibigan sa krepisyo. O niya, nikanta sila kahapon. Ako at nipos o niya katong akong video. Sila pagkanta. Tulog akong luha, oy. Kanang sakalipay ba? Mga taong anaagi ka nalaing kasimbahan na nalaing simbahan. Nagkausa. O niya, nagkanta o pagdaig sa Diyos sa kantang Ama. Ako. Iyang kanta magsuon, murag way of a prayer.

Good morning pasuan, di pa'y kayo may gahapon kay nagka-picture me sa imo. Igrit lang na ako mga kaibigan diri sa Kadingilan o mga bagong na-orient. 20 kabuok. Si Alaga Rubina Caldioni, salamat kaayo pasudan. God bless sa imo, permi. Yud mi na minaw diri. Salamat Alagad. Alagad si Bang Katoliko diha sa Kadingilan, wao. Alagad Rubin Caldio, nagdalapagin siya og mga kaubanan dito nga magpa-orient. 20 sila kabuok hapon, dugang sa mga membros kaibigan diya, 20 kabuok na dugang. Salamat ka Alagad Rubin, salamat ikayo. Og sa mga bagong membros kaibigan diya, welcome sa grupo sa kaibigan. Kadingilan na wao.

Pa-shout out sa akong papa og mama pasudan, akong mama si Lunila Tenebro Ruiz og akong papa si Ignacio Inoy Mondriza. Na sila karon sa Nasipit Agusan del Norte, pasudan, daghang salamat sa pagbasa. Kamusta ang Sunshine Radio de Butuan City? May buntag kanyang tanan diha. Salamat, sorry, Asimon Alina. Nora Villamor Paparan, may buntag maayong pagpaminaw diha. Oga Pastor Ili, Elpidio Ili, ba ni ate diha? Salamat, pasudan, sa pulong among napatalinghugan karon. God bless you and your family. Pampo may safety sa pag-uli ni Grace. Karon alang sa panimbahon ugma. Gracias sa Ginoo, Mrs. Eleni. Ginelen Galula, maayong pagpaminaw o gaban takulo tala. Tata. Ging Oyan Usa, may buntag diyan kanimo sa Kalugmanan, Manolo Fortis. Sa ato mga listeners diha sa Kalugmanan, may buntag kanyong tanan diha, mga igan ko. Igan Irene, may buntag diyan kanimo. Og sa atong mga kaibigan diha sa Kalugmanan. Og tanan nga mga kaibigan diha sa Manolo Fortis, may buntag kanyong tanan diha. Atong oras karon 24 minutos pagkalipas sa 5, mga kaibigan, magigsuonan. Salamat yung tanan kapabutong minsay nga ni kanato.

Rico Domingo, maayong buntag pasudaan. Salamat sa sining kabuntagon nga nadungog na pod namo ang pulong sa Ginoo nga imong gipabati kanamo si Igan nining Kasipli Domingo ni sa taga Dolores Antipas. Alas 5 na nakawk up ang 94.3, Pastor. Ilang medyo na kuha na nalimot siya o kapataas sa feeder, no, para sa hook up sa ato. Salamat sa feedback, Igan. Salamat kayo, Lipay Kaiko. Kanang inyong feedback, Tuli, I really appreciate kita, no? At isibalo ko nga nakaunir ba o nakahook up ba o wala.

Good morning, Pasundan. Akong pampuan, akong anak, si Rosemary Torregosa, Nazareno sa Kalinan Hospital. Yuti ay, Pastor, nagpapalit na sila Vigimax gahapon. Dali ang iyang recovery. Salamat, Pasundan. Yes, glory to God, Marisa Sintilias Torregosa. May buntag, Pastora Lansao Daniola. Morning, Pasundan. Salamat sa ginoog kayo nagpapicture ko sa imo. Ato ning kolektor sa kabigan diya sa sumugot amay manabilang Marcela. Salamat igan Marcela Valdez Pavilona. Ninirip dos may butang igan nini. Salamat igayo. Musta man siya imong brad, imong magwang, imong gisoon. Si former kagawad Danilo Rifdos na may buntaga. Si Aaron Montoya, may buntag. Good morning, Pasundan. Thank you, guys, sa word of God. Sa word of God. Og mga prayers from Irna Fites Viro. Pastora, may buntag ba ni Pastor Viro? Diyan.

Ang programang pinagpala musika magigsuonan madugo kini sa lain radio stations. Og salamat sa mga partner stations nga hook up kanato og kanang on time or ahead of time. Salamat yung tanan mga igana, salamat igayo. Og pasensya sa ba ato mga listeners na imagoy panahon nga burn out ang istasyonan mao nga dita madungog uban wa internet. Mali pa lang ko kung makatag feedback ka na to sa mga rason nga nung wa makatingog. Sabag karun di hasta bagong partner station sa Infinite Davao City. Mali pa ko kung makatag feedback kanika na to. No? Para to pasabot ni ato mo text at mo tawag. Nga nung wa madungog ang 96.1 og papatay na feedback po sa 90.9 kung kamusta ba ang 90.9 dahil sa panabo kung naka-on air ba? Waputay na ba kung ang balita gikan sa atong partner diya, atong onboard technician karon diya. Good morning, pasudan ang pulong sa Diyos. Amen sa pulong sa Diyos, pasalamat ko sa Ginoo kay nag-serve. Nag-serve ko sa eskwilahan nila Tutori. Gachir di ay siya sa pulong. Gachir di ay siya sa pulong sa Ginoo. Ingon sa iyang mga classmate. Malipay ko, pastor, kay Hilomra. Di ay ni akong kamanghuran. Gachir na di ay. Salamat sa Diyos. Tutori, salamat higayo. Bisan tuod nga pinapaidad ani pero gashir na sa pulong sa Diyos ngadto sa mga classmates. Nindot ka, you know, ingon ani ato mga anak. Salamat din kayo, kaibigang Diding Sibog, ang tagiya sa lamiang lit sumanok, ipadadaan pagigkog ang murag tulo kabuk lit sumanok nga sibog lit sumanok kahapon. Salamat din Diding, salamat din kayo, ang lamiang lit sumanok sa wao. Napod sila'y litsunan diha, napod sila'y barbecue. Mabato barbecue kahapon diha, pagigang Diding, pating lamia kayo. Habi man ako beef to. Pork di ay pero piting lamia kayo. Salamat igan diding sibog sa lamia nito manok diya sa wao na po sila mga dish chicken o ban pangbaligya diya. Na ilang litsunan brands nila dito sa Banisilan, mga igan sa Banisilan na ipatunay nyo ang sibog nito manok kay gatabang ka nato diya. O may butang usap diya sa atong partner no, ang Villa Vermejo na di pa kay kutuwa dito. Nagpaiyaw silang baboy kay nanghatag sila o mga pagkaon ni atong wa makabalon. Salamat kayo Villa Vermejo. Murag 200 packs tong ilang gi-prepare o gipang tunol kahapon mo to nga medyo bibo sa likod kahapon. Salamat kayo kanyang tanan diya Villa Vermejo sa inyong suporta sa grupo sa kaibigan o sa atong pag-partner usab kanila. Salamat ikan Joan o ban sa imong kapikas sa kinabuhi. Salamat ikayo. O salamat ikayo. Tuwas lang kahapon sa atong atapok sa wao. Ang Villa Vermejo Funeral Home sa so, natay si Bulit Sumanok diya sa Banisilan. Palit mo diya mga igan. Og diya pod sa Salawagan, Quezon. Taga Quezon. Taga Salawagan. Naay lami ang Lit Sumanok diya. Ang wa makasuway. Pagsuway na mo ha. Pagsuway na mo. Diya sa corner highway pasulod diya sa Salawagan ang sibog Lit Sumanok. Diya po sa Kalilangan, may bunta kayo sa Kalilangan. Apit na ato anniversary sa kaibigan sa Kalilangan. Panganda mo mga lalaing kabarangayan na kay magtapok ta. Igantis ka no sa kayo, igantis ang ato anniversary basta murag sa kumbawaan within this year. Magtapok ang mga kaibigan gikan sa lalaing kabarangayan sama sa gibuhat kahapon dito sa wao. Ato ning pangandaman igsuon tambong ta. Tambong ta. Onya, mga kaibigan diha o mga listeners na ito, na ay sibog na sumunod diha sa Kalilangan na muna niyo ipatronize kay gatabang na sa itong radio program ang programang pinagpaalam musika. Salamat, sibog na sumunod. Ang lamiang litsumanok na i-branch diya sa Kalilangan. Dua kabuok ilang litsunan diya. Pwede po mo mukhaon diya sa ilang litsunan. Magkaibigan magkiksunan ko. Atong oras karon 33 minutos makalipas alas 5. Kaibigang Tina Bautista of Davao City, igantina, salamat, igantina, ha? Salamat, igayo. Grabe. Kanang makatotong luha silang gugma para sa Broton sa Diyos, si Tina of Davao City. Ang ginoong Diyos pala ay magkapanalangin kanimo with the whole family, protections, guidance, and more blessings na umanaakan ninyo. Mausap diya sa Bayugan City. Nelson and Bibing Dolo, maing buntag. Salamat igayo, igan Nelson and igan Bibing.
the Lord will continue to bless sa inyong mga, sa inyong negosyo. Gabay ansin ni sila o kanang, sa tawag anak, kanang sarabir. Goma. Ikaw, salamat ha, Iga na Brad Nelson and Brad Bibing. Assist Bibing. Kagawad Inadanggalio, kagawad Mayang de Villieres. Igan Alma Lutrago. Bitor and Black Lumiston, salamat Igayo. Igan Nobisento, salamat Igayo. Mga kaibigan ato sa Sungko, pinangulan Igan Bibi Apat, salamat Igayo, Igan Bibi. Mga kaibigan sa Kalusuyan, pinangulan Igan Maning Inabagan sa mga collectors di Afangsa. Salamat yung tanang tagakulasihan. Og sa atong Federation Officer sa kaibigan, pinangulan Igan Hill, Inabagan Igan Ilhin Kamiki. Salamat Igayo. Sa iyong sponsorship, salamat kayo. Nanay Perle Estoril, Nay, salamat, Nay. O kang Evangeline Dansuli and family, salamat kayo, Igan Evangeline. O kang ato pag-ampo day na kang Igan na Dada diya sa Bugkaon. Kamusta man Igan Dada, murag na hospital to siya. Ako pag-ampo, kanunay manakan mo. Ako mga pag-ampo, Igsoon, pagduyos pagsubo sa Kalano family o sa ni sa mga unang membro sa kaibigan. Taga si Maya ni pahulay na Igsoon at tumilabay ang adlaw. Ako pag-ampo man na kanila. Grabe ni sila magtiayon ka active nga kaibigan na bisa itong pagsugod. Labi ilang support ang ipakita ka na ito, Igsoon. Pag na yung mga events sa kaibigan, naagi na sila magtiayon. Dala ilang sakyanan. Ako pag-ampo man na pamilya Kalano. Kagawad nilo, Kalano, may buntag diya kanimo, mabisita ko diya. Basin sa last video na siguro. Pasod lang, paampo ko kay dili ko matulog magabi dapit kadlaw natapos mata para mag-work. Adi sure katulog, no? Kadlaw na makatulog tapos matapog sa iyo kay mulakaw na mo trabaho pa. Salamat pag-ampo ko sa niya, salamat Igan Sharon na Montoya. Amen, glory to God sa manindot nga matahom. Kaayo nga minsay sa Diyos nga giwali nimo pasudan. Salamat sa Diyos, salamat pasudan. Ang programang pinagpalang musika hatod kanato sa produkto nga Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsula makigsunan. Salamat kay kahapon sa mga itong magkaibigan diha sa WAO. Nga namalit sa itong produkto, salamat kayo. No, salamat kayo. Dako na katabang sa iyong lawas. Ayaw ka sayang sa mong kwarta. Oga, salamat yung tanan nga nagpatronize sa produkto kay kanang magud makatabang sa ministry. So kung gusto mong palit at mga listeners, add to most ng tindahan diha sa atbang sa bagong site sa merkado. Pakita diha si kaibigang Rospi. Add yung building color green sa building atong tindahan diha, mapalit ang produkto ng Vegemax o Aroma o uban pa itong mga produkto mga kaibigan. So WAO, apil banisilan, anar mo diha. O diha po sa dito sa Gastab, dito salamat din kaayo. Iga na Jennifer, salamat din kaayo. GFN ba ito? Nga tindahan diya sa Gastab, mapalit ang produkto ng Vegemax o Aroma. Salamat din na, salamat din kaayo. At ang oras igsoon karon 37 minutos pagkalipas ang alas 7. Palain tayo minaw igsoon sa programang pinagpala musika sa buong katot ka na ito sa produkto ng Vegemax Plus. Bisita mo sa itong mga tindahan. Diyan sa Maramag, nasa Perimeter Building Stall number 18. O niya, pwede sa Navarro Regal Store sa Maramag. Navarro Regal Store. Diyan sa Kapalungan, nahutan man ta diha og Aroma og Vegemax. Available na karon diha sa Big FM, Kapalung. Kaso lang murag off-air sila karon, so di imadungoga. In kaso, nag-hook up ka na to ang atong partner station diha sa Panabo, kaya wa magumakasignify karon sa kikakulian. But in case nagkaprograma sila o nag-hook up na Panabo City nga naminaw sa 90.9 Light FM, igsoon ang atong produkto palita diha sa istasyonan mismo sa Light FM o Infinite Radio at bang sa Panabo City Inn or Hotel. Asbon ko na andiya sa Santo Niño, Panabo City at bang sa Panabo City Inn or Hotel. Diyan mo tayong igsoon ang istasyonan studio sa Light FM 90.9. Napalit niya itong produkto ng Vegemax o Aroma. At ang oras karon
38 minutos malipas alas 5. Ato po yung nawang kita mong awit mga kaibigan.

Pastor Dan, maayong buntag. Greetings from United Kingdom. Ron, asun niya rulo na may buntag. Lipay kay kung naka-message ka din. Salamat kay Ron. Kamusta man amin asun niya. Tatawin magkita ni Nadesha sa United Kingdom. Salamat na lipay kay kung naka-comment ka din ni Son. Ang ginong Diyos mag-uban ka ni mo diya sa United Kingdom. Son niya. Rulona, ato ni kauban sa una diya sa Alliance Church sa Maramag. Lipay ka iko. Salamat ah, Sun. Salamat ni Gayo. Ang ginong Diyos pa rin mag-uban diya kanimo. Sunya, Rulona.

0: Pastor Dan na abay gabaligya sa VG Max. Diya sa Dansolihon. Ang atong VG Max na alang diya sa Mambuaya. So kung naman gusto magdila diya, diya mo. O niya kanya akong coffee gamit igsoon. Kani siya Herviva Coffee. Ato mismo ni siya Herviva Coffee. O ga, salamat sa Diyos. Ato ni siya nga giproducing soon kining pertinindot kay kape Herviva Coffee. Daghan na malit kahapon dito sa wow. Salamat kayo ha. Makatabang pud ni sa ministry gyud sa Dios kanato kining atong coffee. Mo ni akong ginahimo igsoon na pertinami kay imnon. Kanang herbal na lami pa. Lami kayo as in lami kining atong nga coffee igsoon, no? Lami kayo. Lami kayo. Ang Herviva Coffee ang adto ani kay herbal ni siya. Nay malunggay. Nay spirulina. Nani siya ay guyabano. O niya insulin pagyod at least magkapareduce atong sugar tasong sugar. Ikadua, ang gamit aning pangpatamisig soon, stevia. So di pagyod mo taas imong sugar ani. Herviva Coffee. Ang herbal coffee ng bayan ig soon. Ako pag-ampo panalanginan sa Diyos kini. Aromay mo kining pinagpalang kape. Nga, makatabang usab sa ministry nga gihatag sa Dios kani kanato igsoon aron padayon sab kita madungog sa kanginan og padayon ta magalakaw. Bisita sa mga dapit nga asa ang ito atuan sa masama na matyan nga mga miyembro sa kaibigan kanunay kita galakaw igsoon tungod sa kanan kanunay gadagan. Kinanan tag maintenance. Ang sa kanan gadagan igsoon mga iginagbahin mabita ingon ako nga akong van, akong Starex 171,000. Ang damage, ang gasto dito sa siyap. Salamat kayo sa Dios at least. Kinato Herbal Coffee, makatabang usab sa maintenance ng sakyanan. Napaisa ka sakyan na totoo pa sa kasa sa Hyundai. Wapa mo man, tuda kong van. Kung ang Starex 171,000 ang damage, kato siguro mas dako pag ito siya. Niya kinaputak chance over sa sakyanan. So, salamat sa inyong pagpatrona sa produkto Herviva Coffee. Makatabang sa lawas sa tao. Unya, makatabang pagyod sa atong ministry makaibigan, labi na gyud sa maintenance sa sakyanan para bisag asa ta makalakaw, makaadto igan. Igsoon atong produkto Aroma Herbal Oil o Vegemax Plus. Ani ang mga testimony kaibigan? Ato kining paminawan ang mga testimony.
1: Udi ang kaibigan.
2: Si Mrs. Roseline Masinunis Pastor sa Tago.
1: Ah, yes. Katong akong na himamatya, no?
2: O, oh, Pastor. Magtestimony. Unta ko, Pastor.
1: Ah, sige, paliyog, kaibigang ate, no?
2: O, oh, napasalamat ko sa Ginoo, Pastor, no? Nga nakapalit din mi og katong VG Max, katong sa tagong, pag-anini mo din sa tagong, Pastor?
1: Oo, ate.
2: Okay. Kanang, sa oo niya, sa ako pong, isa ka akong lalaki, nabikin niya, si El Pastor, kay kanang, karon kini naging kaya sa mga bata pastor pa unya karon kana mulakaw siya pastor ngut daw yan sa yantiin sakit sa mulakaw siya kanyana siya sa nati kanyana siya pastor nga Manila katong ipainom ni mo sa apu apa katong ipakaon mo sa kuang kapsul Manila kanang nafeel na din ako Manila kanang nawala na siya ang sakit na ang ngulungol sa kapuhang katong tikil alam siya pastor
1: salamat sa Ginoo.
2: Oo, nagingon ko, Pastor. Salamat, Lord. Salamat sa laikon sa Ginoo nga. Kanang sinaagi sa VG Max, Pastor, nga sa isa lang nila na faith, Pastor, na batid yun nila ang kaayuhan. Sa laikon din ang Ginoo,
1: amen. Pastor. Salamat kayo.
3: Good morning, Pastor. Kumatrob ng tawang sa mga Pastor. Katong testimony ko ba yun sa VG Max, Pastor?
1: Pailaila sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa.
3: Kundi si Ram, taga-tagong barangay Kanugutan. At oh. Uwinat, Pastor, sa CBC1 na Pastor.
1: Okay, tayo, so, maayong agad na sa imo.
3: VG Max, Pastor, ako kay Taman sa akong kinabuhi. Kagin mo po, nakasugat kong problema, Pastor.
1: Yes.
3: Umbag akong itong, Pastor, niyaway lang akong ikon. VG Max, yung Pastor.
1: Maoba.
3: Tanto, Pastor, isa ka, buti lang, may palit dito sa Juan, si Butikap.
1: Okay.
3: Tanto, nabuto siya, Pastor.
1: Niubag ang imong itlog, tapos nibuto.
3: Oh, nabuto, Pastor. So, mukhaurot na, may di ka buwang o ginong. Nabuto, Pastor. Nagawas na ng mga hugaw, Pastor. Pero din ako pasalamat sa Ginoo. Salamat, Panginoon, sa iyong tambal naman ni Muli. Grasyahan, Ginoo.
1: Salamat kayo, Tatay, Tatay Ram of Tagum.
3: Oh, God bless you, Pastor.
1: Okay, salamat din kayo.
0: Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula may atong pinakamin sponsor igsoon sa atong programa pinagpalang musika aron kita madungog sa kapin amin kapin 40 ka estasyonan dinhi sa Mindanao matagbuntag no duha ka oras madungog atong programa igsoon duha ka oras matag adlaw kitungod sa tabang sa Dios pinagi sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula o sa atong aroma herbal oil atong pinagpalang haplas mga kaibigan bisita mo sa atong mga tindahan abdita karon mga igan ko dinhi sa Valencia Maramag diapod sa Hingoog City diapod sa Bislig nautan to sa Bislig City ang produkto I don't know kung niabot to kahapon or maabot to karon atong produkto
4: napamatudan na sa tanang nagkasulay daghang natabang
0: Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula og aroma herbal oil katong gusto mag testimony gusto mo tawag tawag mo karon ipabot sa kanghina ng imong istorya sa kayuan nga naangkon gamit ang produkto nga Vegemax Aroma. Ayaw ka ulang ikatlong isoon, tawag ka karon din eh. Sa katong gusto mag-testify. May tungod sa itong Vegemax, mag-sumagibigan. Good morning, Pastor Dan. Salamat sa itong buhay nga Diyos. Sa itong Diyos, sa lain na po nga adlaw nga iyang gihatag ka na to. O salamat sa itong Diyos, kay nakulang, kulangan, gyud ang akong kamingaw nako sa akong anak, nga si Ivan Rain. Kay nakabisita mi niya gahapon og salamat Pastor Dan from Junalin Layawon. May buntag diha sa imong kapikas si Alagad Nards. Alagad Nards, may buntag. May buntag Alagad Nards. Alagad Nico, nalipay kay ko nakita mi ni Alagad Nico kahapon taga Milaya. Oban sa iyang pamilya, iyang papa nga nangandoy pud nga makita ko. Salamat igayo. Dagang kapon na po ito'y gagos-gagos na kong hapon kay grabe gindi iyang kalipay na nakita mi. Nalimot ang iyong pangalan pero may ito ni gagos na kong hapon kay nalipay gindi sila. Kana iksuntimaan mga listeners sa ito sa radio ba? Nga excited gindi itang makita. Salamat, salamat yung mga igan ha. Nagpaminaw ka na ito matagbuntag. Og salamat sa tanan nga nagpartisipar kahapon diya sa WAO. Na yung mga nikanta, na yung nisayaw, grabe na sayo. Ilagay pakandaman yun, with uniform pag yun. Congratulations sa tanan, midaog kahapon. Congratulations yung mga igana. Osbon ko, congratulations sa tanan nga midaog kahapon. Singing kuntis og bisan pa sa kuntis sa sayaw. Og salamat sa mga sponsors. Kahapon na katong ipahatag lang ang premium Ixon. Dito gikan sa 5-5 na to ang gihatag para sa namatyan. Mga donors to, salamat din kayo. Igandiding sa pag-initiate, no? Mga donors to nang hatag og mga premium kahapon. Ka, please announce nga atong kape available diri sa Big Light. O, natay coffee diya sa Big Light FM. Ana mo diay ganan na tay coffee diha sa Big Light pangita na si Pastor Eli Tinaco. Napo tay Vegemax o aroma Purok 2 Barangay Iskibawi. Usbon ko. Purok 2 Barangay Iskibawi. Ilan diha patatod mo diha sa Purok 2 Iskibawi. Na tay Vegemax aroma diha o ga coffee, Herviva coffee mga kaibigan ko. Yes, Pastor Dan, good morning! Salamat kaayo. Idol na ko nga pastor from Alagad Nards Layaon. Iga Nards, may buntag niya kanimo. Salamat sa paggamit ka to sa Diyos. Pastor Dan, na ay gusto mangayo o Gcash number nimo kay mag-offering daw. Ay, okay. Salamat din kayo, magtabang sa ministry si Boy Fernandez, iyang pangalan, bagong kaibigan taga San Lorenzo. Welcome kay salamat din kayo, kaibigang Boy Fernandez. O may butag niya, Igan Edita Salazar, salamat o Diyos. No, salamat kay kaninyo, salamat sa Ginoo nga naamo niya. Gapaminaw sa itong programang Pinagpala Musika. Ang Diyos may tunubdan sa tanan. Iksoon kong napanalanginan ka sa programang Pinagpala Musika Abot Ka Mo Tabang. Welcome kahit ng tabang ha para sa ministry. Welcome, Gigayo.

Walay aroma diri sa maasim. Sige lang, atong yun ang tag-iya sa Radyo ng Masa. Mayantag makalahos ko diya, no, sa Jinsan. Karong birthday magkumama, karong pizza 28. Sumado ko ga South Cotabato. Kaya kung mama mag-83 na, wow, salamat sa Diyos. Akong gwapa nga nanay. Mag-83 na. Nagada. Good morning, Pasudan. Salamat sa Ginoo, kaibisan, sa kadaghan sa akong mga

Sa grupo, sa mga kaibigan, katungo pag makahatag-hatag mga igana sa inyong mga obligasyon, kay karon pizza, kwa na, pizza 22 na, dapat nahatag na sa tanan ang para sa bulan sa July. Or else inactive na mo kung malangan-langan pagyod. So hatag na mo, unya, kung naana sa inyo mga coordinators, ay hato din na po sa atong opisina. Nako unya sa opisina sa atong kaibigan na, katunay tuyok nako adto mo. Dili sa Valencia ang opisina sa kaibigan na ako diya unya. Pero buntag lang, buntag lang.

Egan Miriam and Jared Lumilang, may punta diya kaninyo. Salamat po doon saan sila sa gigamit sa Diyos para sa itong ministry. Pinagpala musika. Sinayda Rama Sirundo, may buntag. Good morning, Pastor Dan. Salamat sa pulong. Sige, salamat yung tanan, mga pamilya Rama. Musta diya si Ching o si Divine Grace. Kanyang tanan diya, may buntag. Asa dapit ang imong gibasa, Pastor, from Francisco Yano? Buhat, Kapitulo 17, o nung adto sa Versikulo 9. Henyo Tortuga, may buntag diya sa Talibon, Bohol. Good morning, Pasudan. Laos ka, Pizza 30, Puhon, sa Talibon. Di ako una sa Talibon, igan ninyo. Pero basig pits, di ko makaabot anang pizza kay gabi imang ko Pizza 30 mugikan. Sa kaitag barko. Padulong sa Bohol. Tangin yung detalye kay mag-orient ko sa kaibigan diha. Ano niya, magkaraban. Sa itong produkto, mag-promo tayo soon diha. No, anak ko diha sa Bohol, daratang produkto nato kay mo na yung suporta sa itong radio program. And then hopefully igsoon, makaadto pa taog laing lugar, mangita at laing istasyonan para malukop na to ang probinsya sa Bohol. Busa anda mo, palit mo sa atong produkto para makabayad ta istasyonan o mag-hook up ta sa laing istasyonan para daga mabulanon, makatungog sa atong programang pinagpaalang musika, matag-adlaw, matag-adlaw. Good morning, mahal namong pasodan. Hapit na giyod na mo makita si Pastor Richard sa personal. Ikaw na pod kay gusto sa akong... gusto sa akong kauban nga makita ka sa personal. User sa Vigimax o Aroma. I love you, Vigimax Herbal Capsule o Aroma Herbal Oil. Kung magatukog din sa niya, diyan akong digos pa uli, magkita rata. Kita rata. Salamat, Igana Rosinda o ba Malungon sa Ragani Province. Reply in town, Pastor. PM sa ako, Dan Elevangel, igan aso niya, PM sa ako ang... Sa pagsulay, basi na sa spam siguro yung message sa ani, no?

Kanindot ni Misay sa awit igsoon. Wait lang, Pastor. Blessings sa akong anak. Bago sulod sa... Deep Ed. Glory. Salamat, Igan. Salamat, Igayo. Marisa Centella Sorigosa.

Sa Bagong Bayan, Sultan Kudarat, unta makabisita ko diya sa inyo, no? Kaso kay mga tukubol, sa kinalan kong pauli uman sa birthday sa akong nanay. Mga magtulis family diya sa Bagong Bayan at kauban sa MCC. Sige lang kay maningkamot kong makabisita diya kaninyo sa bulan sa September. Salamat kay Giselle, magtulis kayong tanda diya may buntag. Lucille Perez usab diya sa makilala. Asa dapit mapakapalit sa makilala. Amo, atang inyo akong pag-ana diya sa Kitapawan City. North Cotabato, ha? Atang inyo, mga igan ko. Kay ma-avail nyo ang mas baratong presyo sa akong pag-libot karaban diha. Sa makilala, andin Arakan. Of course, ang nasilingang lungsod, do-adura mo, either text mo ka na ko, kay mahapit ko sa inyo kung malabyan ako mapadulong ko Kitapawan City. Base next week, di ako. Di ako, Kitapawan City, o Arakan. Nil-nil kagat-kagat, may buntag ka nimo. Pastor Dan, hamis kayo, imong anawong ba? Nil-nil kagat-kagat, may buntag ka nimo, ika nil-nil. Basi ka suga rin eh. Evelyn, matikan, dumugan, may buntag ka nimo. Salamat ika kayo. Maka-inspire kayo ni si ika nil-nil ba? Ika nil-nil, may buntag ka nimo. Edgar Marley, salamat sa pagpaminaw o Lucille Perez. Salamat sa nag-view ka nato o ga-comment o ga-share sa tong live. Salamat kayo, 291 shares. Salamat yun, dugang pag-share sa soon. Dugang pag-share. Para daghan igsoon, makadungog sa itong program, pinagpala musika, matagkadlaon, ay kahulaw, ay kadlog pag-share ha. Paulong ni sa Diyos. Mga igan, manamilit na tawa, taigong oras karon. Matso may desire, ngay padayon kini, pero igsoon, kapsan tag-oras. Asbon ko, salamat igan, Sunyan. Lipay ka ikaw nga nag-communicate ka. Nag-message ka di. Sa akong kwan, sa akong nag-message ko sa imong kwan, sa imong messenger. Bueno, sa kalabuk ang persa sa grupo sa mga kaibigan ug ni mga istasyonan nga asa kita madungog. Kaibigan, ako kini si Pastor Dan Nanggalyo, temporaryong manamin itong mag-aingon. Ang pagmamahal sa bayan ay ang pagmamahal sa Diyos. Happy morning kanyong tanan, happy Sabbath day. Amping mga igan, amping ta. Dalay ko ng Ginoo. To God be the glory.

0: 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang dangyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
4: Radyo Kaibigan.
5: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyoran Road fronting Valencia Central Market.
1: Surprise, Lola!
2: Hala, onsyan na!
1: Happy anniversary, Lola! Lola!
2: Hala, oy! Nag-effort man mo! Kanindot sa tarpulin!
3: Naapay ba nga t-shirt, oh?
4: O, diba? Happy anniversary ninyong duha!
2: Naapagi mga mags nga na atong nawok
4: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
2: Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya! Sika mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong silibrasyon.
4: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
5: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
6: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
6: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimol sa spicy mix nga giblend together. O gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon.
7: Fuego Blend Jelly Paste.
8: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
3: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
8: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
9: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
10: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
9: 90s.

DXRK 98.5 Radyo Kaibigan. 98.5 Radyo Kaibigan.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Ang saktong motorista, gasuot og helmet.
3: Ang saktong driver, gasuot og seatbelt.
2: Ang saktong motorista, di na kinahanglan mo taod og LED lights, blinker, siren, og bora-bora.
3: Ang saktong pagkarga og tubo og grabas, gagamit og canvas cover.
2: Pipila lang kini sa mga dapat sundon alang sa maayong pagbiyahe ug pagtuman sa mga balaod nun kalapot sa trapiko.
3: Mahimong responsable sa kadalanan aron kahapsay makabtan.
2: Kini nga pahinumdom atod kaninyo sa City Traffic and Transportation Management Division sa lokal na pagamhanan sa Valencia.
4: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
5: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
4: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
5: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
7: May good news!
8: Hello! Oy, unsa koy good news!
7: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
9: sama sa large format outdoor sticker,
10: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimus at sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
7: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.

0: Pre, nga nung nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
1: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest ng panahona. Apiki kayo ang pampalit sa abono, mahal na kayo.
0: Maugid na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahal na.
2: Pero pre,
0: naay sekreto para daghan yapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
1: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
0: Ato-ato rani pre ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom og makaminus kapag yun sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
1: Ha, maoba? Buad na ko pre, mupalit ko Grumex Plus.
0: Ay sa pre, wala pa kumahuman. Plus pagyon, mauni ang ikaupat na plus sa Grumex Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan o mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Mauning dapita nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
1: Kung mao ang Romix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal pud ni
0: para tura pre kay tag-iaan eh, Romix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Romix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
3: Ilong Ranger?
4: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
3: Dili sipon. Di siguro ni Madayon?
4: Ang Hatsi Ugrani Nose? First sign na nasa sipon.
3: Sipon dayon?
4: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neozep C plus 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neozep C plus 40 with zinc dayon.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bisan ka boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
8: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
9: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding business na kuha na.
11: Rexido Forte!
9: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
11: Rexido Forte!
9: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
11: Rexido Forte!
10: Maunang discarding nako, discarding business na to.
11: Rexido Forte!
10: Mas paspas, banat sa upat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
14: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
13: 90s.